kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Nga di, nakakabumba.
7: Day, agwantahan na lang, good.
6: Hello, moy. Ikaw ko na'y padaganon. Nga kulang o hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot.
7: Luya, di makabumba o wana ikabuga. Daghan na ta. Sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pag tumarlang sa Bomberman. Day, sakto na sa hangin.
6: Dung, baligsin ako, Bi.
7: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
8: Day, unsay pong sa doktor?
6: Operahan ka.
8: Unsa? Dili ko musugot.
6: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
8: Unsa? Kiduo ko.
9: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigik ihi-ihi? UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
10: Kidney Repair Capsule.
9: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
10: Kidney Repair Capsule.
11: Health tips. Health tips.
12: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsya sa Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health tips with Kuya Dudes.
11: Health tips with Kuya Dudes.

0: Surigao del Sur del Norte. Good morning. Sa Mesa Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning. Good morning. Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikaisikay sa gyapon kini na usab inyong pinalanggang kuya doon sa mga inaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig o kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Napina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi. Ah, labing mahinong danon, dasig o kugilang. Sige, sige, plastar, paimutang na mo riyak. Kay mag-uban-uban na sabta, magkuyog-kuyog, magugoy-hugoy, dinis, kanginan, labigar biyahe, susakatak ng tulumanon. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o uban pa nato ng mga panagisgutanan nga itong pag-asawaan, dinis, kanginan, maong plastar, pahimutang, pahiluna na. Kay mo bang ka na o istorya na si Kuya Dudes na. Ah, di ba? Na. Morning sa ato mga nanay, tatay, lulog, lula, ate, kuya o bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan, labinas mga lulog, lula nga nagatangatang na bagat-bagat karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Sama na ko nga mga tiguang ni Alulo na pod. Oh, di ba? Tuo ni sila nga di kit tinuod tiguang Square Dudes. Lolo na ko. Tulo na kabuk akong apo. Ito, morning ninyo dia. Labi na sa itong mga partner radio station sa Tibuk Mindanao. Mayong buntag, tagiyag tagdumala. Gikan sa station manager. Ngadto na pod sa News Bureau Chief ninyo diya. Ni human na mo nakabatalingog, mga preschool labas, mga balitag katikaran diya sa tagsagsa ninyo kapalibot sa mga paborito ninyong radio station, di rin napunta sa programa ni Kuya Dudes para nga hapsay ang tanan og linaw. Ito, morning ninyo diya. Labinas Technical Department, may buntag. Salamat kayo, mga kaubanan na itong technical ya, technician nga kanunay nakakonekta sa matagadlaw. Thank you, ha. Thank you! Mga igsoong mag-uma, mayong buntag. Salamat na aming makaon. Tibok pamilya, isa na mapasalamaton diya. Mga nananom, sama sa mais, humay, tubo, balangoy, saging, kamuti, pinyag, kapiguban pa ng mga lagot mon. Salamat kaya, mga mag-uma. Thank you! Igsoong pumananagat, nanas kadagatan, karoon nga bayan. Salamat po, nami masudaan. Thank you! Nga panag-uba na to, dinis kanginan, kanunay ko kamong pasalamatan sa matag-adlaw. Ha? Salamat kayo ninyo. May buntag ninyo diya. Good morning! Mga magbalantay sa kapsay o kalinaw, salamat po, nahimong malinaon ang usa ka lugar, area or komunidad. Gumikan sa inyong kadasig ug kakugis pagbantay. Daghan kang salamat, ha? Thank you! Salamatan gihapon mo na mo sa matag-adlaw. Aoga, siyempre, taga-merkado publiko, good morning! Good morning! Gwapo-gwapa nga mga tindero tindira diya sa nagkadaya nga palingki or merkado sa Tibuk Mindanao nga nakamonitor karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Diyas bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban ba paninda panginabuyan sa merkado, may buntag ninyo diya, dasig ug kugilang sa matagadlaw. Good morning! Itong mga taga-pantalan, taga-terminal, nga nakamonitor karon, labi na po sa ato mga liburer ug porter, driver or conductor man, morning ninyo diya. Good morning! Sa mga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, labi na sa ato mga drivers, bao-bao, nga nakamonitor. Nay kanini ang sound system sa ilang sakyanan. Balhabal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man pampribado ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar karon ya nagmonitor, amping kanunay sa biyahe mo nay pahinumdum pahimangno ni Kuya Dudes matag karon og unya. Amping sa biyahe niya, ingat sa bae. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dilis naguyog-uyog nga dughan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa paglabigar. Lipay na sila ana, taas ni mga biyahe, mayong imong pag-abot sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. Muna siya nindot dia. Amping sa biyahe. Kita gani puti nga teleskopik piyo nga mata. Dinis ato mga kapungango sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Katong gusto mag-apil-apil, magkuyog-kuyog, magsabay-sabay, sungay-sungay, sabak-sabak. Gusto kugus-kugus ni Kuya Dudes, bisitaha ang ato ang Facebook page. Ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na diha atong live. Makita ninyo, pwede po mo diha magsamok-samok. Timan eya, Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na diha atong live niya. Delikati lang po pag-share, pag-like, or pag-follow. Gamay lang God, bahalag... Gamay lang, murarag kumingking. Awag sa A6FM 99.7 Dabao, good morning.
1: Good morning!
0: Narita sa tupag pa rin baya, para taas-taas gahapon ta. Paras gahapon ba? Taas-taas kayo ato mga panagisgutanan. Daghan kayong mga... Daghan kayong nagpitok-pitok mata ato gahapon. Girlie, Kaparoso, Kirubin, good morning.
1: Good morning!
0: XGP Tandag, salamat. Konektado na mi. Technical niya, thank you kayo. Labi na kang Sir John Piren. Morning ni Sir John.
1: Thank you! Good morning!
0: Og diya po sa Heart Radio Madrid. Og siyempre sa KFM Claver. Good morning ninyo diya, Claver yan.
1: Good morning!
0: Mercado Hilardis Daisy. Morning ni mo Daday Daisy, may buntag, shout out Kuya Rods.
1: Good morning.
0: Ang Mercado Hilardis Daisy, may buntag ni mo. Easy Q Kill 94.7 Express Radio La Paz, Agusan del Sur. Good morning ninyo dia. Mga taga Lapasanon.
1: Good morning.
0: Kang Rone Lampayan, morning ni mo Ron. Gikan dia sa Happy Radio Talakugon.
1: Good morning.
0: Kay na Milena Colyantes, may buntag. Good morning Kuya Rods. Unsa may tambal sa nagasgas nga tinae? Uy. Kaya dito na may gikan sa doktor. Unsa may tambal, ana. Gikan ni Melina Colyantes. Morning ni mo dia, Melina. Pila may edad sa pasyente? Ay, butang po na, gamay. Mabalaan na ito kung sa'y mga kuan ba. Kung sa'y mga pwedeng buhaton, angay dili pwedeng buhaton. Basta yung unana. Kung sa'y nga mga pangutana, may kabahin sa problema sa panglawas. Butang yung edad, ha? Pila edad sa pasyente. Og siyempre, Lucky Radio Bayugan, salamat kayo sa technical dia. Thank you kayo.
1: Thank you!
0: Pinakang Pariser Will Castro, morning ni mo dia, Pariser.
1: Good morning!
0: Kang Perilin Iliar. Delivery na og Kuya Dudes Santon ang Barumbuh. Capsule Kuya Dudes. Perilin Iliar, good morning ni mo dia.
1: Good morning!
0: Ay! Na, ito ay dito sa kuan. Pinoy FM Barubo o Vayo FM Barubo. Nanto istak si Madam Josephine Escartin dito. Naana na himutang katong karaang munisipyo dia. Balay mismo ni Master Sergeant Alexander Escartin. Kerilin, morning ni Muda Inday. Ato eh dito, naik Kuya Dudes Santon dito. Sa Vayo FM Barubo. Ato eh dito, gangha. Morning ni Muda.
1: Good morning!
0: Ito mga nangita. Sa Kuya Dudes Santon, morning ninyo dia. Jocelyn Hubay Sabredo, morning ni mo.
1: Good morning.
0: Mildred Grace Kirubin, morning ni mo dia Dred. Shout out sa akong pamilya nga Permin na minaw ni mo sa imong programa. Salamat kayo ninyo ha, thank you kayo.
1: Thank you.
0: Pamilya nga Kaparoso Diaz Kirubin o Gaminis Havines. Alos tibok adlaw na adi magyampungad labi nang programa ni Kuya Dudes. Matod pa po ni Nanay Uding. Uding itire dia, morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Basta Kuya Dudes na gani nga programa masukog ibalhin.
1: Ayaw.
0: Sukol ug tinigbasay. Morning ninyo dia. Aristona Batukan, may buntag. Ate Edna Fernandez, morning nimo dia Ate Edna.
1: Good morning.
0: Kang sa Malaysia. Kuya Dudes, watching gikan sa Prambantakan, New Bataan, Davao de Oro, morning! Gusto naman akong mga amigo dia, busy siguro to. Si Francisco og si Kuan, Randy, pamilyang Lakoser, good morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Wala kuya, oy, dito ko sa Pinoy FM. Gihurot siguro inom ni Pikot. Aminaw, Grace Perilin. Morning ni Muda, gang. Di ba yung FM? Ito dito. Itong karaang munisipyo was Barubo. Nice tax dito si Madam Josephine Escartina dito. Ito eh. Ito eh ha. Kung nahutdan sila dia, naman tayo isa ka outlet dia sa Barubo. Ang kanini ang Bayo FM. Ito eh dito. Nahutdan si Pikot. Hurot siya itong suyop. Good morning ni Maria Kot.
1: Good morning!
0: Ang chiribil niya, ang sigig panganak. Delivery na ang Lizelle Pharmacy, Kuya Dodds. Ang imuhang mga stocks, naka-deliver na ba yung panel niya? Magkaroon sa manaha, tusunod si Mana, siguro atid na. Annabel Pia Di Castro, good morning ni Mudi Annabel, may buntag. Good morning.
1: Good morning.
0: Pamilyang Di Castro, may buntag ninyo dia. Salamat kayo sa pagpaminaw ha, thank you.
1: Thank you.
0: Mabila, thank you. Ang babait ninyo. Jonathan Kiamjot, may buntag. Happy Friday sa tanan kayo. Shout out sa taga Purok Antorium Talakugon, Agusan del Sol sa mga Husay og Chua, Tanduyan, Castro, Lopez, Relativo, Oga Bindandilio, gikan ni Jonathan Kiamjot, Berbon, ang buntag ninyo da, Rimonida, sa tanan nga naminaw sa imong programa. Over, Kuya Dodds, morning ni Maria Jo. Jonathan Kiamjot, may buntag.
1: Good morning!
0: Pinagikan niya sa tanan taga Purok Antorium, San Agustin, Talakugon. Basilisa Pagubo, Mirejoy Diaz, maulan nga kabuntagon Kuya Dodds ug makulimlim sa gihapon. Ulan-ulan yan. Gamit kayong bummerman. Matod pa ni Paribos Jong Boston sayo kay siya nananghid. Nga dili siya makakonekta sa atong programa ron ang Sky Radio San Francisco gumikan kay run out daw sa ilahang bukid. Kay naay kahoy nga nitanday. Sa kurente. Jamay pa daw kuno ang kahoy kay sayo kaayo mo tanday. Ibog ka paribos kahoy. Mary Faye Baya. Ay, may buntag ni mo dyan Mary Faye. Mary Faye Baya. Mga good morning Kuya Dodds. Herbal Marketing and Trading. Og sa tanan, amping tanan. Buntag ni mo dyan Mary Faye.
1: Good morning.
0: Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Abi nato mga kuan. Padayon lang di agyapon gud sa kanini ang kuan. Kanini ang pag-like, pag-share. Thank you Kuya Dodds. Shout out. God bless. Salamat kay ni Maria Jo. Ingananas Kuya Dodds. Basta makit-an larason gid tanan. Basta makit-an basahon yo, do di ba? Ang uban laktawan ra ka Jo. Laktawan ra ka. Cellphone number ni Kuya Dodds, yanong wala pa pud makakuha. Atong cellphone number din yung gigamit nato panahon sa atong programa. Ang 0929-268-7453. Daghan kayong mga suki o pinangga natong tigpaminaw pud nga naghulat-hulat, nagatang-atang din hining atong tulumanon. Anayo ba nga? Kahoy lang, kanunay nga naminaw, bahalag dili maka-text, pero kanunay nakasuporta. Salamat kay ninyo diha.
1: Thank you!
0: Bon ko nga akong cellphone number, 0929-268-7453. Muna siya, karon lang ko nakapaminaw kay sigig. Blackout ang 96.7 na bunturan. Morning ni mo diha. Saryo, may buntag ni mo diha.
1: Good morning!
0: Ikan diha, sumun kayo. Na yung mga ingunana, panahon nga dunay pagka wala sa sugang dagita o karon ra kuno siya naka-monitor sa 96.7. Okay, sige, run out. Sige lang, okay na siya eh. Normal na yung mga pagkawala sa sugang dagita, di mo na malikayan gud. Kang kuan dia, kang kanini ang Jandri Madagmos. Jan, morning ni mo dia, Jan.
1: Good morning.
0: Busy ko na in town siya kay kanini ang dia sa magsaysay na bunturan Davao de Oro. Anak ng kabisi, basta kay naigi kabisihan dyan. Sinadlaw-adlaw na itong panginabuhian. Ngayon pagkupay-kupay di as mga itlog. Harvester man ni siya o kanini ang kuan. Harvester ni siya o kanini ang white leghorn nga itlog. Morning ni mo dyan dyan. May pagkupay-kupay si imo itlog. Imo itlog nga giharvest. Di ba? May muntag ni mo dyan. Good morning, unsay angay tambal aning iniginhawa na ko ba? Magsakit man maghuot ng dugan? Babae ko, sir? 21 anyos. Ano? Sa kung may maayong itambal aning iniginhawa na ko, magsakit iyang dugan? Maghuot po? 21 anyos, babae? Naminaw gid ko nimo pirmi kuya, bisan busy ko sa trabaho. Basta wala lang ko ilakaw. Salamat kayo, thank you kayo. Ninduta lagi kayo. Thank you. Gahapon atong balik-balikan pod katong nga pangutana sa atong suking tigpaminaw diri pod gihapon na sa atong live gipadangat. Ang kabahin sa kanini ang taga San Francisco to nang utana kagahapon adlaw. Unsay maayong buhaton sa taong baba kayo ang potassium. Niya kagahapong adlaw na palawman nato ang pangutana ni Dayday Lorraine Estalmayra di Askarkan Madkarlan Carmen particular sa problema sa papanghubag pagpanghubag sa tiil pagpanghupong. So nasgutan nato ang rheuma arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis o gouty arthritis, uric acid. Gipasabot na ko nga kana siya nga lima nga klase sa balatian nga atong madungog, atong nahibal-an, managlahi ang hinungdan ni ana. Pero ang naa sa utok o nahuna sa tao, basta lang gid siya nga arthritis. So nisangko sa dili maayo nga resulta tungod kay bisag unsa na lang og bisag unsa na lay patakaan og inom. Hangtod nga ni grabe hinuon. Natabangan ang naguna nga balatian pero naapay na lain pong balatian nga ni samot. So sa katapusan sa atong programa kagahapong adlaw, patapos na atong oras, nay nagpahabol pangutana, diri na pod na atong palawman. Nay nagpahabol pangutana, unsay maayong buhaton sa tao nga baba or bagsak ang potassium. Sa atong palawman gamay karon, kay isunod na to ang pangutana ni Plastar mo ha, kay basig usa ni sa inyo ang gibati karon nga mo'y nagpaantos ninyo. Katong kang Milena Colyantes pod nga sa to gasgas na ang tinae matud pa kay gikan sa doktor, matud pa sa doktor usay maayo nga buhaton pod. Minaw mas Milena ron, pila edad na Milena Colyantes. Tapos sa paning uban dire. O katong 21 anyos nga sa masakop lang ha, sa makaya lang sa ato ang programa ron. 21 anyos pa maglisod na ginawa, maghangus o muhot yang dugan. Basta kay di lang ka broken hearted. Morning ninyo dia. So muna ang ato ang kuan, muna ang ato ang tabangan, atong tabangan kanini ang isgutan na to karon. Nanay si nanay, may buntag ni mo di anay. Kang nanay sina unsa kunoy tambal na pod. Nanay ni tatay nimo nga hangakon naman siya. Ug may ubo pod siya. 83 na iyang edad. Nanay di anay sina, may buntag nimo di anay. Good morning. Nanay sina di Aslanusa, may buntag nimo di naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. So direta. Una ang so ganito. Baba tao nga kanini ang baba og potassium. Unsa nga buhaton? Unsa nga produkto ni Kuya Dudes ang angay inumon nga makatabang diha og dako? So ngano mo baba ang potassium sa tao? Doon ko kakulangon sa nutrisyon. Dili balanse nga nutrisyon. Posible sa kanini ang dagan sa panahon or kadugayon, pangidaron ba? Muna siya. O niya, posible po nga gikan ka sa grabe nga balatian, treatment nimo sa mga tambal nga imong mga gipanginom. Posible po nga niagi ka o grabe nga sakit o paglubog sa banig. Pwede na. Kasagaran na siya masinati sa mga idaran. Ang bation sa tao, ang kaluya, kaway kusog. O niya, kaluya, kawalay kusog, walay umoy, walay pwersa. Laktod nga pag-istura, murakag maluno. Mag-uba na sila ang mga kakulangon. Posible nga dunay kakulangon kung sa gitawag na to nga resistensya or pwersa. Kaya kung kulang pug ka, diha pun mo pasok ang kulang og electrolytes sa lawas sa tao. Kuha ninyo na, di ba? Sa mga edaran, para nga ma-maintain na siya, sa mga edaran, diha na na siya. Tingala mo karon, kay ikaw nga naminaw karon, may edad na, na naka sa 30 pataas. Ay, bata punta na, no? Basta kay nalang kalidara. Samot na, huwag nanakas mga 50, 60, 70. Nganong kasagaran ilahang mulo, ilang bation, dali ra silang maluya, dali rang hangakon, dali rang kapuyon, dili lang kahit problema sa baga, kasing-kasing, unsa pangabalatian, wala kagabalo nga. Kulang day ang imuhang supply o kanini ang potassium and electrolytes sa imuhang lawas. Posible po nga, dali ra kayo mubati ang tao karon kulang o potassium, kahit tagdugay ng tulog. Kaya wala pa ko kabantay ang tao nga sige kabilar, nga inig kaugma, abtik. Testingin ninyo, bilar. Nga kanang wala tulog. Di ba kay luya mo inig kaugma? Di ba? Muna siya mahitabo. Susama, isa ragyapon na karon nga nung nanaghana. Sa mga edaran, ikaw mo nga naminaw ron, nga medyo maedad na, nanas 40, 50, 60, 70. Kapay labot sa nagkadaya, uban nga balatian ha, dire, kana lang sa atong tutukan. Nga nung hinay yung luya, pwede gina siya mudangat nga to sa tao. Natedagan mga pamaagi na po tayo mapalit nga mga produkto nga para sa potassium over the counter. Unya dili nalilong sa to ang saging, napon niya po na di ang mayingon na nga mga prutas. Pero kinanglan, gingon ako, kinanglan balansi, balansyado ang nutrisyon nga ipasulod nimo sa imuhang lawas aron nga mahatag sa ato ang lawas, maproduce sa atong lawas ang balansi nga potassium or nutrisyon or electrolytes nga gikinahanglan. Sige ra kag inom, sige kaon, labi na sa unsa pa na nga bisyo nga imong ginabuhat niya, karon ra ta makaisip, makahuna-huna nga pag nadeklara na nga anong kalitra man kog kalupog, nganing kalitra man kog kaluya. Tungod na sa grabe nga abuso sa lawas. Kaya diha naman nato mamonitor manggo ng atong balatian kung nanay magpa-check up na sa doktor, nanay laboratory. Ay, magbagsak mo kag potassium, taas kay kag uric, taas kay kag creatinine. Graphic infection ang imuhang ihi, munang nagka urinary tract infection ka. So diha na nato mahibalan. Usahay, ato lang dala-dalahon. Diri na, ikaw na minaw karon. Para nga mas mapadali ang pag-recover, kung sa produkto man ni Kuya Dos, base sa imuhang pangutana, labi na sa mga lulog lula, mga katigwangan nga naminaw ron, ang gusto kang natural, akani, pag-inom o Kuya Dude Spirulina, vegetablet, balancing nga nutrisyon, balancing sustansya nga ihatag sa imo ang lawas. Unya ang himuon o gamiton imo nga tubig sa matag karunog unya, diha mo pasok ang Kuya Dude Sofer Syrup. Oh, di ba? Pulos mga dahon sa gulay o pulos mga duga sa prutas. Kaysa dali o humok, tunaon o hilison, kaysa magsigi kagka o saging niya na'y problema imong tiyan, mag-alboroto niya kay gahi, kay kardaba man ang rekomendado, na wa man ka maanad adlo-adlo kagka o kardaba, hilaw man o linungag, samot naglinungag na magpururot na imong tiyan, mag-alboroto na. Ayon! Usahay, di pagid mahilis, kay gahi kinahilison. Unya, maghapdos pagod imong tiyan og samot. Kay wa man kamaanad kada adlaw nimo nang gikaon, kay ngano man ikaon ra kag daghan sinipi, daghan kay para lagi po dayon nga musaka ang kanini ang potassium sa lawas at sa iyang lawas, sa iyang gibati, banat og kaog sagig kardaba. Halos hotdo na isa ka sipi. Ay! Kay wa maanad imong tiyan. Ana na impas. Nya kanira bang mga edaran mutuomog sa dili gamayng bikil sa pagkaon, magalboroto ilang tiyan, magalboroto jud ang tiyan sa mga edaran, gumikan kay luya or hina na ang sistema sa panunaw para nga hapsay or linaw, walay pagalboroto, walay paghapdos, paghilab, adiri ka. Kuya Dodd Sofer Syrup, taas kay na siya o ganini ang probiotics, electrolytes, trace minerals nga para nga makatrabaho og tarong imuhang tiyan. Dayon Kuya Dodd Spirulina vegetablet, mao na siya ang kanini ang makatabang og dako para mabalanse ang nutrisyon nga mahatag ang tama nga balanse potassium and electrolytes sa imuhang lawas nga walay alborotos tiyan. Timanin na ha. Pwede na nimo ang pagi kanatong Sofer Syrup, Butangan na ni muna siya pwede init-init gamay nga tubig gikan sa dispenser. Gamay lang nga igo lang siya matunaw uyog ug may pagkatunaw. Dagdagan din nimo og natural nga tubig. Dagdagan din nimo og natural nga tubig. Grabe ka espesyo na siya. Sa mga bata nga naminaw karon kay ubo oso ang ubo sipon hilanat og trangkaso. Pasok gyapon kayo ang kuya dud super syrup sa tinuod lang. Labi na nga grabe na nga sipon. Gikapoy na kagsigig painom anang mga salbutamol dia o kanini ang karbosistin o diba ka amoxiclab. Luoy kayong bata anang o gimuhan ng sigihon o pirmuhon. Bugbog na kayo sa antibiotic. Unay usahay, labi na gamoxicillin, imo ipainom nga syrup. Powder mang gihapo na, tunawon sa tubig. O dili, nimo gapuso ng bata, matay mo inom. Nga naman, kisi-kisi na. Once makatilaw na sila, grabe kahalang o grabe kapait, di gina sila ganahan. Diri ka sa Kuya Dude Super Syrup, makatabang na. Maliban lang kung nakita, nakitaan yun nga grabe. Nga kanini ang grabe nga infeksyon, nga gikinahanglan yun nga antibiotic sa lawas. Kung naa may gihatag sa inyo ang doktor, sa inyong pidya, ipadayon sa tama o ginsakto nga pamagi or treatment. Then alalay, abagi, o Kuya Dude Super Syrup para sa taas o himsog o kanini ang kusog nga resistensya or immune system aron nga kung ugaling man dunay mo sangko nga balatian dali rang makarecover ang bata. Hilis tunaw ang plima na kung dili kayang hilison itunaw malibang or iluwa pasensya sa nangaon. Sa mga luya kanang mga edaran nga luya kaayo luya hinay luya dali rang maluya hinay na wala igong kusog murag laay paminaw dili ganahag lihok-lihok kay walay puwersa labi na sa mga edaran. Kana Kuya Dude Super Syrup ipainom kana isa kabuti tuha tungaon lang na siya kaduha ang katunga buntag ang katunga hapon dayon tulo or upat ka Kuya Dude Spirulina Vegetablet dali ra kay makarecover pasintya na. Pasok lagi hapon sama ni kang kuan Milina Kulyantis. Sama ni kang Milina Kulyantis 26 anyos pa man day ni. Kunana siya gikan makana siya Dr. Milina katong gihatag saya nga kuan makatabang to uni alikay kay gasgas baya no. Matun mo pagas bata pa kayo mga bata pa man kayo ni. Di pamanta ni siya angay. Nagka-typoid. Kuyaw kayo na nga kagaw na. Kuyaw na nga kagaw. Kay buslot-buslotan ni Mura. Pugya po na siya og kuan. Samad-samaran ni Muntinayan. Mura po na siya gyapon og kanini ang dengue virus. Mura po na siya dengue virus. Mga samad-samaran ni mga ugat-ugat. Anong mga tinay mo na siya nga sukag dugo. Naamoy mga pasyente karon nga grabe nga hilanat labi na kung ang hilanat ay mubuylo hapon or napamatud-an ng nakitaan ha? Nakitaan nga baba or bagsak na kayong platelets sa ilahang lawas kana Kuya Dude Super Syrup gikan sa nagkadaiya nga mga duga sa kaning prutas or dahon nga maherbal sama sa buyo hilbas gabon kalabo ug mga prutas nga angayan nga taas kayo og medicinal property and nutrition para nga paspas kayo kaduha ara gina siya gamay brato ra man kay na dali ra kay makarecover dayon kana gyapon spirulina nindot kay sa parison jud nindot kay sa parison spirulina vegetable dali ra kay mosubida dali ra makarecover ang pasyente kay karon ubo uso ang ubo sipon hilana trangkaso dinggi karon uso pod kay sige paspas kayong pagulan. Basta kay diri sa akong naimutangan walay absent kada gabi or kada hapon maulan jud. Bulan na ni. Usahay mo unos pa kusog kayo, ambot lang ka sa inyong area karon sa mga naminaw. Kay karon nga mga panahon na Hunyo, Hulyo hangtod Agosto or September, uso ang ubo sipon hilanat trangkaso, uso ang dengue virus. Ang hilanat baya karon panahon na mutuo mo sa dili ha murakag pamunalan. Labi sa mga bata, uso ang kumbulsyon. Kay grabe kakusog na sa hilanat karon di nasama kani adto nga daladalahon lang ilubog jugas banig pete sa kitas mga unod. Munay delikado kana may mas mapadali mas mapapaspas Kuya Dude Super Syrup anti-cancer na. Katabang nas dunay problema sa kasing-kasing unsa panang anti-cancer gawas nga naiguyabano. Naana pud sa beetroot powder, naana pud sa dragon fruit powder pag kanindot kayo grabe kay espeso. Ah. So layan ninyo nang testing eh. Total pwede man iuli ug di mo lamian. O di ganahan. So layan lang inang testing eh. Atong kuya dots super syrup ug kanini ang kuya dots spirulina vegetable tablet mo ni lami kay Paris kay bagsak ka og potassium dali rang musubida. Dali rang matabangan, bagsak ka, baba kay kag electrolytes katong bag-o naka-recover sa sakit bag-o na ulian. Gikan nag LVM or gikan nag kalibanga. Ah. Kana mo ipainom dali ra kay maka-recover, dali ra kay maulian ang pasyente. Promise na ko na sa inyo. Kuya Dudes nagud na, ah, di ba? Mara na gyapon sa Melina sa mga nagasgas diyan ay mga ulcer, peptic ulcer. Nagasgas man din na siya, nagka-problema man na, gumikan sa typhoid fever niya. Likay lang sa pagpakaon sa pasyente nga kanang gahi or hilis, gahi hilison or gahi tunaon or mga acidic or mga halang nga pagkaon kay grabe na kasakit, grabe na siya kangulngol. Ug na may gihatag nga tambal gigikan pa mangka na siya sa doktor, ipadayon na kay mo nay mas labing kinahanglan kaayo niya. Ipadayon na siya. Dayon kana pwede nimo mapainom sa akong gingon pareho ra gyapon. Pwede nimo na siya mapainom sa Kuya Dudes Super Syrup o Kuya Dudes Spirulina Vegetable Tablet para nga mas daling maalim ang gibati o madaling maalim ang mga samad nga naa sa iyang tinai. Kana lang, simple rin kayo ng mga nutritious. Ay, pagkakay sa pagkapiha kay bata, para ba? 26 pa, basing magkapi-kapi na kaon-kaon o ganyan mga junk foods, kaon-kaon o mga noodles, inom-inom o mga soft drinks. Ayaw sa anak, labi nagduna kay problema sa tinai. Morning Kuya Dodge, nag-ulan jud lami kayo. Sa Malaysia. Ikiyod kuya. Basta na kay Bamirman, kiyod ya. Pag wala ka na ka Bamirman Julito, ayaw lang sa kay malangan, malanganin ka, mabunalan pagkagunlan. Pero nakay Kuya Dodge Bamirman, kiyod, tamas ginawa. Bahalag mga palot na yung pungango. Kadwa, katong nangutana. Bata pa, 21. Maglisod o ginawa. Hangakon, huwag ndughan. 21 ang edad. Pasok niya sa imo ang Kuya Dodge Kukyutin. Kuya Dodge Kukyutin. Maglisod o ginawa. Hangoson, hangakon, murag panuslokon o dago ang dughan. Kuya Dodge Kukyutin inuma parisi o Kuya Dodge Bronco Aid food for the lung. Kana karabuntag lang. Kana inuma na siya gang tabangan ka dia. Salamat kayo Kuya Dodge, salamat kayo Melina, may buntag ni mo dia. Usmon ako ha sa imong pasyente nga 26 anyos kinagasgas ang tinay likay sa mga pagka kung may mo humok lang sa hilison. Nya naman na siya ay gikuan, naman na siya ay kanini ang ginainom nga tambal nga gikan sa iyang atinding physician. Tumana jud na siya na kumpletuha humana. Kay makatabang na siya dako niya. Likay ipalikay siya sa mga pagkaon nga pwede nga makapasamot. Makapadagsang og maayo. Diri pud ta tung kang nanay sinaha naman to. Nanay, tatay ko no, hangakon. Katuna siya nay 83 anyos. Normal sa mga may edad no, ana naman gina siya maghangos na gitaon. Ultimo gani pagpang ultimo gani pagpangluwa maglisod nag palagpot siya laway. Basta may edad na. Isa ra gyud ang nindot kayo sa mga edaran nanay. Sa mga hangakon paim na si tatay og kukyutin bisag kaisa or kaduha lang sa isa ka semana. Normal na sa mga edaran hangakon. Ayaw wala ang Kukyutin o ang Bronco Aid para sa iyang baga. Normal dyan na siya basta mag-edad. Mananggingo na ko, ang tao nga magka-edad, maabot gud sa punto nga dali kang hangakon, dali kang hanguson, kailuya na ang atong mga vital organ. Yung mga importanteng organo ba sa ato ang lawas. Luya na ang baga, luya na ang kasing-kasing, daga na kayong mga gipangbati. So, munang gingon ako nga walay tao nga magkaida din ning kalibutan na nga magkana mo kaabtik. Hinuno ha, magkana mo kaluya. Kaya wala, may mo bato. Ultimo, gani bato bantilis, mapudpud, magani na sigig tulo sa ulan. Tao pa ba kaha? Munang yun ako. So, suplemento eh, para nga makasugakod. Kadwa si sa kasimana na ay Merkules or Bernes, paimno ni mo siya o Kuya Dudes Kukyutin, si tatay. Parisi o kanini ang Kuya Dudes Bronco Aid. Kaya ang tao nga hangakon, hangoson. Ang tao nga hangoson, hangakon. Ah, ana, maragyan na siya. Dayon, sapat nga nutrisyon ang ihatag. Munang gingon ako sa mga idaran, recommended gid nako na siya. Rekomendado nako ang sapat o kumpleto nga nutrisyon nga naman ang tao nga magkaedad. Ha? Pasultihin ninyo mga nanay, tatay, lola, mga naminar. Ang tao nga magkaedad, magkaluya ang organo. Di na pod balansi ang nutrisyon. Balikan nako nay ha, nanay sinami, buntag ni mo di anay. Balikan nako ha, nganong dili balansi ang nutrisyon sa tao nga magkaedad na? Usbon ko, dili na ta pwede pataka o kaon. Galikay na ta sa mga pagkaon, gumikan kay dili na kayang dawaton sa atong tiyan. Gamayng bikil sa atong tiyan, mag-alburuto. Oh, mag-alburuto na. Tungod na pod, kay ang tao pod nga magkaedad, magka-asidik. Oh, magka-asidik dyan na siya. Muna ang mabitaw nga ang tao nga idaran, magsige na lang panghaplas kay sige buturan sa tiyan. Ah, karantoon na mo. Muna nga layo pa, dipinsahe gina ninyo. Kay kung imong isipon, usa ka ka progresibo sa imong trabaho, trabahoso, gawas sa trabahoso, ang pag-abuso. Sa panahon nga bata-bata pa ka, giunsa nimo imong lawas pag-abuso, perminti mapasaran sa kaon, sigig ka sigig sigig kahubog, way kaon-kaon, sigig ka hangover, magsigin lang sukat sungod sa kahubog. Bunog kayo ang ato ang sistema sa panunaw, bunog kayo atong tiyan. Una ayha na na siya mo resulta, layo, wala kay dipinsa, ayha na na siya mo resulta or muinom ka og mga tambal or suplemento pag naana. So, karon ang problema sa mga idaran yod, ang tinuod nila nga bation sa matag adlaw, way labot sa mga sakit nga diabetes, high blood, sa baga, naka pneumonia. Una nga bation gyud sa tao, tanan tao basta magkaedad tiyan, magalburuto jud na. Kay grabe na siya ka acidic. Magkanipis na, magkaluya na ang pagtrabaho sa tinae. Magkalipis na po ang iyang lining tungod sa pangidaron. Ah, muna nga magsigi nag mutuumog sa dili, magpururot dyan na kada gabi, magalburuto dyan na. Muna sige na sila panghaplas tiyan o glikod. Temporaryo na na. Kaya kada gabi ilang tayo mga haplas. Kaya nga naman, wala man maigo ang hinungdan. Wala man siya matumbok. Gagaproduce manggihapon o asido ang ato ang lawas na partikular na itong tiyan. Kaya mukhaon biyata. Muproduce dyan na siya once nga atong sudlan o pagkaon atong tiyan. Kaya atong tiyan, atong lawas, magpagawas na siya o kaniniyang natural acid na to. Una, limitado na po ang tubig. Kaya ang tubig unta nga gikinanglan nga itong ipasulod sa atong tiyan, dako kina siya o tabang mabalansi ang sobra nga asido nga naas atong lawas, naas atong tiyan. Pero limitado na po ang pag-inom o tubig. Gumikan kay posible kung lalaki nagka-prostate, kung babae magsigi nag-ihi-ihi or naa nag-renal failure na. Di na pod ganahan og sige inom tubig kay magsigi ra pod og pangihi niya tungod sa edad na, di na pod kabantay nga makaihi na spurol. Ni maho nang kagawang. Una ang tao nga magkaedad acidic, krabi kaanso og ihi, mga lisbog yun. Ngano, limitado ang tubig pag-inom, naapay mga maintenance ng mga drugs ang synthetic, muna'y grabe magkapaangso. Oh, sungot sa ilong. Muna ang tao nga magkaedad, angso. Sakit sa uho. Grabe kikasungot. So may meaning, ba't pasabot? Pagka magkaedad ka, igurado na na. Sigurado na na pag magkaedad, mamaymot ang asidik, daghan kay limitado. Ah. Ni kay mo na sa nga plus plusan, mo na adlaw-adlaw kada gabi ka plus. Yaron dili magsigig buto di mo tiyan, dili sakit, dili hapdos. Di mo na mo, igor mo na siya magkahupay. Diri sa kuya doon, sa nanay, tumbok ka ang hinungdan. Ah. Bukan siya ang hinungdan. Taga ay, patabangi ang tiyan sa usa kaidaran. Tabangi nga, makapasudlan ni mo siya o kanini ang pagkaon or nutrisyon nga makaprovide og maayo, makatabang sa paghilis, sa pagtunaw. Muna kung gingon, dako kay gitabang mga probiotics nga mga pagkaon o rimnonon sa panang naadya, mga trace minerals. Okay, usbon ko ang tiguang, ang idaran, bantayanan ang pagkaon, dinan sila patakang ngal-ngal. So, dili na balansi. Sagay, gatas, oatmeal. Oh, samot nag ang inyong ang oatmeal or lugaw, unya ang ipare sa lugaw, powder filled milk. Samot inig kahapon ana mga alas 7, alas 6, alas 7, alas 8 gabi eh, magdaguok ang tiyan ana sa pasyente. Pururot na. Mamay madali-dali kay maramo puy barato. Ah, pakaono no gulay. Ah, di gihapon mahilis, manglutaw ra gihapon kamunggay, manglutaw ra ng liso sa okra. Pagkauno ni mong prutas, nasamot nga mag-alboroto. Pagkauno ni mong karin, manghubag ang tiil, manghubag ang tuhod. Kung pagkauno ni mong karin, so dili siya balansi na ang nutrisyon. Diya na dahil muhinay, mubaba ang potassium, mubaba ang electrolytes, muluya na siya, kay kulang, dili balansi ang nutrisyon. Bisang pag-unsa kamahalon sa gatas o pagkaon, imong gipakaon niya, kibalik-balik na sa matag-adlaw, mutuumog sa dili, balik-balik, radyo na ilahang pagkaon ng sudan. Supplementuhin, nay, muna akong supplementuhin, nay. Ang itubig, yung hinubig ni Tatay Permi, Kuya Dud Super Syrup. Tapos, ayaw wala sa matag-adlaw ang pagpainom, pagpasulod sa iyahang lawas sa Kuya Dud Spirulina BG Tablet. Daghan naman tag nadungog Spirulina. Pranguban, gisagol, gimix na sa kadaidaiya ng mga kwanya. Ang Kuya Dud Spirulina BG Tablet, purely dyan na siya. Wala gisagol, wala gipang mix pure dyan na siya nga 100% spirulina o, gikan sa grain algae or lumot o gikan po sa dahon sa gulay nga presko gigaling giform into tablet. Muna, kung imong ikumpara sa uban spirulina, ang Kuya Dud Spirulina sungot o baho kayong sagbot. Hindi mo na siyang ablihan, pero kayang-kaya ra kayo. Ah. Batang mamumukod morning ni Mudia. Maulan nga kabuntagon Kuya Dudes diri sa mua morning. O singon na ang may takana lang nay, painom din. Para nga tabangi ang tiyan sa mga idaran. Kana may pinaka-rekomendado gid nako. Buhata gani na. Tumana ninyo na. Amo na gikinahanglan gid ninyo sa mga idaran nga naminaw ro na. Ah, asa tong upaw nga bayot nga wala naman lagi nagprograma. Samani. Asa tong upaw nga bayot nga wala naman lagi nagprograma. Wala ko kiba oi kasi upaw nga bayot. Katong mga saba. Mga saba kung nay manawag. Unya sige kaning kuan. Sige og on air siyang number nga patawagon. Bitaw. Kuya Dodge, magandang umaga sa iyo. Oy, nakikinig sa iyo ngayon. Kuya, may load man ako o wala. Nagi akong nakikinig sa inyo. Paki-greet naman ni DJ Dan, Tata Ahmad at Peter, Roosevelt Iking o Kuya Regan. Ana DJ Rico. Salamat Kuya Dodge, si Sina po ito ng pagalaran dito sa Dulian Aluran. Morning ninyo da. Aluran, Misamis, Occidental, may muntag. Sina, morning.
1: Good morning.
0: Muntag. Salamat kayo sa adlaw nga pagpaminaw. Kadadlaw ko na yung Kuya Dudes. Nigamit ko Kuya Dudes ay solusyon. Oh. Kano siya? Morning. Nigamit ko Kuya Dudes ay solusyon. Kay na ako'y katarak grade 3 na daw. Naundang mangod. Kay nahurot na. Kay nahurot na. Nakabalik nibalik po dog sana siya nakabalik halang kaayo. Oh, mao na ni. Oh, ingnan ko sa kusa paoperahan ang problema, lako lako money manggod karon nakapalit ko kapila man ko gamito nako ni sa isa ka adlaw. Si Lini ni sa Oroqueta. Si 72 years old, salamat kadadlaw ko na minaw nimo. Lini may buntag. Gikan dia sa Oroqueta, mayo kina distribute na mo dia. Do na kay katara grade 3. Ang kung imo nabantayan kung naga ni uban mureklamo na pa uban nga mureklamo pod nga kay dili halang. Dili sama daw sa una niya, karon halang. Ana ba? Nakadepende na sa sitwasyon sa mata. Nakadepende na sa sitwasyon. Tiba, para saan ang gipiskat ka, ang imong mata, iritado kayo, bunog, sigihan imong lugod, patuloy ganina. Bisag tubig lang, di ba kay hapdos na siya ngulngul. Samot na nga, naa kay grade 3 nga, matod pa, grade 3 na ang imuhang katarak. So karon, kanini ang, manang iyon ako, basing matingala mo ba? Basi pero magid mo yang ay kabalakan na. Nakadepende na sa sitwasyon o estado. Sige hagan iglugod ay mong mata. Magapdos na siya magngulngor o matandog. Pero kung normal lang, dilipod, lahipod, lahipod siya ang imuhang bation. Muna siya ang kwan sa kuya doon sa isolusyon. Pero wala, diyo kaya ang ikikadlukan na. Wala kaya ang ikikadlukan. Gumikan kay siya lang ang nagbinugtong og nainusarang eye drops karon sa merkado nga gikan sa tawa-tawa extract duga saging sab-a alkaline water ayon ni silver water negative ion. Salamat kay nakapalit na mo diya sa Oroqueta og kuya doon sa eye solution. Munang iyon ako kumpasin ninyo na ato ang mga produkto diha kay dili lilo nga pag-abot diya sa areas misamis nga bahin. Masalamat na salamat kayo daan ninyo sa inyong hugot kayo nga suporta sa ako nga produkto. Gumikan kinakitaan po nga magpakita og mayo nga epekto. Madali ra na mahurot. Kay ng uban nagbayad na ato pang niaging bulan, namili na daan og kwarta sa ato mga outlet og butika nga aron pag-abot mauna sila priority. Lamat kayo ha kang Lini diya sa Oroqueta. Karon imong dugang pangutana, si Tinta na rabay tao edad ani. Okay, paoperahan problema kay wala kuno sa kwarta pang paopera. Kapilo na gamiton sa isa ka adlaw. Kuha na siya Lini. Duhar tulo ka tulo, depende yan, limited. Wala mo na siya overdose. Duhar ka tulo, rekomendado. Muntag ito hapon. Kada mata. Muna siya sa mga dunay problema, katarak, glaucoma, pterygium, sambol, samagaw, ngulngul. Kay karong panahon na, mutumog sa dili. Daghan gyapon magka problema. Kay bisag nagkaedad, nahilig na kay cellphone. Hilig na kay cellphone. Muna siya akong mama. Sir TikTok. Saya ang kasabaan, sigtanawan ng kuan TikTok, sigtanawan ng kuan cellphone. Ako nang instruksyonan nga may edad na biya ka. Ayaw paggamit og cellphone nga naglingkod or nagsandig ka or naghigda. Iplaster ang imuhang kuan tapos i-level lang kung mingawon jud kag cellphone. Apit na biya ni Ocinta. Kung inahan. Ni mo cellphone magid, modelikyat magid. Mad to magig UGs. Okay, mingaw kung siya tanaw kung mga ingunan. Tiyan, may klaro rin UGs. So, hindi tayo porn, be. Ayaw! Kuya Dons, Kuya Dons ay solusyon. Grabe ka tested. Ikaw nga naminaw karon wala. 40 anos, 55. Sigurado, matugang sa dili. Problema, bikil lang dyan na yung pananaw. Palaban na dyan ka o kanini ang kwan. Palaban na dyan ka o kanini ang eye glass o reading glass. Kesakit sambol, ngulungul na na. Dipinsahin na, mintras dili pa madali ang kadaot sa lawas. Sa mata, sa pananaw na to. Unsa nagigkag na kay diabetes, na kay high blood. Grabe na sa kabikil. Ako makapaniguro nga dako kay ikatabang ang kuya doon sa isolusyon gud. Labi na imong anak or katong mga naitrabaho ka ng mga online nga trabaho, mga call center kanunay bilar nga kanunay nakaatubang sa cellphone and computer sila ang mga sa trabaho nila nga naaana. Pa kanini ang pabaluni imong anak og kuya doon sa isolusyon. Dali ra kaayo ang dali ra kay sila makatagamtam og kaning kaprisko og kanindot sa pananaw kumpara nga wala sila mo gamit o wala nila gamiti. Ang paghinlo, paglimpyo, ang pag-restore, pag-refresh sa mga ugat nga nangabunog o nangalaos, gumikan sa sigig tutok, sigig tanaw, niya dala na pud sa pangidaron aron dili mo daling muko mukulo ba muko mukunhod ang mga unod ug ugat sa atong mata kay naa di ang pinakapino pinaka gagmay kaayo nga mga ugat nga parte sa atong lawas naa sa mata. Muna kung mabunog na siya, mabunog sige kabilar, mupula na siya giha. Diya po nimo mailhan ang babae nga nasa'y bughat kay mukalitrag pula ang mata. Mga gipang piskat diya, nagkasur eyes diya. Kutob sa naay mata nga naminaw karon. Kana nga klase sa eye solution ang para sa imo. Timan niya ang pangalan aron dili ka malipat. Kuya Dodge Eye Solution. Wala tayo gong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Gustuhon ko man na panagdumili na kining tanan. Ako kini ang inyong pinalanggang Kuya Dodge ng hinaot nga karong adlawa. Nakahatag na sab ko ninyo og dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon, may kabahin sa panglawas. Mapalit na kung asa ang pinakaduol ng butika diya sinong lugar o pinakaduol. Ha, og ayaw kaulaw pagpangutana o mga pinakaduol nga butika, registration, outlet og ayaw kaulaw pagpangutana og nabay Kuya Dudes nini. Dagan og dagan kayong salamat sinong pagpaminaw. Hangtod Lunes pohon sa susamang oras og susamang estasyon.
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back to...
6: Nagpalag ka na ko rin, Philip. Tapos hanap ko nga. Murang hindi naman siguro ko ano. Hanap ito rin. Murang nawala na gani ako rin. Hanap ko ba? Nabalit kong lima. Kaya, niinom ko anak. Isat lang ko akong daring silid. Kasi siya may putre gani. Hindi na. Kasi siya may tutoy. Ubo sa akong ilukan ba? Anak ko nga. Ala. Naulitan lagi ko, anak, malayo lang niya akong udili. Palit ko, pito kabuog makol. Moto, niya anak ko, ala? Yan yung nagya kong pag-inaw, niya akong ihi-dichi. Kaya na, mura kong nag-ihi o asin, gani, dichi. Tapos pakaman. Kaya na, nagbawas ko. Mayo ko na kong pagbawas, kasi ala? Ganaan lagi ko, ani. Salamat din sa inyo, dichi.
7: Salamat.
6: Salamat po sa nag-timo, ani. Sa pito-pito vlog, patangkin salamat.
7: Salamat.
6: Salamat po na po. Oh Lord, salamat na sa kanan. Kaya mo ugi ayaw.

0: kauban ang inyong DJ Onyog ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyog, okay kaayo.
2: Yahoo!

Galag, kumusta? O gamaayo, gaadlaw, sinundran, de gaadlaw, ga biyernes! Julio 24, 2026. Welcome na usap ang igsoon, dito sa to ang dulumanon. Ang programang kanunay ninyong ginapaminawan. Kanunay ninyong ginaatangan. Ang programang Gulong ng Palad, kauban si DJ Oniok ng Bayan. Alam ko po sa kabudran. Okay na ba ang inyong adlaw? Okay na ba ang inyong kabuntagon, kauduhon, kahaponon, o kagabhion? Kung okay ra, aba, praise the Lord. Hallelujah. Manong manapunta maging suon, iningan lawa. Laing sinder na po ng atong tukion. Laing sinder na po mga palangga atong tagaan o buluanong tambak. O drama porsyon. Ikaw, unsa man ang imong kaagis kinabuhi. Suwata ka na. Ipadala ka na dire sa to ang tulumanon kay ato ng tagaan og buluanong tambag. Bayong adlaw, Bohol, Camiguin Island, Cebu City, Zamboanga del Sur, Misor, Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur o Samay, Surigao del Sur. Tatanan-tanan natong mga kahigalaan, mga sugin tigpaminaw, maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Lingaw-lingaw na punta mga igsuon, bawa mahigalas kini ang kalaay, bisan atong naong gilaay. Naagid bayay tayo mga palangga, layon tanong, samot na ganang wakay kwarta. Masamot, kalaay mong naong. Tinood ba ito na? No? Bisan pag miingon mga palangga nga bahalag saging basta labing, na, di gun madag saging, oy. Di gun madag labing-labing kung permimintira saging. O wagi kwarta mga palangga, bugno gun ang pamilya. O nag-iingon mga palangga nga asa man ka, gugma o kwarta? Kung papilion mo mga palangga, gugma o kwarta? Ikaw diha, DJ Gino o Idol Kyle, asa man ka, gugma o kwarta? Maayo pa si Don Mars Barbershop kay gugma pa yung gipili. Pero kung ako inyong pangutan-on, asa akong pilion? Muna giingon mga palangga nga kwarta gyud. Kay kung mahigugma ka sa imong asawa, mahigugma ka sa imong bana, mangita man gihapon mong kwarta. Di ba?

0: Naiuban magbuwag mga palangga gumikan sa kwarta. Naiuban magbuwag tungod kay way kwarta. Ang uban nagbuwag tungod kay sige lang pangita kwarta. Pero wa po'y gugma. Betaoy, ang tinuod diha mga palangga, gugma yun. Magin na'y pinaka-real talk diha mga palangga. Kaya ang tao gani nga nahigugma, kahibaw na mangita kwarta. Diba? Mag-onsa man ang kwarta, pero wa po'y kay gugma, di gahapon ka malipayon. Diba? Maskin pag gabanig ka kwarta, pero wa kay time sa imong asawa, wa kay time sa imong bana, baho ragi hapon ka. Ingon sila, kung daghan ko no kag kwarta, humot ko no kaayo ka, pilmiro ra. Pero og wa jo kay gugma, tambahusog tambahusa ka klase ka tao, ice hose, manimaho ragi hapon ta. Real talk yan. Muna ang pinag-importante yun mga palangga, gugma. Eh kung nahigugma imong asawa, magpaka-asawa yun na si Jah. Kung nahigugma imong bana, mangita yun na sa trabaho aron makakwarta na si Jah. Muna nga ang tinubdan sa kwarta, gugma. Muna nga daog yun perminti ang gugma. Nganong nakapangita magkakwarta kay nahigugma makasimong kagulingon doon na kay pagsalig. Asa managikan ang pagsalig? Gugma! Asa managikan ang motivation? Gugma! O love! Diba? Maana na si Jan. Walang importante gudi ang gugma. Sama rin na nga nanarbaho ka o makakwarta ka. Giaway kasi mong amo, giaway kasi imong kauban. Na-discourage ka. Muna giingon, wa na kay gugma si mong trabaho, mabidya gugga. Muna giingon mga palangga nga, daog good perminti ang gugma. Ah, gugma lagi, samo ko eh. Ako DJ, real talk DJ. Ako, o kineng akong bana, kung puro lang gugma, di lang gini mangitag kwarta, abiyaan ako, oy! Bahala ng gugma-gugma nyo diha, ako yung kwarta gud ako! Talamlam ba ninyo? Oy! Porbida. Okay! Atong na hotline mga igsoon 09-55-399-0269 o niya ka to ang tigmo mga palangga mo niya ka to ang tigmo mga igsoon pero minter man tamalimot ang saan tigmo ah. Limtanon ba na to? Monetig mo na to? Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Onsa man? Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Onsa man? Imong matubag mga igsoon, 1,500 pesos ang alang nimo. Atong li-li-oning inong mga mensahe, mga higala, kasaba bas iro'y. Lagyan na mo hilom ron ah. Huwag nagtabay ron. Direta sa mga tubag. Sir Onyok, ang akong tubag, anang imuntig mo, anino na? Ang akong edad, 68 na. Ang akong cellphone, mauna. Los M, galagala na anay akong tubag. Adtong chat na ko nimo, salamat. Okay. Aton tanawon. Hop! Di mao ang anino mga palanggahan. Good morning, Dijunok Marilyn, Marilyn Minyosa, New Bataan, Davao de Oro. Motubag ko sa imong tigmo. Ang akong tubag kay demonyo. Magsige man nagsunod-sunod nimo og magkaguol mo, dili man mo magkaistorya kay demonyo man ang sige sunod-sunod nimo. Demonyo! Oo, ang demonyo. Akong tubag sa tigmo, dungan. Ako si Olimpio Espinosa, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Tanaw na to mga palangga, kung maoba, computer! De mao ang dunggan. Dungan, minuon eh. Good morning, Kuya Onyok. Akong tubag kay... sa gripo. Kay once mo baba ang tubig, dili nakabalik. Og saka, Kuya Onyok. Roslyn Haver Procdo, San Jose. Compostela, Davao de Oro. Ha? Dili nakabalik. Og saka, Kuya Onyok. Unsa man akong tigmo? Ha? Unsa man ang Compostela, Davao de Oro? Bahaw na nga tigmo di ha? O bahaw na nga programa? Maayong buntag, kuya. Tubag kay anino. Oh, nara. Abi na kog bahaw. Bagong luto di ay. Anino, kuya, kay kung maglakaw ka, magsunod-sunod man ang anino, pero di ni mo makaya istorya. Adili ni mo makaistorya. Samukan mata, ha? Ay. Roslyn Javier, location Procdo, San Jose, Compostela, Davao de Oro. Pasinsahe na ganyan nyo, basta birne, same-same na ganyang tilaok gamay. Permaan na drata. Kaya mag 3 months na ta dito sa Leyte o sa Mar. Nabuhi gud ni. DJ akong tubag. Ana anino ang nagdaday. Negro Gregorio Santa Josefa. Narita sa laing tubag. DJ akong tubag. Sa imuntig mo kay adlaw. Kay kung asa ka, naasad na siya. Imong makita, ako di ay si Ruli taga Kinugitan, Miss Orr. Sabi na kung watay hook up sa Miss Orr. Hello sa mga taga Miss Orr. Dejonyok, bisan asa ka mo adto imog yung programa. Ang akong tubag, ana imong programa. Kaya magsunod-sunod man yun ang katauhan sa mong programa, kuya. Pero dili ta magsulti anay ka na ang makasaradyo. Salamat sa imong maanindot na programa, kuya. From San Francisco, Agusan del Sur. Uy, pagkasayanga sa muntubag. Uy, why pangalan? Butangig pangalan! Ang Pasay! Dejo Unyo, ganahan kay ko sa imong pito-pito Coffee Mix kay naulian ang akong duka. Magdaro ko, magduka ako. Kaluoy sa Ginoo, maayon ang akong pagdaro. Samot na siguro. Aw, surbol na. Surbol na natay. Kana kumbate. Unay pinakanindot ha. Oh. Kung nagduka ka sa imong daro-daro, sa sunod di nakadukaon kay nakapito-pito herbal coffermels na si tatay. Tamad na tatay Juan. Tay, tawagan ta kataya ha. Tagpila ang inong Mimo Pro Plus dahil di Junok. Sige mong kukadungog, Ana, oy. Basin mo una, maangay sa ako anak na amay vitamins diri. Pinalin si ihang kuya from Saudi. Wa man mo angay, wa gani mahurot, ako na lang ning ihatak. Maka ayo ba na didyo niyo? Ang atong Mimo Pro Plus sultian ta mo, dili ni tambal ha. Basin og imong anak diha na ayuti ay. Imong anak ni mo na ay gitawag mga palanggag problema gyus panglawas o sakit. Dili ni tambal sa sakit. Mooni gitawag mga palangga protection sa immune og sa memorya. Doon na mga gitawag og memory enhancer ba? Memory booster. Kung loading imong utok sa bata, kung loading ang utok sa bata, limtanon, minus sa klase, exam, kinahanglan good, paimno na to sila og Mimo Pro Plus for Kids. Usa ni ka vitamins. Pag vitamina gani, dili ko na siya tambal sa mga sakit. Diba, sig, mapaol taan na, mingon mo nga, ayo ma'am, palit kog tambal para sa UTI. Mangutan naman tayo ng tindira des pharmacy, unsa nga tambal para sa UTI ma'am? Kanang Mimo Pro Plus. Na. Kasab, mingon, kinsa may nagbaligya anak ma'am? Si Didjo Onyok ma'am. Na. Mapaol ko anak ninyo. Pag vitamins gani, protection na sa immune sa bata. Aron malayo sa mga sakit. Malayo sa sakit. Pag once muligo na ang immune, buot pasabot mga palangga, layo na sa sakit ang inyong anak. Dili matablan ang mga bata og sakit pag kusgan ang resistensya o ang immune sa bata. Nganuman, bisan uwan o init ang panahon, dunay sakit sa tag-ulan, sakit sa tag-init, pero dili gud matakdan ninyong mga anak tungod kay naka Mimo Pro Plus, kay lig-on ang resistensya, lig-on ang immune sa bata. Murag gitawag og moonay shell ba? Moonay mo cover mga palangga sa immune nga dili kasulod si UTI, dili kasulod mga palangga si sakit. Unsa man ang sakita, di nakasulod sa lawas sa bata kay naa si Mimo Pro Plus 4K. Ang trabaho ni Mimo Pro Plus, paggangon pugngan nga di kaporma ang mga sakit. Monay bot pasabot nako, dili kay giubo imong anak ron, giuti ay imong anak ron, gidiabetes imong anak ron, daot ang mata sa imong anak ron, moonay imong itambal. Di ni tambal vitamins ni. Ipainom gihapon tong tambal ug unsa giresetas doktor, ipainom na og isabay si Mimo Pro Plus. Aron inig kaulian niya, banati painom adlaw-adlaw og Mimo Pro Plus aron dili na siya balikan si hang sakit. Kay naa na si Mimo Pro Plus. Nasabtan? Basig miingon mo, ma'am, palit kog tambal para sa kabuhi. Kaya kung anak kay kabuhi. Unsa mang tambala, ma'am? Mimo Pro Plus. Vitamins ni siya. Vitamins aron layo sa sakit ba? Tapila man atong Mimo Pro Plus. Oy, barato ra man kaadyo na. Barato ra gyud kaayo. Para dili masakiton inyong anak, dili balikag sakit, paliguno na to ilang resistensya. Naakay 259 diha. Naakay 249 to 59. Adto sa butika, pangutana mo diha. Ma'am, palit kog vitamins, ma'am. Kanang Mimo Pro Plus. Para asa din na, ma'am. Nabatian ako nas programa ni Didyo Onyok, ma'am. Aron mahimong bright akong anak, kusgan akong anak. Matingala ka mga palangga, dali ra maka-catch up og mga idea inyong anak ninyo, dali ra maka-idea. O niya, ang bata baya ang marunong magsigib ay nagpangutana.
1: Ayaw!
0: Maunsa rin yung kwan ma.
1: Ayaw!
0: Ano minana ba mga bright magsigib nagpangutana eh. Pero pag ang anak ni mo gani mga palangga hilumon, anak ni mo mga palangga nga silag sigirag silpon, nako. Magmahay gin mo.
1: Ayaw!
0: Anak kanindot ni Mimo Pro Plus mga palangga kay kanabi tong dunay problema sa mata mga bata kan blurred hanap katabang po na si Mimo eh. Katabang si Mimo Pro Plus mga bata nga suguon nimo palit og mantika unyang niabot kay posporo.
1: Ayaw!
0: Na kinahanglan nag Mimo Pro Plus plus sa sigla plus sa talino. Jesus! Pagkarindot si Mimo Pro Plus ragun makasulbad anang imong anak na mong limtanon, anak ni mong masakiton, anak ni mong amino sa klase, anak ni mong dugay makasabot, lisod pasabton, naanagid si Mimo Pro Plus. Haro di na ma. Bright inyong anak din yun. Kinsa may ginikanan gusto anak be nga ang anak nila dili na masakiton. Kinsa may ginikanan di aming ilang anak nga perminti gana ang kaon. Pag once gani ang tao perminting gana ang kaon, kondisyon ang lawas. Kabante mo sa mga taong masakiton nga naa di sa ospital, pag makita gani nila ilang pasyente nga ni ganan ang kaon, malipayan naging taon may galang watcher anak. Hi, thank you Lord, kinikaon na. Meaning, maayo ang ginhawa sa tao. Pag naay batiyo ng tao, di ginaganahan mo kaon. Muna ito mailhan, yung lawas ng mga palangga, kuwang na good og nutrients, kuwang nag calcium, weak na yung immune, kaysa kaon palangdaan, gamay na yung makaon. Ha? Ay uban, di na mo kaon, kaway gana. Muan na itimailhan imong lawas ni mo naningil na. Pero kung imong anak ni mo kusog mo kaon, ayaw badlunga.
1: Ayaw!
0: Kaya muan na itimailhan nga himsog ang lawas sa bata, himsog ang ginawaan sa bata. Kita manggani mga tigulang, di ba? Aw, kamura di ay tiguwang. Oh, pag makakita kani mo na itao diha nga na hospital, kusog na mo kaon, makunuhuna na dayon ang watcher o pamilya na nga, pwede na natin ipagawas kay ganan ang kaon, okay na siguro yung paminaw. Ano? Kung gusto mo ana mga ginikanan, apalitig mi mo Pro Plus. O niya, kita pong mga ginikanan, di man ta pwede miinom og Mimo Pro Plus. Sige lang, kay naapod tayo vitamins, ana. Pero ako, anamang ko gasalig og vitamins, mga higalo eh. Inom lang kong adlaw-adlaw og pito-pito capsule, mga palangga. Okay na kayo ko, ana eh. Kompleto na kong adlaw. Lami na kaadyo atong gabi, iya na og tulog. Labi na sa mga tao, karon nga, di katulog. Nako. Ay, magkumpiyansa agyod, mga egsoon ko, huwag di mo katog. Ay, magkababa inyuhang immune. O niya, delikado, no? Matod pa sa mga eksperto, ang tao nga dili makatulog, mahatagan pa yung life o mga 2 months. Buhi ang tao, mga palangga, og 2 kabulan nga bisag di matug. Buhi. Pero og mula pa sa gani kas 2 kabuan di gihapon kakatug, diha na mo resulta mga palangga ang kaluyahon sa lawas igsuon. Mola nga ikaw pag nakasinati na gani ka nga di maayo ang tulog, aksyon eh. Palitig 7 herbal capsule buntag udto og hapon aron mga palangga maadyo ang imong tulog. Aron ang imong utok mutultol na sa oras sing katog, aw bisan na lang og 1 capsule per day na lang ka ang imong lawas mga palangga mutultol na sa oras sa tingkatuo. Ako na yung advice sa inyo aron di good mo mabilar. Ayaw tintala imong hunahuna, ayaw tintala ang imong kaugalingon. Magsige na lang po kagduwa di silpon. Sige na lang po mo di haog. Kini ang vlog-vlog tungang gabi eh. Kaya mo na'y resulta, insumyahon mo. Mas stress niyong utok ninyo. Huwag on si oras ting katog, oras ting, oras sigit nga utok. Hindi naman sige, silpon-silpon. Okay, mga nanay. Ganarabay mga nanay ron nga mga vlogger na. Ampingin taon ninyong lawas ninyo. Kaya usara ang kinabuhi, way kinabuhi baligya des merkado. Masunod na ang laing drama. Busa mga kabataan, Mimo Pro Plus ang kailangan. Labi na po sa ito mga nanay, tatay, mama, papa, angkol, anti, ating kuya. Pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Covermex.

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you! Dear DJ.

0: gini problema aling bata. Eloy! Oy!
1: Oh, anak. Tawagar ko to si Laylay. Ah, ay hindi na to kaunon tong lunipap. Hugdaw na to. Ay, Laylay! Oy!

0: Ikaw, magbinuotan ka na laylay. Dili ka na magpalabi og sige og kiat-kiat. Hapit na raba mo uli ang imong mama ni mo.
1: Hapit na mo uli si mama, Lola.
0: Hapit na mo uli ang imong mama ni mo. Muna ikaw, ha? Muna ikaw, akong tambag ni Mulay. Maningkamot yun kag-eskwela. Yagi pa-eskwela kag-tarong sa imong mama ni mo. Ha?
1: Oo, Lola.
0: Oh, sige na, kaligo dito. Kaninimaho na kang bukong. Oh, perting bahuan ay kagkaya mong ulo ni mo. Wa naman yung taong kaligo-ligo. Unsaon na lang og maabtan kasi imong inahan ni mo. Masuko ganto. Basin unyag makaingot imong mama ni Mulay. Wa kang ipaligo si buhang lola. Excited ka na ba makita ang imong mama ni mo?
1: Aalala.
0: Ah, sige. Hapit na. Basta ang ingon niya, i-surprise ka ra niya.
1: Maala ko ni mama.
0: Ay, dili ka mag-ulo-ulo sa mong mama ni mo. Ha? Dili ka mag-ulo-ulo sa mong mama kay imong mama ni mo. Excited na po nga makakita ni mo.

0: banget sih.
1: Masih ya, Pri, baru tahu kembali tak, Pri.
2: Mau apa?
1: Ini ya. Jawan, obat tak?
2: Disok mau obat, Pri, kayak nak kaya kipa abu turun.
1: Siapa yang kipa abu, tipu?
2: Dogan anak ko nang ipaabot, Pri.
1: Matang barang surti tingali nang ibang ipaabot, tipu ba? Balita ay ro niya ko kung saan nang ipaabot, tipu ba? Saan ba na chicks na?
2: Saba ko diyo eh. Dili na ko ni chicks. Dati na ko nang girlfriend sa una.
1: Uy! Katong imang gichika naman sa una?
2: Dili, lahi to. May anak na ni siya. Then, bulag na sila si Ambana. Tungkol lagi kay Palahubog. Gibiyaan niya.
1: Mauba. Mao di ay nga naghuwat yung kaniya. Masa ba nakatulang abroad?
2: Oo, bay. Muli ay na siya.
1: Matang surtihay gini mo, bay. Wa sila ang uli ang bana. Ikaw rin lang rehang. Pahimong tananing kagabi yun?
2: Murag, diha gid siguro bay. Sige bay, maligo sa ako kaya magpagwapo ko bay.
1: Akada!

0: Ganyan na rin ako nagpaabot din eh. Oh, siya naman siguro na. Oh, isamot man siya kagwapa. Ay, mauwa akong duula. Excuse me. Ikaw si Rose?
1: Long? Ikaw na? Alo? Dugi na kita, wala magkita, Long.
0: Morgie, kumusta naman ka?
1: Okay na. Muna din niya ang maasin, no?
0: Oo.
1: Dagko na gid ang kausaban sa Maasin City.
0: Oo. Tara. Naka-ready ng motor.
1: Salamat lang ha. Ang gitagbod gani mo.
0: Basta may nakabuli mong bahana ni mo.
1: Dili na ta magisgat pa sa kumbayna. Ang importante lang, naa ka, di ba? Sige na, tabangi ko og hakwat aning akong mga da.

0: nagpasalamat kayo. Tungod kay abi ko og namagkaka. Wala mo nagbuwag sa imong banani mo.
1: Tinood o eh. Nagbulag na may sa combine ah. Wala ko ginaya niya. O ginamdami. Dili na ko makikbalik na niya.
0: Mahal ti ka. Mahal.
1: Lung. Ayubi ako biyaya. Ayubi ako bugubug. Dili ko ginahan sa taong palo.

0: Gani na raman intawon kung nagpaabot sa akong umagan. Wa pa magin intawon makaabot. Ingon. Hapon na mo are. Wa pa man iabot ni si. Ha naman intawon to si Rose. Oh. Bora mag naay ni padong motor. Gabagood ba nagda? Uy! Murag si Rose, nagit siguro na! Uy! Lando! Si Rose na Lando!
1: Oma?
0: Uy! Uy, ikaw ha! Ako nagit na kang tambagan Lando. Niabot naman ay mong asawa ni mo. Di ka na maghubog-hubog. Ha? Kontra na magyod na ni Rose!
1: Ayaw ka pala ka, ma. Ah, sige na. So, saan ako ni magamit ni Rose?
0: Ay, Rose. Ma. Ay, gibing ka yun in town ko ni mo. Oh, kumusta man in town ka dito, day? Ah, o dyan na tamag-chika. Ha? O dyan na tamag-chika. O, kidding. O, makarelax una ka. Eh, nagluto kong manok. Sige, kaon usap.

0: Gaming nga kayo si mama ni mo.
1: Gaming nga sa tkwin ni mi ma. Ayun na, balik upload ma.
0: Teka, bala ka. Paningkamutan ni mama ha. Gwapa ka kayo, anak. Ang imong dagway ni mo. Masa nang dagway na ko itong bata pa ko.
1: Tinaan, ma.
0: Tinood ka na, anak. Binangga ka kayo ni mama, ha? I love you.
1: I love you too, ma.
2: Ako. Dili ka mag-alabin ako.
0: Lendo. Nagsabot na ta, di ba? Bata na lang kita.
2: Ay, panunggayin niyo mga anak, di ba?
0: Mas maayam ang ganda magkahibawa tong anak na to. Kaya dili ko gusto nga magplastikan ta. Dili sad ko gusto mamakakos ko anak na ko. Nga buwag na ta.
2: Wala ta magbuwag. Nasayod ka niya rin, wala ta magbuwag.
0: Dili na ko ganahan pa magigbalik pa ni mo lando. Gikapoy na ko ni mo.
1: Papa, ayusin pa ko si mama.
2: Ayaw pag-apilapin. Kaya ka naman, may lahat ka na. Ha?
0: Dautan kay kagodahon.
2: Di ko gusto. Gamahibalaan si mag-anak di ba? Ang imang gitago ang sekreto. Kinagtuo ka. Huwag ko kahibawa sa mga gitago-tago di ba?
0: Oon, sabot-pasabot di ba?
2: Kita sa kunduan ako ka mga bata. Nagkitagpo ka sa mga ex di ba?
0: Wala.
2: Wala. Di ba tinan? Dito ka gipakatuog sa hotel. Ha? Sa gusto nyo mo? Ipahibaw ko sa mga silingan?
0: Lando, may mo ba? Ato ni istoryahon. Dili ko gusto ingon ani.

0: naon sa man in town tong tawhan na. Day! Rose!
1: Ma?
0: Ano man to si Lando nga? Bidagan man.
1: Da. Naglagot ko niya, ma.
0: Ay, ingon na pasagda eh. Nalagyan na, day. Ingon ana na may na si Lando. Sige na lang kahubog. Nisa mo, tingin in town niyang pagkapalahubog. Oh, gabot buhatan ka ramang istorya ka. Ingon ko no siya. Mao ko nang wa ka kaabot kagahapon, kina ako na kay lalaki. Ako di nyo ko matuoan na. Di nyo ko matuoan na, Rose.
1: Ayotuan na, ma.
0: Oh, sige na, sige na. Oh. Kung mo ka na. Mula ko ta. Mulayo ta, matutag Manila.
1: Dobby.
0: Magbagong buhay ta nito. Bago na to itong kinabuhin na to. Oga. Isaad ko na ka ni Moros. Dilati ka pasagdan. Basta mauban lang ka na ako.
1: Mahal ti ka. Mahal ti ka long.
0: Rose, mas mahal ti ka. Sige na. Pamutos na si mong gamit ni mo. Kamula ka o ta Manila.

0: Enak. Enak. Mahal ka ni Mama. Doon ako ihatagin mo.
1: Ansan yung Ma?
0: Basta, palit niyo na bisan ansan niyo mo, dilaan niyo mo. Bags niyo mo.
1: Namihilak man ka, Ma.
0: Ang importante, anak, ipangga ka ni Mama, ha?
1: Malaka ka?
0: Dali malaka si Mama. Damanan niyo mo love na love kayo ka ni Mama. Sige na. Katuog na. Sige na, tuog na.
1: Good night, Ma.
0: Sabi mo, DJ, grabe akong konsyensya. Nagitago na kontanan. DJ, Onyok, nagtaban mi ni Lolong dito sa Manila. DJ, Onyok, gibihan ko. Nagbalik ang akong anak. Huwag naman ko'y gugmang gata sa kumbana, Tijoy. Tijoy, niyok, tama ba ni akong gibuhat? Ngadili na gug ko magkigbalik pa gata sa kumbana. Huwag nakigbalik ko sa kong ex. Tijoy, niyok, tambagi ako. Gusto ko kuhaon. Si Laylay. Pandili na ko makuha tungod sa akong ugangan o sa akong ex-husband. Apan ang problema mang good DJ, dili may makasal ni Lolong tungod kay kasado kami ni Lando. DJ, yun si Mayon tambang ni mo. Nasayad ako. Yan ka nang imong tambag mo, makahayag. Ano'y mangit-ngit na akong suliran. Huwag din nila mang kutubang akong sigilanon, DJ. Dagang king salamat. Maayong adlaw kinyo mo.

mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gina siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman ta ni mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako, puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyon. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, Coconut Sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apila diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton pud imo imong part, no? Kay kung magpalabi pud kagkaon na di man lang ka maglihok-lihok, amadungag gani kinatong timbang, pero galihok-lihok ka, exercise, tama lang pud ang imong mga ginakaon, nindot kay ning effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Mao bitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gid ni makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuhog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di pud mangaslom ang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naba na'y purple corn? Wa na'y purple corn. Mao ni siya ang genuine original nga herbal based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal base, pero synthetic di ay. Pangitaa ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisan nga rin mga tindahan na akin ay makitang display nga 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ino, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwang mga kaparyentihan, diya mga kaigsunan, kasilinganan, kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
Hatod sa sunod nga higayon, paspas kayo ang 5 minutos nato mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Dagang salamat, ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay.

0: Okay, mga silingan parayon ta mga balangga diri sa atong barguban sa programan Gulong ng Balay. Kato ka drama portion, kato grato migalas pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal cofemex. Egsoon, paano magkintay tayo magigsoon ko aro magpanayon suna. Salamat kayo sa inyohang pagiguban. Pero sa tuwan tulong mo na. Mga bata ha, mag-Mimo Pro Plus ha. Wala totong sabot din yun. Bantay mo. Bantay yun. Mapalit na sa mga butika sa inyong mga lugar. Ako na lamang mag-ingon sa tuwang letter sender. Sender, nasabtante ka. Gumikan sa mong banang nga paluhubog, mahinungdan nga ni-abroad ka. Nasabtante ka. Og dili sa nato mabaso lang tao kung wala gisigugma siya ang bana. Kaya naman po'y rason nga nung wala sa nahigugma tungod kay paluhubog lagi ang bana. Mula gina kamong mga bana, bisan pagkasado mo sa iyong asawa, kung wala jug kay pagmahal sa iyong asawa, di good kapugong ang inyong wedding ring. Magbuwag o magbuwag yun mo. Pero dako nang sala sa Ginoo kay nagpakasal mo sa Ginoo o niya magbuwag ra mo. Pero dili man ikaw ang sad-an, no? Imo mang pungbana. Pero ang nakasayop lang gud pud nimo. Sa sayop nimo, nangita mo gud dayon ka. Unsa may lang gipangita? Nangita ka gugma. Og laing gihigugma. Imong bana palahubog, pero wa man pud nangita laing babae. Pero ikaw, dili ka pala hubog, pero inig-uli ni mo, laing laki mang giuli ni mo. Pasilo ako ha. Ngunit akong sala ni mo sa Ginoo. Parehas mong duha sa mong bana na kasado. Kasado mo mong duha. Diba? Kasado mo mong duha. Ang ako lang yun is, tagaig pagtaga ni mong anak ni mo. Luwik yung mong anak ni mo eh. 8 years ni mo siyang gibiyaan, tapos pila lang ka mga adlaw, imo na po siyang biyaan. Sabik na sabik imong anak nimo nga makita ka nga makauban ka aron nga makabawi pud kaniya. Uliag balik imong anak nimo. Kuhaa siya o gusto jud ka mauban anang ni lulong nimo. Pauban na sa diha. Wa na magigoy masay pa nga buhagan nimo si lulong, higugma naman ka na niya. Maangay na lang yung buhaton nimo at tibana imong anak nimo. Luoy kayo yung imong anak. Then, pangayon nagpasaylo sa Ginoo. Kung si Lulong Good ang mas gihigugma ni mo. Mas kinunsaan pa, kung kasado mo, kung ano yung kigugma si mo hang bana tungod kay palahubog siya. Kung naging kung deserve po sa mga banang biyaan tungod kay mga tambahuso mo. Muna di ha, hubog-hubog pa mo. So, kana lang, little sender. God bless you and bye-bye. Pangalan ganini mo nai?
1: Ni Noria Aro. Taga Sunwan, Lanusa, Surigao del Sur.
0: Okay. Pila na may edad din nanay?
1: 83.
0: Nag-maintain ka og 7-7 kapsul?
1: Maintain gid ako kay may diabetes ako. Hampan, may ako isa kaya ng arthritis. Kuman, di ako makapanaw. Kuman, makapanaway na ako.
0: So, imo gyud na pamatud-an nga ang 7-7 kapsul gyud may nakaayo?
1: Oo.
0: Nay, unsa may imong ma-advise o ikasulti sa ato mga igsoong katong wala pa nakainom og 7-7 agdaha sila na nga inom sila 7-7 capsule na
1: sige ako ng panginbitar na niyao na magpalit ka mo guide na niyao kay mardayaw yao na tambal.
0: Okay na, salamat nay.
1: Okay, one station,
2: all the hits. FM radio, favorite music radio. FM radio
3: 1002.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
7: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
8: Hello, sir.
9: Hello.
8: Sir, unsa ganito imo ang pangalan, sir?
9: Sigeng Mendoza po ito ng Cagayan de Oro.
8: No, asa man ka nakapalit sa Magnum C, sir?
9: Sa ano, sa Hana Ma'am Hana.
8: Hana Pharmacy.
9: Yes.
8: So asa man imo nadunggan ang Magnum C, sir?
9: No, may kasama ako ng ano, kasama ko sa trabaho. Idala ko na dito sa Juan, dito sa Sinto ng Santran. Mahigit po ka ng hinga. Tapos agad ng tambal ako na Juan, pero wala may alibyo. Nung nagsama kami, sabi niya na try mo yung, ano, yung Magnum C. Tapos ano eh, palagi kong minom araw-araw. Ngayon ma'am, wala na. Okay na, kumisin na yung katawan ko. Tapos yung ano, may bukol ako sa likod ma'am. Nawala na ma'am, wala na lahat. Tapos yung paghinga ko, okay na yon. Wala nang problema kasi araw-araw ko na iniinom to eh.
8: Maayo, wala lang kayo laing giinom. Ang giinom lang gini mo kay Magnum C.
9: Yes ma'am, tapos yung ano, yung coffee.
8: Yes po, hiyang coffee.
9: Masarap. Palagi ko nang umiinom yan eh. Hindi ako umiinom ng ano ma'am, ng hiyang tapos yung capsule Magnum C. Sana yun ma'am, wala. Kondisyon ako ma'am. Dahil sa Magnum C, nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi yung ano, yung sakit ko nawawala eh.
8: Sir, kung pwede niyo ma-invite ang ato ang mga kuan, mga listener nga mag-try sa Magnum C?
9: Isa kong nakadungog sa kuan, isa kong naninaw sa radio, sa 2.7, try lang ninyo ang kuan Magnum C, saka yung hiyang coffee. Nindot na siya, nindot. Sakit po, nawala eh. Yun lang.
8: Sige po.
9: Nindotan ang ano po. Sige po.
4: Magnum C! Mag-Magnum C para di ka magsisi. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant, pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3,
10: B6, B7, Vitamin D ug E ug Vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
11: That Time Check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglo.
11: That Time Check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
13: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
14: ACS.
13: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
14: ACS.
3: One station.
15: FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Isang masiglang araw, Pilipinas! Welcome sa The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong katuwang sa kalusugan at kasiyahan. Hatid sa inyo ng EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang inyong kaagapay sa natural at holistic wellness. Ngayong araw po mga kapatid, no, sa mga nakikinig po ngayon, well, ngayong araw na ito ay bibigyan po natin ng spotlight ang isang uri ng underrated na hero ng kalusugan, ang itong tinatawag nating pansit-pansita. Na alam ko po yung anong iniisip po ninyo, no? Pansit, no? Word pansit, pagkain o merienda, no? Hindi, ah. Okay.
9: What's up?
8: Mga kapatid, ang pansit-pansitan or ulasimang bato, no, ay isang uri ng halamang gamot na simple lang, ha. Simpleng klaseng dahon po ito pero loaded with the health benefits. In fact, kilala ito bilang isang nature's remedy for uric acid relief. Pero hindi lang yan, ha. Mabisang pangontra to sa arthritis, skin problems, infection at tigit pa. Biruin nyo, ha, kung meron kang pansit-pansitan sa inyong garden, parang isipin mo na lang may built-in pharmacy ka na doon, okay? Anyway, kamakailan lang po mga kapatid, no, under ng UP Diliman ay naglabas sila ng kanilang successful clinical trials ng pansit-pansitan. And just try to imagine, umabot pa ito ng 7 hanggang 10 taon bago masasabi natin ito ay klase ng gamot, no? O gamot para sa karamdaman. Now let's talk about the pansit-pansitan, no? Ito yung ating topic pagdating sa home remedies, no? Ano nga ba ang nagagawa ng pansit-pansitan sa katawan natin at ano po ba ang mga benepisyo na nakakatulong po para saan po ito? Okay, alam niyo po ba na ang pansit-pansitan ay isang uri ng nature's remedy para sa matataas na uric acid, no? Dahil meron po itong mataas na properties ng diuretic na ito'y tumutulong sa pag-flush ng toxins. Lalong-lalo na when it comes to the uric acid, nagdudulot ng gouty ito. At syempre, kailangan i-flush out talaga natin ang uric acid kasi ito ay nagdudulot ng gout o pamamaga sa kasukasuhan. So perfect ito sa mga taong madalas na nagkakaroon ng stiff joints at pananakit nito. Alam nyo rin po ba na ang pansit-pansitan ay malaking tulong sa pamamaga o pagkakaroon ng arthritis sa katawan. Pinapakalma nito dahil may mataas itong anti-inflammatory properties, kaya malaking tulong to sa mga may chronic pain para itong natural pain reliever, pero wala itong side effect tulad ng synthetic medicine, no? And then ang pansit-pansitan ay merong antibacterial and antifungal properties. Epektibo ito na panlaban sa skin infection tulad ng acne, boils, fungal problems, no? Dahil ang natural antibacterial properties nito ay mabilis nitong nililinisan ang balat, pinapalakas ang natural defense ng katawan laban sa iba't ibang klaseng uri na mikrobyo. Dagdag ko rin dito, according to the study at clinical trials na lumabas, na ang pansit-pansitan ay may mataas na antioxidant. So ibig sabihin, immune booster po ito na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Ang regular na pag-inom ng pansit-pansitan tea ay nakakatulong sa inyong katawan upang labanan ang mga common illnesses tulad ng sipon at tubo or other flus, no? And then you know what? According to the research again, no, ang pansit-pansitan ay may studies na nagsasabing nakakatulong sa pag-regulate ng blood pressure. Isa itong magandang addition diet for hypertension at gustong mapanatili ang kanilang healthy blood circulation at sa kanilang puso, no? And addition also, no, ang pansit-pansitan ay tinuring detoxifier o detoxification. Sa mga gustong linisin ang kanilang katawan mula sa toxin, perfect ang pansit-pansitan dahil sa mga natural detoxifying effect nito. Pinapalakas nito ang kidney function at pinapabilis ang pag-alis ng waste products mula sa katawan. And also, this is good for eye health. Believe it or not, may nutrients din ito na nakakabuti sa mata. Kung madalas kayong nagpo-computer or nagsa-cellphone, malaking tulong po ang pansit-pansitan sa pagbibigay ng suporta ng inyong vision health. Now, paano nga ba ito gagawin o ano ang kailangan natin i-prepare? Bago po tayong tuluyang dadako sa ating main topic, let's break for a while para sa konting paalala sa ating mga kapatid sa The EXL Makabuhay Home Remedies.
7: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na!
5: palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
11: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: What's up?
8: Ayan, welcome po ni sa ating programang The EXL Makabuhay Home Remedies. At tuloy-tuloy lamang po kayo sa inyong mga katanungan sa ating hotline number sa 0929-887-9884. At tayo po ay magbabasa maya-maya sa inyong mga katanungan po. At masagot po natin ang gabay kalusugan na para po sa inyo.
14: What's up?
8: Now, paano nga ba ito gagawin o ano ang kailangan natin i-prepare? No? Simpleng-simple lang no, para gagawin ito. All you have to do is to prepare isang dakot ng sariwang pansit-pansitan leaves and then kumuha ng dalawang basong tubig. All you have to do is hugasan first yung mga dahon na ito at siguraduhin malinis at sunod pakuluan ng dalawang basong tubig for about 10 to 15 minutes. Kapag malamig na, salain para ready to drink na. Ganun lang kadali para ikaw ay makagawa ng isang klaseng tsaa. Pero hindi lang yan ha, ito ay powerhouse tea na sagana sa natural healing properties. Now, paano naman natin to iinumin? Ang ideal ng pag-inom nito ay isang baso sa umaga at isang baso naman sa gabi. Much better uminom kayo pagkatapos kumain. And the best din kung gagawin nyo pong part ng routine ang pag-inom nito. Parang tea time habit lang. And you know what? Mas lalong gaganda pa ito kapag i-mix natin sa EXL Makabuhay Black Coffee Mix dahil perfect ang neutralization nito kahit sa anumang klaseng phytochemicals ng herbs. Na ibig sabihin nagsasynergize siya at mas lalong nagiging epektibo ito para sa ating kalusugan. Natural na, herbal remedies pa, plus coffee pa. Perfect combination for the health and relaxation. Kaya kung meron kayong pansit-pansitan sa bakuran, bigyan nyo po ng VIP treatment, no? dahil hindi lang ito basta-basta pang garden herbs mo, kundi pang healing din, no? Walang makakatalo sa natural approach at sa pagpapabuti ng kalusugan. Kaya't piliin ang iAxal Makabuhay products para sa ating kalusugan. Ang iAxal Makabuhay Capsule, iAxal Makabuhay Black Coffee, iAxal Makabuhay Coffee Mix at iAxal All-in-One Skincare Oil, ang mga produkto na ito hindi lang basta-basta ginawa para sa pagpapaganda ng katawan, kundi pagbibigay rin also ng benepisyo sa overall health wellness. Kaya piliin niyo po ang iAxal Makabuhay products bilang inyong kaagapay sa araw-araw sa kalusugan. Ang iAxal Makabuhay Capsule, iAxal Makabuhay Black Coffee at iAxal Makabuhay Coffee Mix at iAxal All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar at sa lahat ng Nature's Medic Clinic, at pwede rin po kayo magpakonsulta sa Nature's Medic Clinic Center for Alternative Medicine. Ayan po, dahil wala na po tayong oras para magpapatuloy pa, abangan niyo po uli kami sa aming mga susunod na episode ng The iAxal Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi pakakatandaan that the real treasure that we can give to our family is our health. Sa iAxal, natural ang saya, natural ang galing. Stay healthy and happy, Pilipinas. Maraming salamat. Bye.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, pagali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kaya kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, Jocelyndo. Almita, barangay 39D. Lami, wapo, anya, barato. Alian ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imo kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho?
2: Uin mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
2: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
2: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alam nimo. Uyo mo sangko lang yun ay sa iyong niini ang tanan.
2: Pasaylo ako. Dilip ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dilip ka na, Tinoon. Ingna kong nagbaka ka lang!
3: Siya si Sender Josima. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: ko ni mga mahal ko ni mo ay di wow. Kung ingon ko ni mga mahal ko ni mo, mahapi ko. Pero di ka mo ingon ana, okay rasay. Di man pinugsanay. Pero sa atong tulumanon kamakabuhay, waasad gihapoy pugsanay. May pagkukusa sa aking panig. Tiyare, nga ihatag ni mo ang tanang information. Ug uban pa sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: mao ang ikawalo nga yugto kon chapter 8 sa iyang Revelation. Are you ready? Oh, you are so ready. Ako sab, ready na, ganiha pa. Pwes, unsa pa may atong langanan? Ato na ipaday na pagbasag pagdrama sa istorya sa kinabuhi ni Sender Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

ipagkiwari ko po, wala nang pagtingin sa akin si Hector. At wala na siyang pag-ibig at pagmamahal dahil wala na nga siyang respeto sa akin bilang laging nagtataksil sa akin at sa aming relasyon. Kung kaya't hindi na niya ako nasagot sa aking tanong noon dahil wala siyang pakialam. Kahit pa nagdurugo ang puso ko sa pagpapaalipin ko sa kanya sa kabila ng kawalan ng damdamin niya sa akin.

chiribato tila nawala ako sa linya ng buhay noon. Lagi ko na rin kasing iniisip ang estado na meron ako bilang babaeng may asawa. Hindi ko na po kasi maramdaman noon, Lady Bato, na may kabiyak ako. Pakiramdam ko, nag-iisa ako sa pakikipaglaban sa relasyon na iniingatan ko. Nandyan nga ho naman si Hector noon, pero hindi ko siya maramdaman. Parang nandyan na wala naman. Animo kasama ko siya, pero ang layo namin sa isa't isa.

0: Nga kamalaki, unsa gibuhat mo dinhi sa bahay sa kong agawon?
1: Daotan ba? Kung bisitahon ti ka dinhi? Imo kumbana? Dili ka ganahan nga i-check ti ka dinhi kung okay ka ba?
0: Hector,
1: pasudlagan niyo na ko. Naunsa ka ba yung ang imong bana? Kutob lang din sa gawa sa gate ni mo i-entertain? Dili man tingali masuko si Sir Dalton ba kung duawon ti ka? O pasudlon ko ni mo si Ambay?
0: Natuog pa karon si Sir Dalton. Padayunon ko nilang una si Hector.
1: Josima?
0: Sige. Dali. Sud.

0: Musugan na ko eh. Lami man di ang pagkaon din sa ilan ni Sir Dalton. Magkapili ka yun. May mga dilata. May mga karni isda sa freezer. May mga utanon sab. Nagkadaiya lang ang tanan. Di yun magutman ang mga namuyo din eh.
1: Hector, mumata na si Sir Dalton sa dili madugay. Dili ko gusto makita kanyang niya sa suit.
0: Ano? Masuko siya?
1: Human sa pag-iskandalo mo din eh. Mihangyo na siyang dili ka na angay pangmuanhi din eh. Lakaw na. Utang buot.
0: Okay. Kuwarta una, be. Usa ka liwo ka pesos lang.
1: Unsa?
0: Sige na. Di ka mahatag? Mamuak man ko din eh, Ron.
1: Hector.
0: Hatag na! Gaya, uy. Pagdali!
2: Kalagot anang yun na, uy, lamig kayong... Ay, naku, my God! May naging wa mahitabo na nako. Kaya kung nako pa na nahitabo, nak, di yun magmahay si Hector. Ang yung mahayan lang yun, yung nabuhi siya ng kalibutan. Charas! Oo. Pero kanimin, ano, nabitaw nga sitwasyon, kanina nga senaryo, kamakuhay, di yun na mahitabo sa mga tao nga makamaumusukol. At turang ginapod mahitabo sa mga tao, muduko lang, kana mo yes lang, mutando lang, kana muhilom lang, kana marag daw sa waay lamang, kaya para wa na'y gubot, no? Pero kung nato na nahitabo, na! Diyos ko, mapungag na ang mapungag, magsagol na ang panit sa pinanitan. Charas, di ba? Anyway, kamakabuhay unang ikadong hugna pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Diyos si Maatong Nabati. Unya, idigbalik na ito human sa pipila ka mga painumdom at rin ipadayon. Ang pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo o katapusan nga tipa ka na parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Paabuta ha, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
6: Excellent health, excellent life sa EXL
8: Makabuhay! Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, ang atong gipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus capsule, ang ato ang pagatumaron everyday. Atong imong partner sa Matag Adlaw, isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang di sa tong kapsula o sa nadiha ang oregano. Ang oregano usa sa mga tanom nga ato makita sa tong tugkaran. Or basig wa mo itugkaran di ang kanang naiyuta bito basig purpose siminto ang inyohang tugkaran wa gyud ni muturok diha no. Unya kasagaran ang kanang oregano mo ni ginagamit nga pampahumot tungod sa bongga og nindot nga amoy ana bitaw or kanang baho, not really baho, kahumot rather. O ginahimo na ginagamit isip pampalasa sa mga linuto. Ginakonsider usab ka na ang kanabitawang long-lasting nga tanom nga kasagarang mutubo na sa init nga mga lugar sama din sa itong nasad nga Pilipinas. Tradisyon na nato mga Pilipino, kamakabuhay ang paggamit sa oregano isip alternatibo nga medisina. Daghan ka na o ka ng kaayuhan nga mahatag sa itong panglawas. Daghang mga sakit ang pwedeng ayuhon o makatabang ka na sa ato ang health. Samaan ng nindot or okay kayong oregano sa mga tao nga adunay ubo og sipon na ginatabangan sa oregano nga mo luag-luag ang atong mga ginawaan, ang atong dughan tungod sa atong pagsigig ubo or nabarabaron na diyang atong ilong tungod sa sipon. Unya ang oregano makatabang usab aron nga malikayan nato ang paghubag sa atong mga tutunlan labi nagsigitag hutoy ana. Maghatag usab na og kaginhawaan kung sa Tagalog pa ang oregano sa tao nga adunay hubak og ingon man chronic bronchitis. Ang oregano usab makatabang kamakabuhay aron nga mas mapalig-on nato ang atong immune system. Maayo usab ang oregano sa tao nga adunay constipation. Makatabang usab na para mas paspas ang pagpanunaw sa iyang ginakaon. Unya tungod usab sa antibacterial substance nga gikan sa oregano mismo, bongga usab kan ang pagainumon ang oregano sa babae nga bag-ulang nanganak aron malikayan ang mga infections. Unya ang oregano makatabang usab sa mga tao nga dunay UTI or urinary tract infection. Ginatabangan usab sa oregano kamakabuhay nga mamas papapaspas pa ang circulation sa dugo. Og alang usab sa mga kababayenan, maghatag usab ka na og kanamitang nindot nga paminsar sa lawas. Rason nga di maka-experience og dysmenorrhea. Unya tungod kay bongga sa antioxidant ang oregano, nagatabang usab ang oregano aron nga malikayan ang pagbato natong cancer ug mabatukan ni anya ang mga free radicals sa atong lawas tungod sa atong pag-edad. Ang oregano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mo nang mutuman na tani anya everyday ka makabuhay kana tungod kay makahatag og kaayuhan sa atong panglawas ug kabaskog na usab aron nga produktibo always, dili magluya. Mao nang mag EXL Makabuhay Plus capsule kana.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
8: Mahilig ka sa kape, kamakabuhay, way problema. Bisan unsa pa may balatian nimo, dili mo tukar sa pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung unsa man inaanda nimo nga kape di nga walay kaayuhan para sa panglawas nga imong makuha or imong mabenepisyo, diyain na mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kana ka 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ug naa diha ang ugat sa ginseng. dunay beneficial effects ka na nga makapa-improve sa atong edad, sa sirkulasyon sa atong dugo, sa function sa cardiovascular, sa sipon og ubo og kalintura, okay kaayo ang ginseng or ang ugat sa ginseng. Makapagpa-concentrate pag ginanimo, especially sa mga estudyante. Nya dili ka ma-fatigue, kana dito makapoy kanuna imong lawas, ana. In general well-being, makaayo sab ang, syempre, walay lain ang ugat sa ginseng. Makapanindot pag ginasa function sa atong immune system ang ugat sa ginseng. Makapataas sa sex drive o makapakunhod sa erectile dysfunction, labi na sa mga kalalakinan. Unya, nindot usab sa atong memorya o sa ato ang pagtuon mismo. Unya, makaayo sa atong mental performance. Oy, na mga menopausal hot flashes, maayo diha ang ginatawag nato og ugat sa ginseng. Makapanindot usab sa atong mood, particularly depression and anxiety, ang ugat sa ginseng. Siyempre, lapuan na nimo, ina na ihumol, ana imnuntong sabaw or tubig, ana. Unya, sa physical stamina, maayo sab ang ugat sa ginseng. Unya, premature ejaculation, malikaya na. Oo. Kung ikaw nag-take ka sa ugat sa ginseng, makaayo usab ka na sa function sa respiratory, sa sensory awareness, makalikay sa pipila ka mga cancers, makalikay ka sa stress, mamanage nimo, labaw sa tanan kalikayan ang type 2 diabetes. So gikinahanglan sa atong lawas ka makabuhay ang ugat sa ginseng. Ang ugat sa ginseng usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape, giusa lamang. Mo na manginom na kita everyday. Dili makadaot and you can never be go wrong sa EXL coffee mix. 17 in 1.
5: Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakaka-intriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
8: Nagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang nag-inusarang
10: Lady Bato.
8: And now, kamakabuhay ni Anagin ang Sumpay, ang ikatulo o katapos ng tipakanga parte sa Chapter 8 sa Revelasyon ni Sender Josima. So, ipaglangan ni Anadayon, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Napaka-abusado po ni Hector. Kahit saan po siya ilagay, nagpapaka-entitled at hindi marunong mag-isip at magbigay man lamang ng konsiderasyon sa mga tao sa paligid niya. Wala po siyang pakialam talaga. Binigyan ko po siya ng pera noon. Nagdala pa ng ilang delata na hindi ko na napigilan pa. Mas lalo po akong naaawa sa sarili, Lady Badod, at mas lalo akong napapaisip noon. Talaga bang wala nang saysay ang pagiging asawa ko para sa kanya?
1: Ayaw na guna-una ang gibuhat sa imong bana ni atong dinhi siya, Josima. Maayo na lang siya nga wa pa kumimata niya itong higayuna. Kay kung nakita ko pa siya, sabunon ko yun unta.
0: Naluoy ko na ako, Sir Dalton. Pero bisan pa man sa pipila ka realization, dili ko makahimo sa pagpakigbuwag kang Hector.
1: Dayag ang katarungan. Kay mahal mo siya. Mahal kaayo.
0: Gusto ko untang laksiyon sa kasing-kasing ko kining pagbatia, Sir, pero huwag ko mahibaw kun unsaon. Huwag ko ilaing mahibawan nga buhaton kun dili ang mahalon og higugmaon lang siya.
1: Pero may angay kang masayran in kaso wa ka pa masayod ni ini, Josima.
0: Unsa ka na, Sir Dalton?
1: Ang duha ka taong naasasod sa usa ka romantikong relasyon na akanunay alang sa usag-usa. Dili man literal, pero kanang makontak, imong malauman, imong batiun nga naa siya kanunay para nimo. Kay ang gugma, wa mag-require nimo nga mawagtang ka sa kinabuhi sa taong imong gimahal ug nagmahal sab nimo.

0: Sabado karon mo ang nahiuli ka. Nahibaw ko, Diyosi ma, gusto kang mupahuway una. Di ka gusto gubot sa mga una-una. Pero utang buot ayaw una. Kuyog una na ako. Asa mamo? Ay basta kuyog lang. Masayod ka na. Mao ka na ang baya. Ang bay sa bagong babay ni Hector.
1: Mamo.
0: Gisundan man ako sila. O dili ba, imong nakita? Kanang motor sa gawa sa gate, dili ba ikay nag-loan ana? Dili ba kang Hector man na?
1: Naa siya diha karon. Og nagkuyog sila.
0: Unsa man, manabok ta diri sdan, dias highway, kay mo padaol ta dias gate. Gusto ka makigatubag o makiganduhay sa iyang kabit? Kay back-upan ti ka.

batod siyempre dahil hindi ko naman gawain ang manugod, niyaya ko na lamang si Mamu na umuwi na kami. Saka ako nag-iiyak noon sa bahay. Naroon lang si Mamu para damayan ako, para pakinggan ako. At nang tanungin ko po siya, Lady Batod, kung ano ba ang nararapat kong gawin, katulad po ng lagi niyang sinasabi at inaasahan ko na rin, hiwalayan ko raw si Hector. Pero ang masaklap, Lady Batod, hindi ko naman po kayang gawin. Kahit nga ang magalit at masuklam sa kanya, hindi ko kayang gawin.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon ni Sender Josima. Pero wapami-end dito ang iyang istorya. Sa mas gihapon, sa mas naandan, sa sunod niya episode sa itong tulumanon, padayuno na ito ang pagpadminaw, pagbasa, no? O ang pagpaminaw na ito sa drama ng bonggang-bongga. Well, mo na ito paabuton kay murag layo-layo pa itong lahutay, ani. Tas-tas pa itong lahutay at itong lawigon, no? Pero unya, human sa pipila lamang ka mga pahinom, dumamalik dahin ta. Para itong lakbitan o giskutan ang itong nabati nga kanatibok ang chapter 8 sa kasaysayan ni Sender Josima, okay? Dili lamang gihapon ka ng tanan sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Halina't
1: magmakabuhay. Once and for all, kamakabuhay, ato ang
5: tumaron inno nato every day sa pangadaadlaw nato nga pagkinabuhi mo natong partner ang EXL Makabuhay Plus Capsule kay for sure og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa tong kapsula isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diha usan diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy og neem nga kanang dahon nga mao na pinaka-complex leaves sa tibuok planeta. Ang neem tree na nay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds og ang neem leaf pod or ang dahon sa neem usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede mong makita nga imong kakuhaan og benepisyo para sa imuhang health. Ang neem dunay bonggang benepisyo sa ato ang panglawas. Makatabang ka na para maguba, patyon, bungkagon ang mga cancerous cells. Kaya namagunay mga dili katuhuan, bonggang-bonggang medicinal benefits. Ang neem. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells. Ang neem. Ang matag-usa dunay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But they are normally disorganized. However, ka makabuhay kung ikaw mo create og certain situations sa imong body, ma-organize ra gud gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, loofing around by themselves, dili na naman imong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar, and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mao na nga kinahanglan nga bungkagon gud before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panlawas. Unya kung imong ikonsumo ang neem sa matag adlaw, it keeps the number of cancerous cells in the body within a certain limit. Malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imong body kung naa kay perming i-take nga neem. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, dili magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og kadaot sa imo. Unya makatabang usab para batukan ang mga harmful bacteria. Sa kalibutan ka makabuhay nga puno sa mga bacteria. Labi na nga itong lawas puno sa nas bacteria na ay mga daghang microorganisms nga nagpuyo nga di nimo ma-imagine nga naa di ay ugingon ana kadaghan. Ug kasagaran ana nga mga bacteria makatabang sa itong lawas. Kaya kung wapod na, you would not be able to digest anything. Kinahanglan po nato ang bacteria. Ginatawag nato na good bacteria. Kana mga bad bacteria, mga bad na gyud. Ang imong body constantly spends energy aron nga ma-manage ni muna ang mga matang sa bacteria. Kung mo-excess, kung manubra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag, mili pa, way kadasi. Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bakterya. Pero sa paggamit nimo sa neem, internally and externally, ma-manage nimo na ang mga matang sa bakterya in such a way that they will not overgrow, dili mo daghan kaayo. O ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bakterya. Kaya kung ikonsumo nimo a certain amount of neem sa pang-adlaw nimo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O kay mong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So nakinahanglan na nga itong lawas sa neem kamakabuhay. And syempre ang neem, usa lamang sa daghan nga mga ingredients, nagiusa diha sa itong kapsula. Kana atong ginatawag og EXL Makabuhay Plus Capsule. Imna everyday isip imuhang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: sa mga mahilig unog kape, sama nimo ka makabuhay. Nindot gyud imong adlaw kung magsugod ka sa pag-inom og kape or bisag asang orasa unsang orasa sa usa ka adlaw ka makainom og kape, basta makainom ka gyud, masatisfy ka gyud. Unya mo bag feeling nimo murag usa ka achievement ang nahitabo. Inana di ba? Ang feeling sa mga mahilig unog kape, pero kanang kape imong ginainom nga wa kay makuha ang benepisyo nga kaayuhan para sa imong panglawas, ay murag nag-usik lang kagkwarta sa pagpalitana. Nag-usik lang sa kaspanahon. Unya maghatag-hatag lang kagadaot sa imong lawas tugod ani imong kape imong ginainom diha nga napuno og sugar. Mao nang ipadapli na nang imong naandan nga kape nga way benepisyo nga makuha para sa imong panglawas, ari ka na mag-switch ka na sa pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ginaingon nga 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients ang giusa lamang diha nga maoy makuhaan nato sa mga nagkadaiya nga mga kaayuhan atong ma-benefits sa para sa atong lawas. Pag-usa na diha sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang rose hip, mao na ang prutas ang ginatawag og rose hip. Ang rosehip fruit, kamakabuhay, bongga ka na sa vitamins and nutrients. Makapaubos sa inflammation. Ang rosehips manggod na ay contain chemical nga ginatawag na ito o galactolipid. Sa pagtuon nga gipahitabo kamakabuhay, gireport nga kana nga matang sa chemical, makatabang para makapalower sa inflammation. Sa usagan ni kapagtuon, in fact, kamakabuhay, doon na yung standardized rosehip powder makablock na sa pro-inflammation enzyme, makapaubos sa inflammatory chemical levels, and makapaubos sa C-reactive protein levels nga doon ay connection sa inflammation. Ang rosehip fruit sa makabuhay, doon na usab ka na yung nagkadaiyang acids including orsolic acid, oleanolic acid, and butylenic acid kana makapareduce sa inflammatory chemicals sa lawas. Doon na po ginay vitamin C and vitamin E. Doon na po ginay carotenoids and quercetin nga makatabang usab para ma-neutralize ang unstable or dili stable nga mga molecules nga mao'y makaguba sa cells o makaingon sa inflammation. Gawas ni Anya, ang rose hip makapanindot, makapabaskog, makapahimsog sa ato ang pamanit. Naidagan mga tao, mga binuhat, mga individual kamakabuhay nag-claim nga ang rose hip ang seed ana, ang liso bali maayo para sa ato ang skin health kana tungod kay naay vitamin C content o kana nga produkto na pagkinay vitamin C na bonggang-bongga kaysa sa uban pa. So kanang seed oil doon ay mix of fatty acids na ay fats. So ibig sabihin dili lang kay vitamin C ang naadiha, napaganay carotenoids and vitamin E. Ang vitamin C makita usab sa prutas, not in the seeds. Pero sa rosehip, bongga. Makabenepisyo ang atong pamanit sa rosehip na makabuhay na ay oil nga makapamoisturize. Naapag yun ay maka-generate or regenerate rather o naapag yun ay anti-aging properties. Makatabang pag yun na parang atong skin layo sa acne, layo sa mga burns or sunburns o eczema. Ganyan. Bonggang-bongga, di ba ang rose hip? O ang rose hip, usa lamang sa 17 ka mga ingredients na naandiya sa itong kape, kamakabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gilanganan, inom na everyday good ha sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat sa lingbahin ako ang inyong lingkod,
7: Lady Bato!
5: Salamat sa pagpaabot. Aba naman, oo, sa itong pagbalik mismo sa itong tuluman noon. Tuluman noon?
7: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
5: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihimong posible, o gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Nang bonggang-bongga ka makabuhay. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang na ako ikaw adult, usang ato sa duha ka kapsula every day. Unya, inadlaw or warm water ang imnon. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, ka makabuhay, daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga to sa tulog ka kapsula, katulos o sa kaadlaw. Unya, inadlaw nga tubig hapon ang imnon ha, or warm water, dili bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon, or usa ka oras, human kang mikaon, isipin mo ang food supplement. Sama na kog sa uban pa, manginom na ta. Everyday, giyodin mo na itong partner ka makabuhay ang atong kapsula. Isip atong dietary supplement, ang EXL Makabuhay Plus Capsule o ang atong kape nga all-in-one, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganya lamang. Ato na bati ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon ni Josima. Again, wapamien dito ha ang iyang istorya. Maunang paminahon gihapon nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa revelasyon ni Sender Josima. Pero karon ato lakbitan o gisgutan ang ato na bati nga drama kaganiha. Pero before ana, ang pambansang reminder unsa naman, nalimot na sagka o mahinumdom lang kung mupahinumdom na sagko. Ikaw no, chapter kay ka, smile ka nunay, ka makabuhay. Kay para nindot ang atong pag-atubang sa mga suliran, sa mga pagsuway, sa kinabuhi matag-adlaw. And at the same time, makapaminsar, taghusto and tama. No, kuno saon natos pagpangita, kun asa ta pagpangita, kun unsaon nga makabatulog kan sulbaran ang atong mga suliran. Kay kung magsiyo tagmugtok, sige reklamo, sige kasuko, sige lang taog ka ng mga negatibo ang naasahuna-una o atong gina-entertain, way maayong ikadalit sa atong kinabuhi. Maguba lang yun sa dang atong mood, tibok adlaw. Mao nang inigmata nato, no, sa buntag, smile dayon, pilitin mo, ngumiti ka, at magpasensya. No, i-extend og tumang-tumang gyud nga pag-extend ang imong pasensya. Dili kay dapat mubo lang kay sa puto na dying cut as kay imong BP. Sungugon man inuon ka ana, magsige ka na lang kasuko. So, the rest of the day magmugtok ra gyud sad ka. Magsige lang sad ka gyawyo, sige lang sad kagbalikas. Ay nako, unya magampo kanunay, no? Kay wa man tay lang dangpanan ang Ginoo ra man og niya lang gyud ta mo salig. Amen. Sa tanang higayon, malipayon man ta or masakitan, kinahanglan nga naatay Ginoo. Dili kay mo sang titan ka Ginoo ko na natay problema. Baga sad kay tagnaong no, lami sad kay tapang laparuhon. Kay magmanawag lang tag manginahanglan, pero okay ta, di ta managad. Ay baga tagnaong. Anyway, God bless us. Well, Josima, salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagid diri sa atong tulumanon. Na-appreciate na ako. Though, wapata matapos pag-feature sa mong ipadangat nga revelasyon. Pero, kung basihan na ito, ang chapter 8 kaganiha, lisod yun, no? Nga nung mi-inter. Pero, hamubo lang akong isulti. Ang pagmahal, kamakabuhay, and Josima, dili na ma-measure, di na masukod sa kun unsa mo kadugayon. Ikaw mismo nga nag-antos, kung unsa ka daghan sa katuigan, unsa nakadugayon ang imong pag-antos, dili masukat, dili ma-measure, no? Pinaagi ana ang ibuhang pagmahal. Kung dili sa kung giunsa nimo paghatag og importansya ang imong kaugalingon nga dignidad. Ang kasing-kasing makamaumang ginang magmahal, no? Labi na og ka ng pakitaan, ka og ka ng kaanindot, kaayo, di ba, respeto po, ka ng pagtahod. Pero kung balik-balik na gani ka nga nasakitan o termi na gani kang ginatunto sa tao nga imong gimahal, dili naging pagmahal pod ang tawag anang imong nabati or imong gifeel. Kung dili, hinay-hinay na nga nawad-an ka nagrespeto sa kaugalingon ni mong importansya sa imong kaugalingon nga value. So, niya ay hamubo nga tambag sa mga kamakabuhay nato na nga naminaw nga doon ay ingon ini nga matang sa senaryo nga nang hitabo pa sa kasamtangan, no? Dili sala ang magmahal, nga ka nang magpaka-loyal ka, magpaka-faithful ka, pero dili sad sala nga mupili ka o piliun nimo nga mudistansya o mupalayo kun ang bugti sa imong pagmahal, balik-balik nga pagluib. Diba? Kung dili na gyud pud mausab ang imong partner, pangutan-on nimo imong kaugalingon, hangtod kanus ako nga ihatag na ako ang tibuok na akong kasing-kasing o pagmahal, ang akong pagpangga, respeto, hangtod kanus anako ning buhaton nga ihatag na ako ni isa tao nga wa maghatag anang tanan, balik diri nako. Kaya ang tinuod magud nga gugma dunay pagpaka-faithful, pagpaka-loyal, pagrespeto, kanang pag-ibig na may pananagutan, na ay accountability. Oo, dili nang balik-balikon lang kag tunto, balik-balikon lang kag ilad, balik-balikon lang kas pagpasakit, balik-balikon na po niya iyang giduhat nga dili maayo nga pagpangabit or pagtataksil or pagluid nga bisag kay bawo siya nga kung buhaton na niya masakitan ka nga balik-balikon gihapon niya. Usahay manggod, ang pinakalisod nga desisyon mao na ang labing unang nga lakang para again mahalon nimo ang imong kaugalingon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, ato pang sumpayan ug sundan nato sa pagpaminaw ang dugang pang revelasyon sa tong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambahi ko. Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.

kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
1: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
2: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: ang imong paborito. FMR Favorite Mong Request.
1: Maayong Biyernes, kapamilya, ka-vibes. Finally, Friday na. Panahon na aron i-celebrate ang atong small wins, ka-vibes. Karong simana ha, puno na to ang adlaw nga puno good vibes, sindot nga musika ug inspirasyon. Welcome, ka-vibes, sa programang Favorite Mong Request. Adin ka mumupili sa inyong mga paborito nga mga awit ug kami ang tigpatukar sa inyong paborito nga mga request ng mga kanta, ka-vibes. Favorite mong request sa ka-vibes. Og siyempre ako yung makauban sulod sa isa ka oras nga programa. Ang inyong kuya, ka-vibes. Og siyempre karong Biyernes. Pahinumdum na to bisan noon sa pang imong anagyan. Niining si manaha, ka-vibes. Deserving ka mga mupahiyom, mupahulay, ug magpasalamat sa patagpanalangin nga imong nadawat. Ayaw sukda ang imong kalampusan. Pinaagi sa imong kakapoy, kundili pinaagi sa imong kaisog nga walay mong hunong bisan lisod ang dalan. Nga anong drama po kaniyagi? Ay! Dito ka vibes, padayon lang kaya ang imong pagpaningkamot karon na mahimo ka ng kalampusan sa imong para sa imong ugma. O siyempre, mainitong pagpakumusta sa tanan na itong mga solid kapamilya.

Yeah, ka vibes nga nag-uban o naminaw na karong orasa ka vibes pamagi sa 96.7 sa dahil sa ilang tagsa-tag sa ka mga radyo. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live karon sa atong 96.7 FMR Davao de Oro nga Facebook page. O siyempre sa mga naminaw pamagi sa itong mobile apps sa FMR Philippines. Mayong pagpaminaw, mayong untog, mayong pag-tune in ka ninyo kapamilya ka vibes. O siyempre sa itong mga drivers karon nga padayon nagbiyahe pa dayon nga naglabigar luyo sa kainit sa panahon. May pagaminaw, may pag-tune in kaniyo dra ang mga drivers na to. Bang sa mga drivers, sweet lover. Sa ato mga vendors dra nga padayon nga naningkamot, padayon nga namaligya, padayon nga niplaban ng patas para sa ilang tag sa kapamilya ka vibes. O siyempre sa ato mga teachers karon, sa ato mga estudyante, sa mga trabahante na nasa opisina karon nga nagtrabaho, na niudto siguro turon, may pagpaniudto kaniyong tanan. O sa mga healthcare workers na to, sa mga uniform personnel, sa ato mga OFWs, nga always, siguro always good nga naning kamot, always nga giyanto sang kamingaw. O siyempre, nagsakripisyo alang sa ikaayo sa iyang pamilya nga nadiri sa Pilipinas. O sa tanang hardworking ka vibes, sagang salamat sa inyong walay hunong nga pagpaminaw o sa inyong walay hunong nga pagpasuporta ka pamilya ka vibes. Mga ka vibes, kini atong programa at karong adlaw hatod kanato nila Governor Engineer Raul Mabanglo. Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora. Dagang salamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pag-alagad sa katauhan sa Davao de Oro. Mga ka-vibes sa kapahinumdom, gikan sa inyong Kuya Jason. Ang ginabuhay ka-vibes sama sa musika, mas nindot kung imong i-enjoy ang matag nota ni gini. Smile, pray, work hard, and stay grateful ka-vibes. Sa mga ka-vibes sab na to, nga naminaw pamaagi sa ilang radyo karon, ron, nagpagaminaw ka rin yung tanah. Sa mga ka-vibes sa itong farmers nga gidala-dala yung taon ng radyo para makapaminaw lang sa atong programa or sa matag programa diri sa atong sibihanan. Maayong pagpaniunto sa tanang farmers sa atong nasa bukid karon ug sa mga ka-vibes na to nga nagtapok-tapok o banilang pamilya. Maayong pagaminaw, may pag-tune in kanyo ka-vibes. Ang uban na ni karon basta Biyernes sa ginhaminam na nangingita-ngita na sa Facebook ang asa nindot laga. Spend ilang weekend. May pagaminaw dira sa mga ka-vibes na ito nga sana all nag-plano na kung asa sila mulaag. May pagaminaw, may pag-tune in kanyang ka-vibes. Sa mga ka-vibes na ito nga naniugto karon, may pagpaniugto kanyang tanan. O sa mga ka-vibes na ito nga nag-long ride karon, amping perme ka-vibes, always you check ang inyong mga ligid, inyong motor. Kung ano na pa sa kondisyon, kahit iman ni ka-vibes, why replay? Sa mga ka-vibes na ito, mga tindero tindera tara sa may at isdaan, gulayan, putasan, karnihan, manukan, asa man makaroon ng kapaminaw ka-vibes, may pagaminaw sa tanang merkado, sa tanang palingki, sa tibuok, sa 11 ka-munisipyo sa Davao de Oro, sa 28 ka-barangay, diri sa Nabungturuan. May pagaminaw, may pag-tune in kaniyong tanan, kapamilya ka-vibes. Sa andam na ka-vibes, ipol ang volume sa inyong mga radyo kasi sugda na nato ang Friday nga puno sa energy. Positive o positive ka-vibes o pinakainit nga mag-request ninyo mga kanta. O siyempre ka-vibes, i-andam inyong greetings, song request, i-comment sa itong Facebook Live o i-text ka-vibes atong numerong 0951-220-0478 0951-220-0478. Atong aras ka pamilya ka vibes, alas 12, 16 na. Og first song for today, Salamin, Salamin by Bini. Usak upbeat og feel good nga kanta nga siguradong makapadugang sa inyong energy o good vibes karong Biyernes. Karong adlaw nga Biyernes ka vibes. Diyan lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, ka pamilya ka vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa

Magandang oras, kapamilya, kabibes, alas 12:33 na. Kapagaya po ni kapamilya, sa programa ng favorite mong request, sila lang mapapinawan sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. May pagkabinaw or may pagbalik vibes, kapagaya po ni kapamilyaw. At rin sa inyong paboritong stasyon, o siyempre, sa programang favorite mong request. Sa mga solid ka-vibes na ito, karoon pa naka-tune in, may pagkaminaw kanyang ka-vibes. So, sakto kayo. Ay na nagibalhin ang dial si mong radio ka-vibes. Ibda na ng dial, ra. Sa mga lolog-lola, usap na ito, nag-relax-relax karoon. Kaya mo huwag paghumanog paniunto. May pagkaminaw kanyang dra. Ang ma'am T.C. Ortiz, sentapa, usap na sa may New Bataan. May pagkaminaw kanyang dra, ma'am. Sa mga kasilinganan ni Ma'am T.C. Ortiz, huwag sa Tanang Hintapa family, pagkaminaw ka niyong tanan. O siyempre, kang Angelo, pagkaminaw ka niyong dra, Angelo. Kang Darwin Dinampo, imayuha mo tahi, pagkaminaw ka niyong dra, Darwin Dinampo. O kang Angelo, kato, Sintelias. Kauban si Kuya Tolitz, dra, may pagkaminaw, may pagpaniunto ka niyong dra. O siyempre, ka ng driver sa... Hook, may pag-inaw ka drapo drapo. Maayang yung pagliko-liko ni mo drapo. Sa mga solid kapamilya ka-vibes sa itong ilingaw ka ron, pag-text ka-vibes sa itong numero ang 0951-220-0478. Sina kayo gusto nga ipag-greet dira ang mga ka-vibes or mga silingan nga dugay na kang mag-replyan. Dugay na kang gibla. Hindi mo na i-shoutout dira ka-vibes kay para ma-higmata siya. Dapat kaniyang replyan. Amos man ka-vibes, pag-text sa numero 0951-220-0478. Huwag sa mga naka-online karon, visit ka-vibes ang itong Facebook page. Pag-like and follow, share sa itong Facebook live karon. Ang 96.7 FMR Davao de Oro. Huwag siyempre, gusto ka maminaw, pamaagi sa itong mobile apps. I-search lang ka-vibes sa Play Store ang na FMR Philippines. Makita ninyo rin ito ang inyong paboritong stasyon, 96.7 or FMR Davao de Oro. Sa mga ka-vibes sub na ito, nag-relax-relax karon sa mga labi na sa itong mga driver na nagpahulay. Lalo yun sa kainit sa panahon, padayon gihapon nga masahero, padayon gihapon nga nag-libot-libot. May pagkaminaw, may pag-tunein ka ninyo sa mga driver na itong padayon nga nagkugi. May pagkaminaw. Siyempre, ayaw kalimot ka vibes nga. Masin wala pa kayo paniud to. Ayaw kalimot nga paniud to na. Ayaw tipiray mong kaugalingon. At siyempre, sa mga ka vibes na ito, naasin lang panimalay ka ron. Ikaw ba nilang tibuok pamilya? Nagkasabay yung paniud to. May pagpaniud to kanyang tanandra. At siyempre, day, happy birthday sa tanong nagsirebrar silang adlaw nga natawahan ka ron. Happy birthday ka rin yung tanahan. Happy birthday! O siyempre, sinakay damayang litsyon, dra. Ayok daw si Jessa. Ito ka, vibes. Happy birthday ka rin yung tanahan. Sa mga nag-birthday ka rin, ano naman kay handa o wala. Importante, dra, ka vibes nga. Doon na kay himsog nga panglawas. Abtik nga panglawas. Pag siyempre, kanunay nga pasalamaton sa matag blessings ngayong mong nabot. Sa matag blessings ngayong mong nadawat ka vibes. Pag matani mo sa buntag ka vibes, pag matani mo sa buntag, usan ka na ka dako nga blessings ka vibes. Kaya dilitanan sa ilang pagtulog, makamata, pagbalik. Always, pagpasalamat ka vibes sa matag blessings ngayong mong nabot. What's up? Happy, happy birthday ka ninyong tanan. May pagkaminaw sab kang Kuya Rekrek Orbuda, kang Ati Minda Orbuda, dala sa may barangay Pangutusan. Nga always good nga nagapaminaw. May pagkaminaw kanyo dala iya o kang Ati Minda sa may katikaran to sa Biyernes dala karon. O siyempre sa mga kabibes na to dala kang Jason Baluis, kang Joy Mamayabay, kang Redin Singkala o kang Aljo Bernal. May pagkaminaw kanyo talan. Sa mga solid kabibes na to dala sa may barangay Tamiya, kang Ati Ruth, may pagkaminaw kanimo dala Ati Ruth.
kang Bibi, sa mga anak ni Ate Rod, sa mga kasilinganan ni Ate Rod, kina kapaminaw karon. May pagaminaw, may pag-tunein kaniyong tanan. Sa mga solid ka-vibes up na to, dala sa may barangay ni Silagan, kang Kim Camiso. O sa tanang Camiso family, kang Dorothy Camiso. O sa partner ni paring Kim, may pagaminaw, may pag-tunein kaniyong tanan. Sa tanang solid ka-pamilya ka-vibes up na sa may barangay ni Silagan, may pagaminaw, may ngudto kaniyong tanan. O siyempre dala sa may barangay manan, kang Oliver Paraguso. Kang Marilo Paraguso, apriting lamia mo luto o kwek-kwek. Pagaminaw ka niya mo dala, Boss Oliver Paraguso, Nungboy Paraguso, usabi sa tanang Paraguso family. Sabi na kang Manong Jimmy dala, or Jimmy or Buda nga nasa dala sa may National High School. Pagaminaw ka niya mo dala, no? Sa iyong mga kaubanan sa labi na ang Labadan family, may pagaminaw, may pagsunin kaniyong tanan. Sa iyong butan nga kapitan, barangay kagawad, mga barangay pensionaris, mga CBO dara, may pagaminaw, may pagsunin kaniyong tanan. Sa mga barangay CBO dara nga padayon or sige duty matag adlaw para i-guide ang ato mga motorista o i-guide ang mga manabok. Tara sa may National High School sa Barangay Manat, may pagaminaw, mayong adlaw, mayong uto, mayong adlaw nga Biyernes kaniyong tanan ka vibes. O siyempre, sa tara sa may barangay uga usab sa mga kang kapitan Milagros San Danistal, mayong uto kanimo dra cup, mayong adlaw nga Biyernes kanimo dra cup. Sa mga barangay kagawad usab nga kanunay nga nagserbisyo para sa barangay ugaw, kagawad si Deminda Pontevedra, kagawad Sherwin Torrentera, kagawad Marjun Andanisal, kang kagawad Danilo Digal. May pagaminaw, kang Dandan Digal usab, ginaw kanimo dra part Dandan. O siyempre kang Eric James Buga, ginaw kanimo dra siyong sa may mga katikaran ni Madra sa may mga katikaran ni Madra sa Udto karon, sa may mga kasikas ni Madra sa Udto siyo. Piski po tara. O siyempre sa kong partner karon nga nagpanit og sagi, ginaw kanimo dra kang Kinanggang Queen, kang May Mission na dra. May pagaminaw kanimo dra, kung nangita mo ka vibes og busok og lamian nga Kinanggang Sagi, bisitahan lang sa Purok 7 poblasyon na Buturan, dapit lang sa may Purok 7, dapit lang sa may convenience store Purok 7 ka na. Mga alauna, imidya, kapalit na mo sa iyang lamian. Huwag wala gitipid sa margarine o gasukar nga saging kabayos. Kang Margo, kang Jasma Breed nga nag-absent karon. May panginaw kanyo, dra. Siyempre, kang TTC, kang Love Love, kang Sweet Sweet, ang Barbecue Queen, si Rachel Jane. Kang Tiinday, kang Dading, kang Lola Nining, kang Lolo Biloy, kang Taling, kang Kuya Roland, kang Ate Elit, o siyempre sa mga anak, may pagaminaw, may pag-tunin ka ninyo, kapamilya, ka-vibes. Ang atong alas, alas 12, 41 na, sa wala pa na kwa niyod to, paniyod to na ka-vibes. O ganyan atong next song, With a Smile by Eraserheads. Stay tuned, kapamilya, ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: 96.7 FMR Davao de Oro.
7: Ka-vibe sa sound trip.
8: Ang lupet!
9: FMR. Favorite mong request.

At ang oras, kapamilya, ka-vibes, may pagbalik sa itong programa. At ang oras, alas 12:53 na. Wala tayo oras, ka-vibes. Dali ra kayong sa ka-oras. Basta puno sa nindot ng mga kanta o mga good vibes sa katong panaguban. At syempre, salamat. Salamat sa mga nagpadala silang request. Mga request ng mga kanta kang Sario ng Tubo-Tubo. Pagkaminaw ka na mo dira, Boss Sario ng Tubo-Tubo. Sa mga naminaw, pamangi sa 96.7 sa dahil silang mga radyo. At yung salamat ka vibes sa mga naminaw, nagtanong sa itong Facebook Live. Mayang pagkaminaw kang Ate Ruth, mayong udto ka vibes, Motilaw, jud ko ana kung makaanha kung nabunturan. Pasabot ni mo Ate Ruth, Ginanggang, pwede kay Ate Ruth. Tagaan, librihon taga Ginanggang. Flory may misyona or Ginanggang Queen. Tagang salamat usab sa mga drivers, riders, vendors, teachers, students, office workers, so OFW, sug sa tanang naning kamot para silang tagsatag sa kapamilya. O siyempre sa mga naghatag og oras pagpaminaw sa itong programa. Nagiguban ka vibes, sigang salamat kaniyong tanan. Kini atong programa, hatod ka na ito ni Governor Engineer Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel J.R. Zamora. Tagang salamat sa iyong walay hunong na pagsuporta o pag-alagad sa katauhan sa Davao del Oro. Kapamilya ka vibes, human sa taas nga semana. Sa pagpaningkamot, tagayo sa buong panahon ng imong kaugalingon. Sa pagpahulay, celebrate your small victories. Appreciate your progress. Pagayaw kalimot sa pagpasalamat sa tanang panalangin ng imong nadawag. Mga ka vibes, syempre hinumdumi. Ang matag Biyernes, dili lamang katapusan sa usa ka semana. Apan sinugdanan usab sa usa ka higayon aron makabanding ang pamilya. Pagkapahulay ang lawas ug maka-recharge sa atong espiritu. Ug usa ka pa hinumdong gikan kang Kuya Jason Kavive, sa iyong kabalaka. Kung dili pa nato maabot ang tanan na nimong damgo karon. Basta padayon lang sa paglihok, pagtuog, pagampok ang imong panahon moabot ra gyud. Smile gihapon. Spread spread kindness wherever you go, wherever you are. Okay, yung kalimtig ka vibes nga ang pinakadakong bahandi sa kinabuhi maayo. Mauang panglawas. Malinawon nga huna-huna o usa ka mapasalamaton nga kasing-kasing. Sa ngalan sa itong mga kaubanan registrasyon kang Jessa Adorna, kang Koya Tolids, Buduy Pads, Dexter Visitasyon, Elmer Dudes Romantico Tando. Kini si Kuya Jessa, ang inyong nakauban sa programang favorite mong request sa gayon. Biyernes na, busa biyaya ang stress, dawata ang blessings, ug sugata ang weekend, kapuno sa pahiyom o positive vibes. Teka, salamat, kapamilya ka vibes. God bless ka natong tanan o kamping sa inyong mataglakaw nga sa manupayingon. Kinagita or magumanuban kita ug mapuhon para sa programang FMR Tingog Lokal. At ang atong guest ang mga ka-vibes nga si Edison Anunciado. Ikan pa sa Bukidnon. What's up, kapamilya ka-vibes? Ang salamat sa inyong panaguban. Sulod sa isa ka-oras ng programa para sa programang favorite mong request. Dili lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao del Oro. Your favorite music radio, kapamilya ka-vibes. FMR. Favorite mong request.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa na man jud to akong apo, oy? Kaino mo na ra jud kog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw na abot ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Kung-ho! Balik dito sa parmasya! Iingan tala ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito!
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Lugayin ako ani nagagamit. Sugod yun ako ani hantong karong siya. Magin ako ni biyain. Magkubra na akong pensyon. Kinarto na akong timpon. Walang naghanay ko panit. Anang kapsul. Ganahan sa... O, dili ko kapuyon. Manicurista magpo, sir. Walay kapoy. Dili ko mati sa ako likod. Walang giganahan si ko ani. Ingo na mabata. Undangin na namamang. Inanambok na daw ko. Iko na din lagi ko kana din ako magdi ko kainom dangan ako kay malakit ako likod pero karon okay ra gyud tibog yung kayo di ko magmahayan
7: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liosala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasulit ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ako nagagamit ani Magnum C. Pagkadoon ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ako nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga balatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, nabarato na po.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Dagan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending nangasunog nang itong balik ug naguba ang noun tungod dili ta nang whitening kay save ug bili ta nang half dose kay nagwork rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract kojic acid mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
9: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasambarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
14: Love, sex, marriage, and career. Love.
15: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
16: Sigurado ka?
14: Sex.
16: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
14: Marriage and career.
15: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Kay sige kang pambabae.
14: Love, sex, marriage, and career by Captain Jake.
15: Yes, natawad na kito sa trabaho.
14: Love, sex, marriage, and career.

0: 23.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong kagaunidad, kagawa at surgaw del sur. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Magin na kayo ayo sa akong lawas. Mangawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mendez. Dali sa Diyos, nakuha na ako. Kuha na ako. Ano ba yung

0: vlog. So, salamat guys ako sa dako sa magnumsi.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
2: Ang Magnum-C Herbal Capsule, Magnum-C Herbal Coffee, Magnum-C Refreshing Oil, o Magnum-C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Good morning, Mang.
4: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pang mga pinatang duha.
3: Pumunta ng...
4: Dali din mga pita. Tilawin ng kape.
3: Pumunta sa aroma niyo, eh.
4: Ay, syempre.
3: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
4: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum-C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum-C Herbal Coffee?
4: Oo. Mao na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung mao, Mang. Ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum-C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum-C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum-C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum-C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
6: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
7: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
8: Sex, Marriage and Career.
7: Usa kaalimuot nga untong tutok, mga kaibigan.
4: Wala lang yung kanaligo mo, nang galimutan ka. Muna si ang tinoon, ha? Kayo mo ba dyan ipasangin lan ang panahon?
7: Kay init man yun, sab. Grabe, sab ka, oy. Wala ka ka, naligo ko, ro ka kita.
4: Ah. Basta mga nga pagkaligo ah. Kaya nga nga
7: advance pa mga nga ka maligo.
4: Oh.
7: Oh, gahapon.
4: Alimuot bito ka ayak kap. Kamalo ka kap. Alimuot to gaya karong panahon na ba. Kaya, kanang buntag pa lang ganin. Pagtungtog ang alas G's pa lang ka ganin.
7: S9, babe. Init la.
4: Sakit na, na kayo sa panit. Ang init. Mo nang importante yung gaayo ha. Sa mga panahon karon, especially itong ato ang mga ka-seniors. Mga ampinggid mo sa inyong panglawas kanunyan.
7: Hydrate lang yan. No? Tubig lang magipanglaban na pagka mainit ang panahon niya. Tubig. Importante nakainom sa mga maintenance na to.
4: Losartan, amlodipin, rosovastatin.
7: Mawaligin ay kasagaran pagka magkita mga senior. Sa una, kay ang istoryahan, kay ka na pa mga lalaki, istoryahan inom.
4: Ang babae, istoryahan ka ng chismis.
7: Chismis, ana.
4: Karon kay BP, kung unsa katas ko ng BP.
7: Unsa BP, unsa may mintina si mo anak, kay ka ng resumbastatin, ana. Gaya, amlodipin na po ka.
4: Kaya, masag karon ka, kay ang usahay ka, pag magkita, magtapok na gani ang bangutan o na, normal yung BP ron.
7: Pila man kabuk maintenance mo, tulo. Ay, dyan, magay ka ka tulo, kako lima yun.
4: Magpatas, anay, nagpilang maintenance. Aside sa magpatas, anay, yung BP, magpatas, anay, kung pila ang maintenance.
7: Pila maintenance.
4: Kuhaan pagid kap.
7: Pero ayaw kalimot nga i-appeal diyan sa chismis ang Magnum-C, ha?
4: Ay, basta importante, gamintin ko, apilan pagin ako, apilan pagin ako food supplement ng Magnum-C.
7: Of course, sa damang programa, gihatod ka sa Magnum-C! The most nutritious herbal food supplement, Magnum-C Herbal Capsule, iuban sa inyong mga maintenance. Para nga ito ang lawas, kanunay baskog, protektado ang atong kidney, gatong atay. Bisag ang maintenance ka, maayo kung nakay food supplement ginainom. Para atong resistensya boosted, kang ato ang paglawas, maayo kanunay ang paminaw. Magnum-C Herbal Capsule, gikan lang ka na sa malunggay o santon o mangustin. Duhala na kapangunahing sangkap nga magpanindot sa tuang panglawas, pangpakusog sa tuang resistensya aron di ta daling maluya, di ta daling matakbuyan o mabugat nga balatian, di ta matugkan na ng mga bukol, sistumor, o di ba ka cancer mami laki? Nindot kay ang Magnum-C Herbal Capsule. Basta Magnum-C!
4: Epektibo, barato!
7: Basta Magnum-C!
4: Epektibo, barato! na to?
7: Kung bahilot, magpahaplas, naatay produkto nga Magnum C Herbal Massage Gel. Mo'nay ihaplas sa mga senior. Basta haplas, adto ka sa butika, pharmacy, pagitalang Magnum C Herbal Massage Gel. Basta Magnum C.
4: Epektibo, barato.
7: Kung nangita, pud ka og juice sa maaning init nga panahon.
4: Ay, kana.
7: Pabugnaw sa ulo, pabugnaw sa mga anak, nga palahilak, magmanya, painuman na dayon og Magnum C Herbal Juice.
4: Ang atong Magnum C Herbal Juice available sa tulo ka flavor na pineapple orange, mangga og napod tay melon.
7: Maayo na para sa tibuok pamilya. Safe inumon para sa mga bata bisan pag magladlok nagbuntag unto hapon na maayo kay na kay pangpakusog sa resistensya sa mga bata.
4: Ladlok
7: gid ba? Kiinit ra man panahon sa may ipainom sa mga bata, ipabaon sa ila. Mo na nya mapalit lang sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Basta Magnum C.
4: Epektibo, barato.
7: Basta Magnum C.
4: Epektibo, barato.
7: Ya kun nangita ka produkto sama sa kape. Ay natay kape nga trending kay nga kape.
4: Naunsa pa?
7: Gihisgutan sa tanan. Gikagubdan sa tanan.
4: Gikulbaan ang tanan kay na sold out na.
7: Giinukan sa tanan. Magnum C Herbal Coffee.
4: Yeah, ito Magnum C Herbal Coffee. Nindot ka ayo kay pwede sa bisan kinsa mo inom ani. Tapos,
7: pero kung iyon na, kapitan, akong anak ba, 3 years old pa, niya, gusto mo inom o kape?
4: Ay, po, sige pa.
7: Kaya, pang tiguan, raman po na, may edad naman ng mga
4: Jude,
7: kape.
4: Pwede ang mga
7: sa bata, pwede gatas. Huwag yun na ipainom sa bata. Oh. O, para kay kikinhanglan pa man sa ito ang mga bata nga ng gatas, niya, juice, o, na para sa ila. O, kape, dito na sa mga edad-edara na gamay.
4: Oo, kanang hilig o kape nga buntag, o to hapon, ang kape himo na lagtubig.
7: Pero kung inom mo na sa bata, di man po na makahilo. Pero dili po maayo nga kanang.
4: Advisable.
7: Oh, pwede na dos gatas ang bata niya. Painuman niya yung Magnum C Herbal Juice ka na mo na ipainom sa bata kay para na sa ila.
4: Yeah.
7: Oh, pero ang kape para na sa ato, ana ba? Tapos naana tanas butika niya affordable kung ikumpara sa mga leading brand. Basta leading brand istoryahan ato ang kape affordable gyud kayo na.
4: Yes,
7: basta sorry. Magnum C.
4: Epektibo, barato.
7: Basta Magnum C.
4: Epektibo, barato.
7: Kung maligo ka pampagwapang istoryahan na po tayo.
4: Mutia Kojic Papaya Soap. Pangatang Mutia Kojic Papaya Soap kombinasyon sa papaya ug sa kojic acid na pinaka-effective gyud pampaputi pangpahamis.
7: Yeah.
4: Why pa kayo? So tayo mo sa
7: mamwords. Hindi ang daghan ng comment ani nga mga text messages ako nang sa tuwa ka nang gi-message. Ingon sila humot kuno kayo ang Magnum C, Magnum C, Mutia Kojic Papaya Soap.
4: Oo. Kana bitong bis na kanang kandingon kay kakapag makaligo ka ani murag lami kay balik-balik og kaligo kay tungod humot kayo og effective ang Mutia Kojic Papaya Soap.
7: Humot gyud, humot. Mao na ko nabantayan. Humot, humot. Lami isabon.
4: Hamloy. Pag humot na gamit hamloy mo na pag human og kaligo og ka ng Mutia Kojic Papaya Soap, ganahan na yung semester mo inom og El Combate.
7: Aba, kay Aron, gikan sa hamloy, musyumoy.
4: Yawa ko. Ah,
7: murag naghuli na ilang, no?
4: Kuya, kay kag mga terminology ka pa ka na murag
7: hamloy.
4: Hamloy sa bulsa ba? Swak.
7: Hamloy, magudi mong gingon niya. Usap na ng hamloy.
4: Ah, hamloy, damlog. Damlog.
7: Danlog. Ang maganda ng nindot, sumuyan. Abino ang rin istorya.
4: Ah, dagan kay gara-gara kay kakapa.
7: Sumoy.
4: Dagan kay kakapa.
7: Murag kahuli na ilang, oh. Murag kahuli na ilang.
4: Gani.
7: Sumuya, pasumuya gobi. Binuwar istorya. Anyway, Mutia Kojic Papaya Soap mapalit sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Anto na mas butika, dagang kay produkto sa Magnum C nga. Makasaligin mo, barato ra ang haplas, 95 pesos.
4: Mm-hmm.
7: Ang kape, 175. Ang ubanan na maligya, 160, 150. Pag-ubanan na maligya. Nga huba na pag Mutia Kojic Papaya Soap, 65 pesos lang. Kung ikumpara sa ubanan, ang ubanan ay 95, 120, 150 nga sabon, atua, 65 pesos lang.
4: Yeah. Sinod pa dyan ka, kaya, pwede na ninyo slice-slice.
7: Oh, para makatipid ka, tunga-tungaan ang sabon, imo na i-divide. Pupat na ni kasimana. Imo na to ni usak ka sabon para sa usak ka bulan.
4: Oh, ginanabigin na mo sa una ka.
7: Slicer, no?
4: Slicer na ragyan ang sabon.
7: Hiwa-hiwa, ang ragyan para di po na.
4: Pagkuman og slice sa sabon, lamas na po ang lamas na po ng slicer. Matinga na lang kalasag sabon, ako niya ito lamas.
7: Hindi ka nang gano'n ba, Milagi? Kung sabon pang pa... sabon pang ligo sa naong, sabon sa naong lang. Yung masunda na sa imong igsoon nga laki, sabon as lubot. Nya imo isabon sa imong naong.
4: Lain.
7: Yan na raman ako.
4: Ay, pasintabi pa sa bako makain.
7: Oh, mag-isa ra mo og sabon? No, wa ka kay buasa nag isabon niya imo isabon ni mo si mong naong.
4: Nagduha-duha na naman ko kay pareha ra betag sabon. Pag-share ka.
7: Anyway, mutya kojig papaya soap, 65 pesos lang. Basta mutya kojig papaya soap.
4: Epektibo, barato.
7: El Combate, ayaw kalimot ninyo para sa mga mister nga nagkaluya ng kurbada. Alasulayin ninyo ang El Combate. El Combate sa mga El Combate user ay mong kaulaw na maayog yung ginang El Combate sa mga mister nga nagkahinay na ang kurbada. El Combate! Basta El Combate,
4: epektibo, ganahan si misis.
7: Aba.
4: Kaino.
7: Binuaro na mga istorya ha. Ay, yagarago na ito ha. Atong, sa atong pagpadayon sa ito ang programa, may pagpaminaw na sa Tibuok, probinsya sa Isulan, Sultan Kudarat, South Cotabato, North Cotabato, mga taga Davao City, Davao de Oro, Tanan, Misamis sa Agusan, diri naman po sa Maynoo, Kabadbaran, Butuan, and sa Bukidnon area. Magandang araw po sa inyo lahat. Available pa lang Magnum C sa lahat ng HB1 ay, Pharmacy.
4: At saka NCCC Supermarket. Ado ko kayo sa NCCC Supermarket ganina ka. Pakita ko dito sa Magnum C Herbal Coffee. Ay nako, gamay na lang stocks kay. Daghan ka palit dito sa NCCC Supermarket.
7: NCCC Supermarket sa Davao City. Mapalit ang tanang produkto sa Magnum C. Ayan, sa itong pagpanayon, ibang kwento na naman po ang maririnig ninyo. Pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin naman po ang Captain Jake and
4: Mommy Lucky.
7: Captain Jake and
4: Mommy Lucky.
7: Basahon naman inyong mga greetings sa itong pagpadayon sa programa. Ako po si Captain Jake.
4: O ako si Mommy Lucky.
6: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage on Career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din mga pita. Tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni oy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidant. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Gerson Didel, taga Barangay Bingas, Surala South Cotabato. Ako ginagamit Magnum C Diacare kaya ako nabatag sa lawas ko may diabetes ako nga sakit. Alin sa paggamit ko sang Magnum C Diacare, panagsalag ang akong pananaw ang mga binod sa lawas ko nga nakalawasan ko sumatiil ko na dula. Doon nag-arang-arang gawa sa paggamit ko sang Magnum C Diacare. Paggamit ko sang Magnum C Diacare, duwa ka kapsul do sa aga, kag duwa ka kapsul sa hapon. Mga duwa ka semana daw nag-uki na ang akong panglantaw-lantaw. O naka-drive na ko sa motor, nag-aalagaw na ko pa surala. Dagang salamat sa Magnum C Diacare. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Diacare, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, ug Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, your generic pharmacy sa Surala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, ug Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo man ba ay nakikinig sa programa Love,
2: Sex, Marriage, and Career?
1: Asa daw mapalit ang Magnum C sa Davao?
2: Sa NCCC Supermarket, sa HB1 Pharmacy, sa Value Plus. Available po sa
1: Amesco.
2: Amesco Drug. O sa kuan po, Suyo Pharmacy, Captain G.
1: Amesco Drug.
2: O
1: Wise by Pharmacy. Pharmacia Eva, Butika Karina. O sa tanan.
2: Davao Central Warehouse.
1: O sa kung nangita kag kape o ganang Magnum C Herbal Juice, nasa Davao Central Warehouse Club. Diha sa Kidapawan, nasa Panabo, sa Davao City, diha ninyo mapalit ang produkto sa Magnum C. Pangita usab ang tanang last for less kay naapo diha mapalit ang Magnum C Herbal Coffee. Ayan, sa HB1. Adto lang mo sa HB1, kaparti man naghana ng outlet sa HB1, Mami Lucky.
2: So, nadihata na.
1: Di yun na mahotag stocks diha. Ayaw mo ka. Namang gimutan, asa man mapalit gina Magnum C Davao. Daghang kay nay. Bisan asa ka butikas Davao, naanay Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, ngita ka pampagwapa, nay mutia, Koji Papaya Soap. Tana na ana diha. Anyway, greetings sa Mami Lucky bago nato basahon ang kwento ngayong araw. And amina sa itong programa karon, adlaw-adlaw ko gapaminaw sa inyo kapitan. Diri sa Midsayap, mga taga RRT Auto Supply. Salamat po sa pagpaminaw.
2: Thank you very much kay Lynn Dems, RC Vulcanizing Shop, Captain Jake Santao Cefa. 3 times a day, mga pe.
1: Oh.
2: Sa Magnum C Herbal Coffee. Kuya, okay.
1: Salamat po. Si Brian Calapa. Oh, sure-sure na yun nga makadawat siya t-shirt. Taga na bunturan po niya siya. Oh.
2: Nakatawa ko kay Engel si Ma'am Ellen Guerrero. Pero mag half day na po me. Yay!
1: Aba, half day mas absent na po sa akuan. Mga taga Coronadal City, si Nanay Virgie na mina sa itong programa. Nanay Virgie, salamat kasi pagpaminaw ni mo danay ha. Si Sir Elijah Sani? Sani?
2: Ansay pangalan?
1: Okay. Okay. Tayo nag-message mag-odari sa kwa. Good PM po! Ask ko lang mapila ang juice. Magkano po ang juice? Magkano daw ang juice? 35 pesos
2: 35
1: lang.
2: 35 pesos po ang ating juice.
1: Ayan, per sachet.
2: Per sachet. Uso na naman siya kalitro. Mapwede ninyong timplahon.
1: Ayan.
2: Si Juliet Lasha, salamat sa pagpaminaw. Si Junjun Alisna II. Si Hermana Cabendario Leon. Ayan, from Andap, New Bataan, Davao de Oro.
1: Ayan, salamat po mga taga Kana, Barangay Kanayugan, Bayugan City, from I Naminaw po sa ito ang programa. Salamat po sa inyong pag-text.
2: Ayan. Ganihara doon siya Naminaw Kapimjik. Basta Magnum si Epektibo Barato daw. Inong si Noraline Canias. Ay, kaya wa. Ganihara doon ko Naminaw.
1: Basta Magnum si Epektibo Barato. Salamat po.
2: Charlene Jane Kizon Canoy. Salamat sa pagpaminaw. Mga taga-Tamayang Kalinan. Salamat sa inyong pagpamate. Ay, pagpaminaw. Thank you po.
1: Tatay Carlito. Naminaw sa itong programa di Asamin Sayap. Tatay Carlitz. Mabuhay ka. Tatay Wilson Katuma. Maraming salamat sa pagpaminaw. Nanay Lolita Go, kumusta nanay Hanay?
2: Ay,
1: I hope okay ka lang.
2: Okay, si Mercedes Lamera, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Mungkay, Davao de Oro, hulat mi karon sa Love, Sex, Marriage and Career. Kanipod Captain Jake, si Annabelle Polinari.
1: Naminaw sa itong programa, mga taga South Cotabato, ilang capsule po bang inumin sa isang araw? Kung for example, pareho sa mo, may sakit niya, naalang mi kanang for immune
2: kuan lang kanang
1: immune booster lang siya ba? Kana bang pangpakusog lang sa resistensya na gagusay magud kulang tagtulog, pagkakulang tagtulog dali ta magkasakit, dali ta sipunon, kalinturahon, ubuhon. Ang akong ginainom man na isa ko anay kaduhara ko o say katulo sa usa ka adlaw. Pero kung dunay sakit na mas maayo gyud ka magmaintain ana sa usa ka adlaw at least 3 times or kaduha. Mao na ang tamang pag-inom niya na before ka mukaon mas maayong inumon na siya. Pero kung makainom ka na nga nakakaon na ka, okay ra pud,
2: wala problema.
1: Wala pay problema. Pero maayong inumon before ko mukaon.
2: Yes.
1: So yan ang tamang pag-inom niyan. Pero kami po ako, personal experience, gainom ko Magnum Sigil sa usa ka adlaw sa buntag kaduha. Duha, 2 capsules ba? Niya human usa sa gabi bago matulog ana.
2: Alami kay mong tulog ka po eh.
1: Niya kuan usay ka usa. Ana usay depende ra ko sa imong batio na ingara bang usay kang gluya yung gay kong lawas gainom jud duha ka buok. Ana kung ginabuhat ana. Kay usay magud ako adlaw nga 4 ka oras sa kong tulog igabiyahe ko niya mo na. Kapuing lawas, inom dyan ko doha kakapsula na. Samtang gabiahe ko, nagabaon ko anak kanunay.
2: Yeah.
1: Si Nanay Lita ng Liangga, naminaw sa itong programa. Kadadlaw, uy, salamat Nanay Litz. Diya sa Liangga, Surigao del Sur. Salamat po.
2: Si Jadeen Zeronin. Shout out sa Pop-Up Sport. Gapaminaw karon sa ato a Captain Jake sa Takurong. Salamat sa inyo. Si Lynn Dems. Salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Alma Murillo. Salamat kanunay nga nagapaminaw. Og user. Kanunay nga Magnum C user. From Caguait.
1: Salamat po. Si Rose Ni sa Lower Magsaysay Carmen. Salamat sa inyo pag Rose. Thank you guys sa inyo pagpaminaw. Ha? Good PM. Aslang ko pila ang juice 35 po, 35 pesos po.
2: 35 pesos po.
1: Sama sa kong gingon kaganina, 35 pesos lang per sachet niya. 1 litro or 1 liter na siya. Timplahon lang na ninyo sa usa ka litro niya. Okay ra na kaya ito ang sweetener ni Ana.
2: Stevia
1: gihapon. So okay ras mga bata gina. Maayo ginas pang mga bata og tibok pamilya na lang. Even seniors may painom ana. Yeah. Mga taga Metro Colombasino, Barangay Kulungulo, Smile Municipality of Sorala. Municipal de Sorala Province, South Cotabato, Tomas de los Santos, naminaw sa itong programa. Salamat, Tomas de los Santos.
2: Thank you very much kay Jennifer Cote Laurente. Always naminaw sa ito sa Love, Sex, Marriage and Career. Si Bella M, si Shawnee Magluyan, yung mga taga-tampakan South Cotabato, si Manuel Cantillo. Permi sa Radyo Kapitan. Permi Gros sa Radyo
1: Salamat.
2: Kapitan.
1: Busdong Cantillo, mabuhay ka. Magkita, tanin niyo pohon. Jaden 09. Yan, nabasa na naman yun. Nanay Dai Chavez ng Alegria, San Francisco Agusan. Si Nanay Annabelle Polinar, maraming salamat. Nanay Carmen Porras, lagi nakikinig sa programa natin yan.
2: Oh, present, for sure present, gina sa Sabados Nanay ba?
1: Natoy tig-text na ako, banggod ba, kalimot ko ba? Kaning, natoy tig-text na ako, taga-Bansalan nga. Every morning, the message ako was Nanay.
2: Advanced siya mong message.
1: Dara. Si Nanay Cristita Ormilio.
2: Hello, Nanay Cristita.
1: Nanay Cristita Ormilio ng Union Bansalan. Buntag pa lang sa'yo mo. Message na siya. Salamat kay Nay. kanunay ginasag pamina sa programa nato. Nya mga nasag amping mo sa inyong mga biyahe. Thank you.
2: Lami kay paminawon Captain Jake nga moingon nang murag inahan ba nga uy amping sa imong biyahe.
1: Oh, tinuod.
2: Lakaw, ay kalimot.
1: Salamat kayo Nanay Christita Ormilio, mabuhay ka. Thank you. Oh, eto na ang kwento nating araw. Ngayong araw mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento ni Donnie, isang lalaki po mga kaibigan. I hope may mapulo tayong aral ngayon. Isang lalaki ang nagpadala ng kanyang kwento. Ano kaya ang kanyang kwento? Pakinggan po natin sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
0: Love, Sex, Marriage and Career.

Captain Jay. Isang magandang araw po sa inyo, Kapitan. At sa iyong kasama na si Mommy Lucky. Gayon din ang sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Bago ko pa man isasaysay sa inyo ang aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Donnie. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig. Simulan ko ang aking kwento, Kapitan, nung makilala ko ang babaeng pinag-ukulang ko ng aking buhay. Ang babaeng minahal ko, ang babaeng hanggang ngayon ay nananatili sa aking puso. Itago na lamang natin sa pangalang Sheila ang babaeng ito. Nagkakilala kami, Kapitan, nung siya po ay 19 anyos pa lamang, habang ako naman sa mga panahong yun ay 26 years old na. May 7 taong agwat ang edad naming dalawa. Pagdating naman sa karanasan sa buhay, higit na mas marami akong karanasan. Kaya lamang, Kapitan, nung magkakilala kaming dalawa, patago ang aming relasyon. Ayaw ng kanya mga magulang na magkaroon siya ng karelasyon dahil pinag-aaral pa siya. Kahit ganun man ang sitwasyon naming dalawa, Kapitan, ay nahahanapan namin ng paraan. Nagkikita kami ng patago sa mga panahong yon. Sinusundo ko siya sa kanya nga kung saan siya nag-aaral. Nagkikita kami tuwing Linggo, Kapitan. Kapag meron akong pera ay sinusundo ko siya. Pinupuntahan ko siya kung saan siya nag-aaral noon. Walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang. Alam ko na bawal ito, Kapitan, at alam ko ang masama ang maglihim, lalo pat sa mga magulang ni Sheila. Nagdadalawang isip nga po ako noon, Kapitan, kung kailangan ko bang ipagpatuloy ang aming relasyon. Kailangan ko bang ipagpatuloy ang panliligaw ko nung una ko nakilala si Sheila. Pero hindi ko na rin kayang itago, pigilin ang aking sarili dahil alam ko sa aking sarili, siya ang babaeng gusto kong makasama. Mabait, mahinhid kausap, matalinong babae. Sa mga panahong nagkakilala kami, Kapitan, hindi pa stable ang aking trabaho. Pa-extra-extra at wala pang assurance sa buhay. Hindi ko rin kasi natapos ang aking pagka-college noon. Kung saan lamang merong bakante, doon ako at nagtitiis sa isang minimum na salary. Kung tutuusin, Kapitan, ay wala talaga akong may pagmamalaki kay Sheila, lalong-lalo na sa kanyang mga magulang. Bagamat matured na ako, bagamat seryoso naman ako kay Sheila, pero wala akong mukhang iaharap sa kanyang mga magulang. Matapos ang ilang buwan na pagtatago naming dalawa, meron at meron talagang taong nakakakita sa amin. Ang mga taong ito ang naghahatid ng istorya sa kanyang mga magulang o sa mga magulang ni Sheila. At dito nalaman ng kanyang mga magulang, Kapitan, lalo na nung mga panahon na bigla na lamang tinignan ng kanyang mga magulang ang cellphone ni Sheila at doon nakita ang aming mga larawang dalawa. Hindi na kayang itago, hindi na kayang i-deny o hindi na kayang magsinungaling pa ni Sheila sa pagkakataong yon dahil kitang-kita sa larawan kung ano kami, kung anong meron sa aming dalawa. Isang araw tinawagan ako ni Sheila, Kapitan, at habang nasa kabilang linya siya ay umiiyak ito habang kinikwento sa akin na galit na kanyang papa. Sinasabi nito na alam na kanyang mga magulang
na meron siyang karelasyon. Ang sabi pa nga ng kanyang mga magulang ay pahihintuin siya sa kanyang pag-aaral. Nakaramdam ako ng labis na kabanoon. Nakaramdam ako ng pagkaawa kay Sheila dahil alam kong hindi niya dapat magdaanan ng mga ganong bagay. Hindi raw o hindi niya dapat kapitan ang maramdaman ng ganoon na para bang itinatakwil siya ng kanyang mga magulang. Pinayuhan ko si Sheila noon na kumalma muna. Intindihin na lang muna ang aming sitwasyon dahil alam naman namin na mali ang aming pinasok. Ito na ang consequence at kailangan naming harapin. Pinayuhan ko siya na hindi na muna kami magkikita. Dahil sa galit na kanyang mga magulang, nagbanta itong pupuntahan raw ako sa aking pinagtatrabahuan at irereklama ako, kapitan. Nagbanta ito na pupunta sa aming bahay para kausapin ako. Nakaramdam din ako ng takot. Kaya ang ginawa ko noon na hindi na muna ako nagpakita. Patago kaming nag-uusap sa cellphone, patago akong nagtitext sa kanya. Kinukumusta ko lamang kapag may pagkakataon. Sa mga panahong yung kapitan, tinanggalan siya ng cellphone, tinanggalan siya ng allowances niya. Kaya pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay diretso uwi at wala siyang ibang pera kundi ang pamasahe lamang at maging para sa pagkain niya lamang. Galit na galit pa rin ang kanyang mga magulang sa tuwing kinukumusta ko siya. Mahigpit at lagi itong nakabantay sa kanya.

Sa mga araw at linggong nakalipas, Kapitan, gustong-gusto ko na sa ulit makita. Matamlay ang buhay, wala akong gana. Ganito talaga siguro o ganun talaga siguro, Kapitan, ang pakiramdam na isang taong nai-inlove sa isang babae. Gustong-gusto kong ipaglaban sana ang aming relasyon. Pero yun nga po, Kapitan, ay wala akong maimukhang o mukhang maiharap sa kanyang mga magulang. Wala pa akong naipundar at wala akong maayos na trabaho sa mga panahong yun. Hanggang sa isang araw, Kapitan, na mag-usap kami ni Sheila sa cellphone nang biglang inagaw ito ng kanyang ina. Nakipag-usap ako sa nanay niya na nasa kabilang linya na sinasabi sa akin na kung hindi mo titigilan ang anak ko, malilintikan ka sa amin. Kung hindi mo titigilan ang anak ko, magrereklamo ako. Yung anak ko ay nasa puder pa namin at nasa pangangalaga pa namin. Magpakalayo-layo ka sa anak ko at huwag mo nang guluhin ang anak ko dahil malaki pa ang plano namin at pangarap namin sa aming anak. Kung wala kang plano sa buhay mo, huwag mong idamay ang aming anak. Malaki pa ang kapalaran o magiging magkapalaran ng aming anak. Hindi namin ito pinalaki para magkaroon lamang ng boyfriend na kagaya mo. Ano bang ipagmamalaki mo sa amin? May trabaho ka na ba? Mayaman ba ang pamilya ninyo? Meron ka bang naipundar na kung sakaling mabuntis ang anak ko, anong ipapakain mo sa anak ko? Nagulat na lamang ako, Kapitan, nang malaman niya pati ang aking trabaho. Alam nila kung magkano lamang kinikita ko. Siguro nag-background check na rin sa akin ang kanyang mga magulang at inalam kung ano ba ang tunay kong pagkatao. Kasi noong mga panahon nagkausap kami sa cellphone, napakarami ng alam ng kanyang nanay tungkol sa akin. Nalabis ko namang ikinagulat. Nasaktan ako, Kapitan, lalo na nung sinabi ng kanyang nanay, ano ba ang kaya mong gawin para buhayin ang aking anak? Sa pagkakaalam ko, wala nga kayong naipundar pati ang mga magulang mo. Nakaramdam ako ng pangliliit sa aking sarili. Doon ko naramdaman, Kapitan, na napakahirap pala talaga ang maging anak. Mahirap. Pagkatapos naming magkausap, Kapitan, may ilang linggo na hindi ko makontak si Sheila. Araw-araw kong inaabangan ang text ni Sheila dahil ganun naman talaga ang kanya ginagawa kapag ka nakakapuslit siya. Kapag ka nakakahanap ng paraan, ay agad naman itong gumagamit ng cellphone para i-text ako. At agad-agad ko namang tinatawagan. Pero sa mga nakalipas na mga araw, habang araw-araw kong inaabangan, Kapitan, ay wala akong natanggap na kahit na anong text. Lumipas na lamang ang ilang buwan hanggang sa isang araw nang meron akong natanggap na text at agad ko namang tinawagan. Nagpaalam si Sheila sa akin sa araw na ito. Umiiyak ito habang sinasabi sa akin na gusto ko pa sanang ipaglaban ang ating relasyon at alam mo namang mahal na mahal kita, Donnie. Pero hindi ko na kaya. Masyado ng magulo, masyado ng masakit para sa akin. Pati kami ng aking pamilya ay nagkasira-sira na. Madalas na mag-away ang aking mga magulang dahil lamang sa akin. Kalimutan mo na ako.
kalimutan mo na ako at kakalimutan na rin kita.

Sinabi ko naman kay Sheila, kapitan, na hindi naman kailangan putulin ang ating relasyon. Pwede na bang maging tayo? At handa naman ako maghintay.

Donny. Kailangan ko ng magpaalam. Kaya tinawagan at tinext kita kaagad dahil ito na ang huling pagkakataon para magkausap tayong dalawa. Mahal kita, pero mas mahal ko ang mga magulang ko.

November 15, ang araw na yung kapitan kung saan hindi ko makakalimutan. Para akong namatayan sa sobrang sakit. Dahil ang babaeng minahal ko ng lubusan ay nagpaalam sa akin. Sinubukan ko na rin magmahal ng ibang babae, kapitan. Sinubukan ko na rin magkaroon ng ibang karelasyon matapos ang ilang buwan naming paghihiwalay. Pero hindi ko mahanap yung kaligayahan kung saan naramdaman ko ito kay Sheila lamang. Hinintay ko si Sheila ng 4 na taon simula nung hindi na kami mag-usap. Hinanap ko siya sa Facebook, hinanap ko siya sa mga kaibigan namin, sa mga kaibigan ko, kung sinong nakakilala sa aming dalawa. Pero mas masakit malaman, kapitan, na matapos ako naghintay ng mahabang panahon, nalaman ko na lamang na naikasal na pala sa ibang lalaki, si Sheila. May dalawa na rin itong anak. Habang tinitignan ko sila sa Facebook, nakikita ko kung gaano kasaya ang kanilang pamilya. Halatang mayaman ang lalaking napangasawa niya. Halatang may kaya sa buhay ang napangasawa niya. Inggit na inggit ako habang pinapanood ko ang mga larawan nila, habang tinitigan ko ang kanilang pamilya, habang ini-imagine ko na sana ako yung lalaki, sana mga anak namin yung nakikita ko sa larawan. Nagising ako sa realidad, kapitan, na talagang wala na kaming pag-asang magkatuluyan pa. Kasal na siya, may 2 mga anak, at masaya. Nakikita ko sa kanyang mga mukha, o nakikita ko sa kanyang mukha at sa kanyang mga mata. Wala rin naman akong laban sa lalaki dahil alam kong may kaya ang lalaking ito. Alam kong mayaman ang lalaking ito. Ang sa akin lamang, kapitan, minsan hindi mo wala sa aking isipan na parang napaka-unfair ng mundo. Para bang walang karapatang magmahal ang mga mahihirap. Para bang walang karapatang magmahal sa mayaman ang isang kagaya kong anak lamang na mahihirap. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. Mananatiling nasa puso ko ang lahat ng mga alaala namin ni Sheila hanggang sa kasalukuyan, na kahit pa hindi man kami nagkatuluyang dalawa, masaya na rin ako dahil alam kong masaya na rin siya. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon. And more power po sa inyong programa.

0: Entry. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kema, Kalo, Korok Dos, Kagoyaw, Bisleg City. Ang lawas, maayo kayo, dili kapoy. Taraadlaw ko si Giga, kuan, antod hapon, niya, may nang tulog na kumagabi. Efektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere Dale, taga 404 B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa kadlaw, ikatulo ko magbawas. Nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabagong ang kape karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
9: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
12: Love, sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
12: Love.
14: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
15: Sigurado ka?
12: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
12: Marriage.
14: Sus na anasag ka ni ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Ay sige kag pambabae.
12: And career.
14: Yes, tanawag na kayo sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Cap

0: Entry. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos taga-panapo. Ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Doon lang ako nagagamit ang Magnum C. Pagkadoon ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadaan lang ako nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapon.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang i-alibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Makaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibo, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rubilin Horzales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C Diacare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Puro nara anakan, 79 years old. Ay, high blood, sakit sa tuhod. Nagarang-arang man sa Magnum Kapi o Kaplas. Magnum C mo akong pirmi kape. O nagkauyan kong Magnum C. Sige ba kung palit mo ba dagan akong basiyo. Epektibo, barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most Trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Silvestra Dida, taga Quezon, 49 akong edad. Mga 1 month pa man ko nagamit ani niya, nigana akong mga tail kay akong tail na maurat na ni Bradytis ba. Naulian ko sa Magnum C, gana akong lawas na. Diabetic pod ko, wala ko ni namong tambal kay mura akong malipong. Ni akong ginom kato na lang yung Magnum C nga herbal capsule na gana ko paminaw.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
7: Love, sex, marriage, and career.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: For you, Vanin Boy, nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jake ug Mommy Luffy.
1: Siyempre ang programa po natin hatid sa atin ng Magnum C. The most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Pagka suplemento ang pinag-uusapan, nindot kayong Magnum C. Kaya basta Magnum C,
2: epektibo, barato.
1: Basta Magnum C,
2: epektibo, barato.
1: Maya na kung dunay bughat, kanunay magluyang lawas, labi na bagong panganak, o di ba ka kanabitang gunay, kanunay magpangurog ang kaunuran, maayo kay Magnum C, pamaintain sa inyo ha. Kaya ka na magluyang lawas, dali kay magkasakit, daling hangakon, daling mahapo, daling kutasan, Magnum C, maayo kay niyana. Kulang sa tulog, labi na ito ang trabaho, sahay ka ng hago kay nga trabaho. Maayo kayong Magnum C. Kana rabang kulang tulog ang isa sa mga maigo rabana, baga. Baga. Pagkakulang ka tulog, maayo gyud nga boosted ang resistensya. Maayo gyud ang Magnum C herbal capsule para niana. Sa Valencia o sa Bukidnon area na diha sa Quezon sa Farmasya Egang, na po diha sa Immaculate Pharmacy. Pag-abot po niyo sa Valencia, na diha sa Valencia sa Sincere Pharmacy, Bofarco Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy ug sa uban pang butika diha sa Bukidnon area. Nasa Wao sa Ans Pharmacy, nya pag-abot ni Modri sa may Don Carlos na diha sa Maramag na diha tanan sa Estenzo Pharmacy mapalit diha to ang mga produkto. Makaadto lang mo sa butika pangitaan lang Magnum C. Nawa to Magnum C katong epektibo barato.
2: Namay atong Magnum C kato ganing epektibo barato. Balik-balik ko lang nilang istorya.
1: Mga gani.
2: Balik-balik ko lang nilang istorya, Captain Jake. Kaya para mutatak sa ilang ulo, sa ilang utok ang Magnum C, epektibo, barato. Para
1: diha sa isulan, mapalit po sa mga dagadayang butika pharmacy sa Tacorong, nasa Love Pharmacy. Nga pag-abot nimo sa isulan, sa Sultan Surala, Santo Niño, sa South Cotabato, labi na diha sa Marbel, available po sa kining naana diha sa Ace Center Point Pharmacy, Ace Center Point, tapos naana sa Friendly Mart diha sa Surala, ug sa mga nagkadaiyang butika diha sa South Cotabato, labi na sa Brigada Pharmacy, mapalit ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee ug uban pang produkto ng Mutia Koji Papaya Soap, na puday Magnum C Herbal Massage Gel tong pangpahilot. Natay tanan, basta may huwag Magnum C na mo itong pang Magnum C na pampahilot. Magnum C Herbal Massage Gel na diha.
2: Atagan mo.
1: Napo itong Vapor Rub kung pingot ang ilong. Ana, Magnum C nga Vapor Rub na nya pa ato ka o kining para ka mister na putay El Combate.
2: Sabon ko at pampaligo na putay Mutia Koji Papaya Soap.
1: Na diha sa South Cotabato, na sa Brigada Pharmacy, naana sa A Center Point, nasa Friendly Mart sa Surala, Santo Niño, Bagumbayan, naana tanan diha sa inyong mga suki butika. Sa isula, naana na sa inyong mga butika pharmacy. At tua lang ang butika aron makapalit ka og Magnum C. Kung gusto ka, ato dis mismo sa isulan sa atong opisina sa Hiang International, likod lang na sa Land Bank, makita ni mo lang opisina sa Hiang International, pwede ka mo duol dito aron makakuha kang diskwento. Yeah, pwede pa yung ka mamaligya sa mga produkto sa Magnum C aron maka-sideline ka na kay pangita o na kay ka ng kaugalingong income or negosyo.
2: Anak, may nindot ka, PJ, ka na kay sariling income niya. Pag na yung mga panahon nga, kuan ba mo na kay makuot-kuot pang extra ba?
1: Yes. Kapila ang box sa Magnum C Herbal Capsule. 100 capsules na siya niya. 1,100 mapalit sa butika. Pwede po ka mapalit sa Shopee sa Magnum C. Makapalit ka sa Shopee.
2: Shopee o Lazada o sa TikTok siya. Captain Jake, permanente siya yung paminaw ka po niya. Kada hapon, at isa ako sa laging umiinom ng Magnum C coffee at Magnum C capsule.
1: Aba.
2: Ingon si Nanay Kasol ng Kagwait Surigao del Sur.
1: Salamat po, Nay. Salamat po.
2: Kaya kayo profile picture si Nanay. Iyang kauman, iyang apo.
1: Aba, thank you. Sulay po na ito, Nay, ang Magnum C Herbal Juice para sa inyo. Mga taga-tandag, available available po ang Magnum C Herbal Juice. Tanang produkto na ito naanya sa Life Pharmacy, naanya diha sa Yvonne's Pharmacy, Percy's Pharmacy sa Tandag City, o tanang ang mga butikas Tandag, naanya diha ang Magnum C Herbal Products.
2: Ay, makalimot ha.
1: Anyway, sa lahat po ng mga nakandabay, balikan lang natin ang kwento ha. Ang kwento po ni Donnie, mga kaibigan, typical love story.
2: Loko, well.
1: Parang, karabang makita ng mas pelikula sa haibang.
2: Murag ka ng Judy Ann, ay ka ng mura ogri ko yan, manday ni siya ogri ko din Barreto.
1: Murag ka ng Julina Magdangal o Marvin Agustin. Mga yan ang
2: paborito ni Captain G.
1: Ay, sa itong panahon niya, sa ilang panahon, kay Gabby o ka ng Vilma. Sharon ko nito. Terso Cruz the Third o si superstar Nora Honor.
2: Akong naabdan ka kay Daniel Padilla o Catherine Bernardo man.
1: Mga gani ko. Di na natin nalalison mami laki lagi. Okay na. Anyway, ang kwento po ni Donnie, mga kaibigan, ay na-inlove siya sa isang babae na 19 years old pa niya. Siyempre, suko kay ginikanan kay nadakpan mas ginikanan mami laki nga. Giing na sige mama nga, ayaw pag-uyab-uyab ha. Karon kay nahibalaan man na karon. Sige sila tago-tago. Na yung mga makaistorya, dahil matod pa ni Donnie, na rin makaabot sa ginikanan niya. Igor raw daw masuko ang mama. Iwa pa may confirmation.
2: Mm-hmm.
1: Until such time, niabot yun ang panahon nga gihilabdan sa ginikanan ang cellphones babae. Dito nakita mga picture nilang duha nga siguro besin na sila mga sweet-sweet dito duha. Nag-kiss ba sila? Or nabay mga pictures nga gagagako silang duha?
2: Halakad!
1: Di, pero tisukuhas ginikanan.
2: Bisan po ako siguro eh.
1: So mga doon, ibawalan nga siya nga ayaw guwan sa kong anak. Iwa pa kayo pakaon sa kong anak. Kung sa may ibuin mo sa kong anak. So mo na idagan sa istorya mami laki nga. Siyempre, wala na sila magstoryhanay until niabot ang panahon ng babae naging bulag yun niya. May sakit kayo kay waman siya. Sama man na ito lang. Na-inlove lang kanya. Ang babae na may niingon nga, bulag na ta kay. Di ko gusto nga masukwa akong mamas kuwa, akong parents akuwa. Nga, hoping nga balang araw magkita mig balik. Hoping nga mag-abot among landas o magbalik mindua. But eventually, mami laki, wala man ipabor ang panahon sa iya kay naminyo naman yung babae na islain. Niya, malipayo na po nanay mga anak ka.
2: Kabalo ka, Captain Jake, para sa ako ah. Kaninga story ni Donnie. Typical story ba sa kanabitang ha, kanang ganing gugma nga kanang ginatawag nila nga puppy love.
1: Puppy love nga katiguan na nila 26 na mas doon itong panahon.
2: Pwede man ang puppy love gapon ang tawag ana. Meaning ba dili pagid siya kana moingon ka Captain Jake nga relasyon nga ready to marry. So kumbaga kana ilang relasyon is kanang uyab-uyab ingon ani. So para sa kuha Donnie no. First love, akong tanaw ni Kap, first love ba niya itong babae?
1: I don't know, pero naghan sa karelasyon before.
2: Na klase sa love, Captain Jake, na ay first love o na ay true love. Pwedeng first love ni mo siya, pero diligid siya ang true love ni mo. Ang true love ni mo itong makafeel ka o security sa usa ka tao o makafeel ka comfort sa usa ka tao. So most probably, makakaniing na feel kay Sheila kay True love.
1: Yang babae, dili pa siya true love.
2: Siguro, I don't, dili po na ito na masuti kasi syempre, ang nadogram na itong story ang kay Donnie, eh, diba? Pero sa kanina story, Captain Jake, is, ang inyuhang story is, basin o diligid ka mo ang para sa isa. Diligid ka mo ang para sa isa.
1: Kinaminyan na mga babae.
2: So, ibig sabihin, gipaagi ra ka aning mga kaagi sa imong kinabuhi, Donnie, kay para ma-assurance ba nga na ay para or na ay tao nga moabot sa imo ha. And I believe kaning si Sheila iyang mas timbang ang iyahang ginikanan sa iya ha kay nituo man siya sa iyang ginikanan.
1: Dapat lang.
2: Oo. And siguro mo na nakita niyo sa pictures nga happy pud siya kasi nga kapag mapato ka sa imong ginikanan kasi in the first place Captain Jake ang relasyon nila is kung ako ang naminaw ko sa story is dapat diligid ka dapat magtago sa imong ginikanan kasi sakit kayo na sa part sa ginikanan nga magtago-tago ka nga nadik uyab niya until nga na yung makadungog sa makaingon sa imong ginikanan mo na siya ang medyo hurtful as parents ha. Unya, dili po siya maayo nga magtago-tago mo sa inyong ginikanan. Kaya what if kung mubungis ka drag kulit niya, makurot-kurot na lang yung ginikanan.
1: Bung nga mama. Ganda naglakis balay. Ano sa mani? Giminyo dito. Kaya buntis naman.
2: Siguro, hindi talaga Donnie, hindi talaga para sa'yo si Sheila. At for sure, pagdating ng panahon, makakatagpo ka ng babae na para sa'yo.
1: May nga, hindi mama nga, wak mong gani, may kihibaw na rin kay, na rin na lalaki ng huyab din mo.
2: Oh, kaya mga babae ha, kung ano po natin ni pattern cap nga, dapat kinahanglan ng mga babae, kung na yung mga manguyab sa inyo ha, siguraduhon ninyo nga kahibaw ang inyong ginikanan sad.
1: Okay, salamat mga
2: babae. Always remember po, Captain Jake, na kailangan magpatuog sa ginikanan, sa isulting.
1: Ayan, si Tatay Carlito, ingon pa siya, hello, tatay. Sir Jake and Mommy Lucky. Donnie, ganun talaga ang mga magulang. Inuuna ang kapakanan ng mga anak, lalo na't babae ito. Malaking hamon sa buhay mo ang binanggit ng mga magulang ni Sheila tungkol sa'yo. Ang katayuan mo ang naging hadlang sa mga hangarin mo sa larangan ng pag-ibig. Maring hindi kayo para sa isa't isa. Dakila man ang iyong pag-ibig o dakila man ang pag-ibig mo, dakila man ang pag-ibig mo kung hindi talaga kayo ang pinag-isa o hindi talaga kayo ang itinadhana. Ayan, ganyan talaga ang katotohanan. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral, pagsisikap at balang araw ay maging matagumpay ka sa hinaharap. Baka lalo ka pang lalo pang maganda ang naghihintay sa iyo at makatagpo ka rin ng higit pa kay Sheila. Good luck. Good luck. Huwag mong sisihin ang naging mahirap ka lang. Think positive. The Lord is with you. Tate Carlito.
2: Kuyawa, oy.
1: Anyway, magandang ito, magandang lessons to mga kaibigan. Kung ang question is, dapat bang sisihin ang kahirapan? Bakit hindi kayo nagkatuluyan ng mga nililigawan natin? We all have this kind of fantasy, Mami Lucky. Back then, ana po na akong fantasy. Kaya bang, fantasy bang pubrika? Nga, unta, makaminyo kung ka ng gwapa, nga, dato, anak kong dato, nga, ikaw kuno ang tagapagmana. We all have that kind of fantasy because yan ang kinalakihan natin na mga movies ba na movie.
2: Hindi lang po na sa movies ka, sa pocketbooks.
1: Pocketbook, comics. Ano. So, kung hilig kag magbasag comics in pocketbooks ka ni Anton, yung tanaw kag mga salida, magkaroon magutag fantasy ba nga?
2: Imagination.
1: Imagination, makaminyo ang tagagkwan. And most of the time, mo na ako ang madungog ba nga? Kana panguyabi kay secured na kay mong future niya kay ang papanas gobyerno nagtrabaho. Common na nga to, common na nga mga linyahas mga laki nga. Kana og mauyab nimo na especially kung babae po da, kung kana mo imong mabana swerte kay ka ngano man single ra na o nag-inusara ra na nga anak.
2: Unika iha.
1: O unika iho. Mao nay tagapagmana niya, gwapo ra man na kay ginikanan na kortahan. Na ay dakong kayutaan, na ay gwapong balay. So moro ba ni kasagaran ra ba dayon nga panguyab bina. Pero wala dito sa panguyab bina, unsay reason nga nanguyab gani ana? Ana ba so? Ang reason dayon mainly is that unsay mo nakita materially kana bang panguyab bina kay adunahan, swerte kay ka kung maminyo ani mo na kay gawas nga gwapa na dato pag yung ginikanan. Minyo ina kay buntisida ina kay para secured na dia kay ang paparnas gobyerno ka trabaho.
2: General.
1: Paparmana kay kagawad. Kwartahan ni ng kagawad don. Nay ni mga kasagaran niya na. But anyway, ikaw dili man ana pud imo hang. Dili nanay imo hang reason nga nang huyab ka. Nakagusto jud ka na in love jud ka.
2: Kaya true love eh. True love.
1: Kaya na ako nag-cite nga example Mami Lucky so that makorek na siya nga kind of mindset ba nga. Kung manguyab ka dili tungod kay na kay gi-after sa unsay estado sa ginikanan. Mag-create ang imong kaugalingong history or kay kaugalingin ni mong kapalaran, kaugalingon ni mong legasya pag-abot sa panahon nga dili tungod kay nasinso ka kay ginikanan sa babay, maayo, ginikanan sa lalaki, adunahan, na sa limang negosyo, dili ana. Dapat na-correct natin yan na client of mindset. Ato lang yung idalikyatan Mami Lucky so that itama na to ang perspektibo nga ayaw panguyab tungod sa katayuan sa imong panguyaban kay tungod kung set na si mong mind nga di ni mo natanawon kundi li ang imong tanawon unsa ka karon unsa imong pwedeng buhaton para in the near future ingon ani ka para pag manguyab ka deserving deserve ni mo ang tanan deserve ni mo nga manguyab anang tawhana ana man ang kalibutan maog yun na realidad sa kalibutan and we have to accept the reality nga maog yun na ang kasagarang judgment nga bisan pa uwa kay gibuhat we judge you ka according sa imong status sa kinabuhi. Automatic na sa sistema sa ginikanan, automatic na sistema sa tao unsay mong naabot most probably diha kay judge. Maog yun na automatic na sa tuwang we have to accept the reality. Maog yun na di man tanan pero kasagaran yun anag yun. Kaya na ko ito nadalikyatan ka ganina Mami Lucky nga ayaw dito sa stand nga manguyab ka kay tungod ang katestado niya dato yung ginikanan or adunahan siya or para kung manguyab ka man gwapo ang imong katuyuan. And before ka manguyab pag abot ang panahon nga limbawa imong panguyaban naamay ka na bang ilados lipunan kilala ang pamilya adi ka maulaw mong pakigila-ila dito nga naman set ka ba nagtrabaho kasi mong kaugalingon deserve ni mo manguyaban niya kay gipreserve na sa iyang ginikanan, giampinga sa ginikanan, gipaskwela sa ginikanan, and here comes the guy nga edukado po, malipay man po ng ginikanan na lang, okay lang na kay edukado po niya siya, nagtrabaho magtarong. Ah. Ano man yun na, mawag yun ang realidad. Bisa pag may yung kag, sakita po na unfair kay kapitano, eh nga, kanabang unfair kay kapitan, abi kay pobre, eh di ba rin kamot ka para pag-abot sa panahon, manguyab kag mga inana nga klase nga tao, walay magmangliit sa imo. Kaya naning kamot man ka, sama sa imo ha, Donny, kag mayong kag pobre magod, may suda ni pobre kapitan, eh, maragwa ba't ay karapatang mahigugma? Of course, na kay karapatang mahigugma. Pero you have to accept the reality nga, maunay natad sa lipunan, maunay ginay dagan sa lipunan, inana ta husgahan sa lipunan, maunay realidad, brother. Di na to na malikayan, di na to na pwedeng, dili na to na pwedeng matakasan ng realidad. Kay maog yun na, di agad na i-judge unsa itong naabot, unsa ba. Kay kung unsa imong naabot kinaboy, but pasabot na, naningkamot man ka, makita kang kugihang ka, maayo kang panglantos kinaboy, di man ka i-judge. Kaya na ni mo naabot, dili man na, gimagic lang ang naabot ni mo na, because naabot ni mo na, kay kugihang ka, masipag ka, disiplinado ka nga tao, nagpursigas kinaboy, kay makuha ni mong respeto sa maari sa ginikanan sa babae o ginikanan sa lalaki kung kinsa man ang imuhang kapartner. Kaya makuha ni mo respeto. Kaya diha ka i-judge yung sa imong katayuan, estado ni mo sa kinabuhi. So mo na ako ang ginamin, brother, nga before that mahitabo, nga bago ka husgahan, ano yung kamot usa?
2: Yeah.
1: Kaya kung maabot man ng panahon nga naa kay panguyaban, nga naa kakayanan sa lipunan, ilado ang pamilya, adi ka mauwaw. Garbo, sabi niyo mo, uy, sa ka-engineer ko.
2: Nanakay kuan ba? Nanakay apelyedo, nanakay sumpais mong pangalan.
1: Nya, nanakay ka na before sa pangalan, attorney ATTY Jake Pahariliaga. O di ba ganahan?
2: Hindi na siya gi atay.
1: ATTY. ATTY lang.
2: Attorney lang.
1: Ay, itong GTTY. Gi atay man to.
2: O, ganito.
1: Pasintabi po. Di na binuang na siya. Nya, napagin ito yung mga doctor of philosophy. Nagmasteral ka ba karon? Nya, humanog master nag-doctorate ka.
2: Anong doctor? Dili ng dukirok, ha?
1: Ayun, itong dukirok, eh. So, ibig sabihin, pagka maabot maguna ni mga klase nga estado sa kinabuhi, wa maguna sa nga gi-magic lang naabot ni mo na.
2: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, makuha ni mong respeto sa tao kay imo nang pinaghirapan,
2: yes,
1: imo nang gikugihan,
2: mm-hmm,
1: imo nang gipaningkamutan. Ana man na, brother. Nya mo yung kag, grabe, murag wa may karapatan sa gugma kay pobre. Dili, tanan-tanay katungod niya na. Pero dawata ang kamatuuran nga maog yun ay daga na to. Diha yun tayo i-judge. Nya, kung ako po ng ginikanan, ang lingkamot ko para sa kong mga anak, na lingkamot ko pa eskwela sa kong anak, of course, bingon siya ko, ayaw sa anak. Gadali, manggadi ha.
2: Ayaw pagdali,
1: kay magmahay ka, maminyo mo, malusyang ka, awayan niyo pirmi ng inyohang kaugalingon. Hindi mo mag-away pirmi, labi na kung ano may palit shampoo, ano may palit sabon. Wow, palit sa diaper. Yeah, di nakakapalit o pang lotion ni mo. Sa una, sa dalaga ka, hamis kay ka, kay makapalit magkakaugalingon ni mong lotion. Timado mo kasiginikanan. Itong naminyo na, di nakakapalit lotion, di nakakapalit shampoo.
2: Di conditioner.
1: Nakikonditioner.
2: Tuskik na kayong buhok.
1: Sa una, pukpuk kag shorts. Karo, di nakalawlaw na kay kag shorts. Kay dako naman kay tiyan. So, may... I mean, that's the reality. And we all have to accept that one. Kay, kay kung imo nang takasan, adi makakabuhat o pamaagi.
2: Mm-hmm.
1: So, imo nang atubangon nga realidad. So, that makapangita tagkaagi niya. Kung ako ginikanan, again, normal, maingon siya kung ayaw minyoan ng tawhana kay bata pa kay ka, ayaw pagdali sa gugma, kay taas pa kay ka pwedeng maabdan. Which is really true. Bisag kinsang ginikanan, inana agyod, dili na sa ingon ba, minamaliit ka.
2: Oh.
1: Tunood na bisag kinsang ginikanan mo, ingon yun na. And that is very normal sa bisag kinsang ginikanan, labi na kung ginikanan ng kamot po para sa iyang mga anak nga matarong ba ang kailang kapalaran. Ingon yun na sa iyang mga anak nga, nak, ayaw sa anak. Nya, insa man yung muhang banhonon o kanang nguyab sa iyo na, ay trabaho na, wa po ma. O, di, samot na mo ingon ginikanan, ayaw anak, kaya wa mo man ay trabaho, day na. Og maunsa ka na mabuntis kung sa may ibuhi ana.
2: Maog yun.
1: Oh, so inana ang ano ana, inana ang dagan ana. So you have to kanang kuan, accept nga.
2: Accept the reality.
1: Ana, ay basakit man siya pero nindot na siya nga sakit mamalaki nga i-convert nimo into motivation.
2: Mhm.
1: Sa motivation, kamot sab ka. Magkugi ka, maning kamot sa gawin sa maagi nimo da. Og di ka mo eskwela, og mahumag college, adi manarbaw kag tarong. Magkugi lang ka trabaho, daghaman po niya sinsus trabaho, ka na malauman ka.
2: Mm.
1: Di man porket nga nagtrabaho ka, di ka mo lambo. Mm. In fact, daghamang nagtrabaho nga ni lambo kay tungod masaligan. Ni asenso.
2: Na-earn ang trust.
1: Ni dako ang ranggo. Ni dako po ng sweldo. Inana ba? Nga, wa po'y laing pamagi. Huwag di ka gusto employment. Pag di gusto yung imo.
2: Oo ka na. Ningot. Negosyante na ka.
1: Oo, negosyante na ka. So yan, yung daghang kay pamaagi na pwede ka mo lambo usa. Nya, katong imuhang mga pasagugma, normal nga baon-baonon lang mas kasing-kasing nindot mo po na nga naakana nga mga memories kay bisag matiguan ka baonon man imo tong mga panahon nga once upon a time nahigugma sab ka sa usa ka babay.
2: Nya itago na lang sa pangalang Sheila.
1: Nya, mahimo man lang na nimong handumon sa panahon nga matiguan ka na. Okay mabunay ana, brother. Nya pohon. Kung magkaroon magkag another love life, be ready so that kung halimbawa gusto na ka magninyo, na kay ika pakao, na kay gwapong magpuyan si muhang mahimong asawa, ina na ba? Be ready. Ayaw nang magsigikaog ka ng kanabitang tawag na mamilaki.
2: Hamdom?
1: Kanabang self-pity. Sa Bisaya ang magunan na kanabang mura bagkag naagi kaligut-guts kinaboy ba nga abi kay pobre mi.
2: Murag kanang imong feeling nga mura kag abi-abi.
1: Mura kag gidaog-daog.
2: Abi-abi. Mura kag gidaog-daog sa kapalaran.
1: Dili ana, ayaw ana. Wala kay mabuhat sa kinaboy brother kung inanay imong mindset, kung inanay imong thinking nga gidaog-daog ka, wala gidaog-daog. Sometimes lang wa lang nato gidawat ang realidad. Iyon ana gyud ang lipunan. Pagka imo nang dawaton, mangita makapamagi. The more ni mo gidawat ang kamaturan, the more ka mangitag pamaagi.
2: Oy, nagnindot kayo. Wala kang gidaog-daog sa panahon. Kung dili, wala lang dyan ka naning kamot.
1: Pwede nga na. Or wala ni mo madawat ang realidad. Sometimes, magot, in denial ta sa sitwasyon ba?
2: True.
1: Kahibaw ka sa realidad, pero in denial ka. Mm-hmm. Ano bang di ni mo dawaton bang maugyan ang sitwasyon? And you have to find ways para mawa ka ng sitwasyon. Mm-hmm. Okay. Mina din sa to, si Marlon Estorba o si Boss Billy. Excuse me, Dularte. Uy, naminaw din sila karon.
2: Hello!
1: Dulatre. Ayan, naminaw sa to. Si Boss Billy. Kaya si Boss Billy o tanawa o. Kaya siyempre, di ba? Na-earn niyang trust sa iya mga boss. O si Boss Billy karon talagang...
2: Boss na boss.
1: Oh, maniod to sa Hong Kong, manihapon sa Vietnam. Grabe.
2: Magkanang experience of snow sa Japan. Sana all. Gusto po ko mo experience, anak cup.
1: Yung, ama natin.
2: Boss cup. Kalinsa, pagko anak cup, pinjake of snow cup.
1: Mamahaw sa Spain. Yeah, maniod to sa Japan. Grabe.
2: Lumiyo sa live, boy. Ay, di na ka makaabot, ana. Lahi magurog time zone cup. So, kung mamahaw ka sa Japan, di ka kaabot o paniod ko sa kwan.
1: Basta mo na yung live, mami.
2: Kitaan eh, kay. Maniod ko sa Compostel. Sa mamahaw sa mong kayo.
1: Maniod to sa nabunturan.
2: Dara sa kandingan.
1: Mamahaw sa mong kayo. Maniod to sa nabunturan.
2: Tapos, manihapon sa Carmen. Sa Balutan.
1: Ang naragod ng life, eh. But anyway, wala na tayong oras. Nagkakisalamat sa inyong kanunay mga pagmamina sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: O ako si Mami Lucky.
1: Ay kalimot ng panultihon. Mahimo na itong kanunay gabay sa kinabuhiang mali ay mali at ang tama ay tama. Muna'y pinakanindot nga gabay. Sa itong padayon nga pag-aginod sa kinabuhi ay kalimot ng mali-mali niya tama-tama. Ana, ragi na. Yes. Salamat. O maing adlaw kanatong tanan. Love, Sex, Marriage and Career.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kinalim da balo, galang sa bangkeruhan. Ay nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas do kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yun o gutom ba? Epektibo, barato po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng North Galan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nose Trail, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Tapos yung bata kamay, nawala yun. Kalawin sa inyo, nawala yun. Munang minting yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kesa kadlaw, kapag kami inom, kalima, ane. Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero ilamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Lood lang ako kung nagdadamit ang Magnum C. Yung pagkadoom na ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ako nagdadamit sa Magnum C. Gwapo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng organan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay na iyar palingani di ba taka kano gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum si ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ino bisira, aga matinapangi. Mayo nga ko lawas o makaano ka inom. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pong gatungar na. Biyara ko nga tritis. Parang nuwala. Uruguay na magabati. Wala ko nga bati tritis. Tipo, mayo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
8: Ang lupet!
9: 3 o'clock.
10: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa,

0: 3:20.
1: That time check was brought to you by
2: Board Member Colherb Zamora Absai.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Kim Pagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng North Galanco kay namo ko siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalipay siya ko kay nahihirapal nga ni Dibay, taka panugulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Valley.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good.

0: Ken Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Add to lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Cantilan Bank. Sa Cantilan Bank, together, we can.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sasya.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
7: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
8: Makinig sa ikalimang ulat ng Pangulo ukol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
9: Kailangan malaman ng taong bayan, kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
8: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Sonan ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR stations nationwide.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
12: This song is brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
13: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
14: ACS.
13: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
14: ACS.
15: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kaso din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagdamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified

0: butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
3: Makinig sa ikalimang ulat ng Pangulo tungkol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
4: Kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
3: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Zona ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at FMR Stations Nationwide.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: This song is brought to you by
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
10: ACS.
9: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
10: ACS.
11: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Pipina Bisera, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
23: ACS.
22: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
23: ACS.
24: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
23: ACS.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na ito papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have another texter, Doc Glenn. Tuwing buwan ng dalaw ko po, grabe po ang sakit ng puson ko. Halos hindi po ako makagalaw. Dysmenorrhea daw po ang sabi po ng aking OB. May mga araw din po ako nahihilo. Ano po ba ang magandang gawin ko? Christine from Maasin Leyte. Alright, Miss Christine. You know what? Ang dysmenorrhea ay sobrang pananakit po ng puson sa tuwing may menstrual ka dahil nga sa sobrang contract po ng matres. Ito ay dala po ng prostaglandins, isang hormone-like substance na nagpapahigpit sa uterus para maalis ang lining. Bakit nga ba sumasakit ito? Kapag sobra po kasi ang prostaglandins, mas malakas po ang contraction. Kaya mas matindi po yung sakit. Minsan may kasama pang pagduduwal, panghihilo at sakit sa likurang bahagi. During menstruation, ugaliin pong uminom po ng maraming tubig.

0: tubig. Maglagay po ng warm compress sa puson, iwasan ang sobra-sobrang alat at matatabang pagkain bago o habang may regla. Mag-exercise ng light movements. Nakakatulong po ito sa blood flow. While the EXL Makabuhay products ay napakalaking role po ito upang matulungan ang ganitong klaseng uri ng kondisyon. EXL Makabuhay capsule has turmeric, ginger, na natural pain relievers at anti-inflammatory properties. Nakakatulong din po ang asitab at malunggay sa pag-regulate po ng hormones at dagdagan mo pa ng iron level. EXL Makabuhay black coffee na may ginseng, mangustin para sa energy at antioxidant support at nutrients na nakakatulong para sa mood at pag-alis po ng pagod. According to the studies po mga kamakabuhay, ang anti-inflammatory properties ng turmeric at ginger na nakakatulong sa pagbabawas po ng prostaglandins production. Kaya bumababa po talaga ang cramps. Antioxidant tulad po ng vitamin C at polyphenols na tumutulong sa cellular health. Recommended intake para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 2 times a day, morning and evening. Isabay mo rin ang EXL Makabuhay black coffee, 1 sachet sa umaga para hindi po antukin at mananatili po yung kalakasan at energize at correction also ng bowel movement. Kasi alam naman po natin, pag constipated ka, posibleng pwede mag-contribute din also ng pananakit during na ikaw ay magkakaroon ng buwanan ng dalaw. EXL All-in-One Skincare Oil, ipahid lamang sa apektadong parte ng katawan o pananakit ng katawan at makakaramdam po kayo ng instant na kaginawaan dahil sa wintergreen at menthol cooling effect po nito. Take note po mga kamakabuhay, kung irregular cycle pa rin po at matindi po yung pagdurugo, magpatingin po kayo sa ating mga kapatid natin mga obigay ni para ma-rule out po natin kung ano po ba ang mga iba't ibang kondisyon na meron kayo tulad po ng PCOS or even endometriosis. No? Alright, we have another texter. Good day, Doc Len. This is Jonathan from Davao City, 45 years old. Nagpa-ultrasound ako dahil madalas po yung pananakit po ng aking tiyan. At nakita din po dito na may gallbladder polyp daw ako. Hindi ko alam kung delikado po ba ito, ano po ba ito, at ano po ba ang dapat kong gagawin. Alright, Sir Jonathan, you know what? Ang gallbladder polyp ay isang maliit po na growth na lining mismo sa gallbladder. Madalas sa benign po ito, ha? Hindi po ito cancerous. Pero kapag lumaki na, higit ng 1 cm, kinakailangan na bantayan kasi pwede itong mag-lead ng gallbladder cancer. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Dahil po posible dahil sa mataas po na cholesterol, chronic inflammation, posible din ang genetic predisposition factors, no? Importanteng umiwas po sa mga matatabang pagkain at oily food. Kumain po ng high fiber diet, gulay, prutas, whole grains, regular na ejercicio para bumaba ang bad cholesterol. Palampasin ang regular ultrasound check-up, no? Of course. Paano rin makakatulong po ang EXL Makabuhay products para po dito? Ang EXL Makabuhay capsule ay may garlic, sambong at cinnamon para sa cholesterol management at turmeric at ginger naman para sa anti-inflammatory effect. EXL Makabuhay black coffee naman na may psyllium husk at spirulina para sa digestive health at antioxidant mula sa mangustin at guyabano para sa protection laban sa oxidative stress. When it comes to scientific basis po mga kamakabuhay kung paano ito nakakatulong, you know what, cholesterol deposit and chronic inflammation ay nagpapalaki po ng chances talaga ng gallbladder issues. Well, the EXL Makabuhay capsule no has an anti-inflammatory, antioxidant compounds na tumutulong na i-maintain ang healthy bile function at liver support. Para sa mga ganitong klaseng uri ng health concern, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet every morning. Consistency is the key, ha? Reminder lang, kung may bigla ang sumakit na matindi sa kanang itaas ng tiyan po ninyo o may paninilaw na kaagad sa balat, agad na magpatingin. Baka may gallbladder stones ka na or obstruction na nangyayari. Alright, we are running out of time kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: 519.
5: That time check was brought to you by
6: board member Colherb Zamora Absai.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di nakanak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa po ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Bisman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee bitibo pod og barato.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Makinig sa ikalimang ulat ng Pangulo ukol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
18: Kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
17: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Sonan ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sa bayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Stations nationwide.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio, favorite music radio.
21: FM Radio.
22: This song is brought to you by
23: Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
2: Madungog ang TV Patrol dito sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
1: Ito ang TV Patrol.
3: July 24, 2026, Biyernes. Weekend na mga karangkada. Ilang tulog na lang, State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
4: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ngayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Vascones. Ito ang
3: Arangkada Balita.
5: Pamilya ng Grade 3 pupil na namatay matapos saktan ng kaklase sa Davao City, humihingi ng hustisya. 51 anyos na ina, pinatay ng sariling anak sa Cebu. Mga Pinoy na sumusubaybay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, isa sa 10 Pilipino lang, ayon sa isang public research firm. Pag-ibig Fund, naglabas ng higit 5.82 billion pesos na tulong pinansyal para sa nasa higit 800,000 beneficyaryo. NCRPO, naka-full alert na bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes.
3: Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng grade 3 student na namatay matapos umanong hampasin ng notebook ng kaklase sa Davao City. Brain failure at traumatic brain injury ang itinuturong dahilan ng kanyang pagkamatay. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
6: Mabait at bibong bata kung ilarawan ng kanyang pamilya si Jaira. Hilig niya ang pagsasayaw sa social media at ang pagiging responsableng ate sa kanyang bunsong kapatid.
7: Ko ani nagbuntag, may na sa nga, good morning mamila, I love you. Muhag da yun, ana ba? Din og, padaliok na lang niya ana, mukis, mamarayig, din pagkahuman ana, may nunday na sa nga. Mag-tiktok ka, mamila kay TikTok.
6: Si Jaira, ang grade 3 student sa isang pampublikong paaralan sa Davao City na nasawi matapos hampasin ng kanyang kaklaseng lalaki ng notebook sa ulo. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nitong Biyernes, Hulyo 17, nang nagtalo si Jaira at isa niyang kaklase sa loob ng kanilang classroom, nang hampasin siya nito ng notebook sa ulo. Nang umuwi na sa kanilang bahay si Jaira, nilagnat na ito at nagreklamo ng pananakit ng ulo at tiyan. Sa pag-aakalang isang simpleng lagnat lang, pinahilot ng kanyang ina ang biktima. Nang makauwi sa kanilang bahay, nagreklamo na naman ito ng pananakit ng ulo at tiyan. Kaya nitong Hulyo 21 ng umaga, dinala na nila sa Southern Philippines Medical Center ang biktima. Alas 2 ng hapon ng araw rin na iyon, binawian na ito ng buhay.
8: Cause of death po is brain injury and traumatic brain failure and traumatic brain injury. As of the moment, meron pa kaming hinihintay na medical findings, medical report ng health institution wherein resolve po ito ng ultrasound kasi pinaumpisa rin po yung tiyan ng bata kasi nagre-reklamo din po siya na may masakit sa stomach niya.
6: Tumanggi na rin ang pamilya ng biktima na ipa-autopsy ang bangkay nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang mga impormasyon sa umano'y marahas na pambubugbog sa biktima at ang alegasyon na sinipa at siniko pa ito ng nakaaway na kaklase at dalawa pang kasama nito. Kinonsidera naman ngayon ng pulisya na isama sa investigasyon ang dalawang nanghilot sa biktima. Samantala, tutulong naman ang DepEd 11 sa burol at pagpapalibing sa biktima. Tutulong din sila sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad.
7: Anong ing-ana man, nga, birthday mo ng tanak ko, happy on time, inigabot sa akong birthday, pero dili na happy, kay kulang man ni. Siyempre, binsakin sa man siguro ang naitabuan, gusti siya man dyan siguro atong ipangayo.
6: Nakaburol ngayon ang bangkay ng biktima sa bahay ng kanyang lola sa Samal Island, Davao del Norte. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Pinaitig pa ang seguridad sa mga paaralan sa Mindanao matapos makatanggap ng mga pagbabanta ang ilan sa mga ito. Unang nakatanggap ng online threat ang Santo Tomas National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte kahapon, kaya sinuspinde ang klase roon. May nagkomento sa page ng paaralan at sinabing mamamaril siya ng mga estudyante kaya agad rumesponde ang mga pulis. Balik normal na ang klase doon ngayong araw matapos walang makitang palatandaan na may gagawa ng masama sa paaralan. Sa Cotabato City naman, nakatanggap ng bomb threat ang J. Marquez National High School ala 7 kagabi. Agad rumesponde ang mga pulis at ginalugad ang paaralan pero walang nakitang bomba. Nakatagda namang makipag-ugnayan ang pamunuan ng paaralan sa Cybercrime Unit ng PNP upang malaman ang nasa likod ng mga pagbabanta.
3: Binaha ang iba't ibang lugar sa General Santos City at Sarangani Province dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
6: Bumaha sa iba't ibang dako ng General Santos City at Sarangani Province nitong Huwebes, Hulyo 23, bunsod ng malakas na pag-ulan. Nasira ang ilang bahay na malapit sa daik ng barangay Kalumpang matapos umapaw ang ilog. Nagngangalit naman na baha sa Balonto Bridge ang nasaksihan ng mga residente sa barangay Labangal. Viral naman ang isang lalaki na nagtangkang lumangoy sa rumaragasang baha sa hindi malamang dahilan. Muntik na siyang tangay ng tubig, ngunit nakaligtas din kalaunan. Habang sa maasim Sarangani Province naman, na-stranded ang ilang mga estudyante at mga guro sa isang IP school nang maabutan sila ng malakas na agos ng baha sa barangay Nomo. Sa barangay Poblasyon naman, inanod ng baha ang bahay na ito sa gilid ng ilog. Sa isa pang video, nagmisto lang falls ang baha sa bundok na ito sa barangay Tinoto. Sa Glan, Sarangani Province pa rin, nag-abiso ang DPWH-12 na hindi muna maaring daanan ang Sapumasla Bridge matapos itong masira dahil din sa baha. Pinalikas na rin ni Glan Mayor James Yap ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, lalo na ang nakatira sa tent. Matatandaan na isa ang bayan ng Glan sa labis na naapektuhan ng nagdaang 7.8 magnitude na lindol. Sa Jose Abad Santos Davao Occidental naman, nagsagawa na ng preemptive evacuation matapos muling bumaha sa kanilang lugar.
9: Ang kwan talaga natin, habagat man lang. Hindi man tayo naapektuhan ng tropical storm. Habagat pa rin. Kaya ang affected natin kasikaramihan is the southwestern part of Davao region, which is Davao Occidental, or yung dulo, which is Jose Abad Santos. So sila palagi ang inu.
6: Bagamat walang naitalang nasaktan sa pagbaha, pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ang mga residente dahil pinangangambahan pa rin na bumigay ang anim pa na artificial lake na nabuo ng 7.8 magnitude na lindol na maaaring makaapekto sa ilang mga barangay. Sa ngayon ay manumanong nagsagawa ng daming ang PDRRMO Davao Occidental katuwang ng 73rd IB. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Patay ang isang 51-anyos na ina matapos saksakin ng kanyang sariling anak sa San Francisco sa Camotes, Cebu nitong Martes ng hapon. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nagalit ang suspect matapos humingi ng gamot sa Rural Health Unit ang kanyang ina para sa sinasabing problema sa pag-iisip ng anak na lulong umano sa droga. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Nagkasa ng hot pursuit operation ang mga otoridad laban sa suspect na agad namang naaresto. Mahaharap siya sa kasong parricide. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6 Division ang detained businesswoman na si Janet Lim Napoles at dating Department of Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan. Kaugnay ito ng umano'y paglihis ng 50 milyong pisong pondo para sa farm input assistance. Napatunayang guilty si Pacturan sa 10 counts of malversation at sinintensyahan ng 14 hanggang 19 na taong pagkakakulong sa bawat bilang. Pinatawan din siya ng perpetual disqualification sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Hinatulan naman si Napoles sa 10 counts of malversation at 10 counts of graft. Inatasan din ng korte si Napoles at Pacturan na ibalik ang 50 milyong piso sa National Treasury. Nanguna ang laban sa korupsyon sa pangunahing isyung na isang taong bayan na matalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ayon ito sa survey ng Pulse Asia. Sa mahigit 2,000 naging bahagi ng survey, 29.8% ang nagsabing gusto nilang talakayin ng presidente ang anti-corruption drive ng administrasyon, lalo na ang investigasyon sa anomalya sa flood control. Sinundan naman ito ng issue ng abot kayang bilihin sa 18.7%. Nanggaling ang pinakamataas na boto para sa matalakay ang korupsyon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon na sinundan naman ng Mindanao. Sa Visayas, karamihan ay nais matalakay ang abot kayang presyo ng pangunahing bilihin at sumunod naman ang korupsyon.
3: Naka-full alert na ang National Capital Region Police Officers para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alev.
10: Itinaas na ngayong araw sa full alert status ang National Capital Region Police Office ilang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Bahagi ito ng kanilang pagpapatupad ng mas mahigpit na security measures sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO, PIO Chief Police Major Hazel Asilo, simula alas 12:01 ng hating gabi kanina nang kanilang itaas ito mula sa heightened alert. Ibig sabihin na mas paigtingin nila ang police visibility sa buong NCR, mga intelligence monitoring, preventive patrols at security coverages sa mga critical areas.
11: Naka-standby rin ang ating response teams at patuloy yung koordinasyon sa ibang agency para matiyak ang mabilis nating pagtugon sa kung anuman sitwasyon.
10: Handa ang NCRPO para sa seguridad sa darating na sona at nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa mga ahensya ng gobyerno.
11: Nakalatag na yung ating operational at contingency plans at patuloy yung ginagawa nating koordinasyon sa ALEC, sa MNDA, ganun din sa ating mga LGUs at mga partner agencies.
10: Kahapon ay nagsagawa ang NCRPO ng showdown inspection sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City bilang bahagi ng kanilang paghahanda, kung saan ininspeksyon ang puwersa ng mga pulis na ide-deploy, pati na rin ang kanilang kagamitan gaya ng gears at mga anti-riot shield. Samantala, tiniyak naman ng NCRPO na kanilang paiiralin ang maximum tolerance sa SONA.
11: Lahat ng ating pangapersonel bago sila i-deploy ay sila may nababriefing at napapaalalahanan regarding sa tamang crowd management, pag-alang sa karapatang pagtao at ang mahigpit mo natin na pagsunod sa police operational procedures.
10: Nasa mahigit 20,000 pulis ang ide-deploy sa buong Metro Manila. Kabilang narito ang mahigit 5,000 pulis na nakatalaga para sa anti-criminality operations at other deployment at 4,500 na augmented personnel mula sa iba't ibang police regional offices at PNP units. Sa ngayon ay 3 grupo pa lang ang nabigyan ng permit to rally ng Quezon City LGU para magsagawa ng kilos protesta sa kahabaan ng Commonwealth sa Lunes. Wala pang namomonitor ang NCRPO kung may ibang grupo pang magsasagawa ng rally sa mga rally sites sa Lunes. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Inaasahan ng Department of Energy na matatalakay ng Pangulo sa SONA ang ilan sa tinututukan ng DOE ngayong taon. Kabilang dito, ang National Strategic Reserve at ang pagtatayo ng dagdag na power plant. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
12: Isa ang lagay ng sektor ng enerhiya sa inaasahang tatalakayin ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA. Sa panayam ng DZMM, Radyo Patrol sa East 30, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nakatutok ngayon ang Energy Department sa National Strategic Reserve o pagkakaroon ng sapat na stockpile ng produktong petrolyo. Gagamitin ito sa tuwing may emergency sa supply ng krudo sa pandaigdigang merkado. Itatayo ito sa Bataan at inaasahang matatapos sa 2027 o unang bahagi ng 2028.
13: Kailangan talaga may sarili tayong stocks. Magtago tayo ng sarili natin na in case of emergency, hindi lang sa sigurado na meron tayo, kundi at least, di ba, nabili mo yun sa mura eh.
12: Adinsunod sa utos ng presidente, naging agresibo din ang DOE sa pagresolba sa matagal ng issue ng blackout sa ilang lugar gaya ng Siquijor at Catanduanes. Tinutukan din ngayon ang makapag-supply ng kuryente sa natitirang bahagi ng Mindanao. Noong nagkaraang taon, ibinalita sa SONA ng Pangulo na halos 200 power plants ang malapit ng matapos.
13: Within the year, siguro mga kalahati niyan matatapos. Kasi It includes Terra Solar. Finastrack namin lalo na yung ano, yung this oil crisis, nagfastrack kami. So maraming na inaugurate this the last 2 months.
12: Binabantayan ngayon ng DOE ang mga plantang itinatayo sa Visayas, Mindoro at Palawan na makatutulong sa pagresolba ng issue sa supply ng kuryente sa buong bansa. Seryoso din ang DOE para mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa, lalo't Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa residential consumers sa buong Southeast Asia.
13: Kailangan lang may change ng policy, change ng, hopefully, mapapalitan din natin yung IPIRA. There are some things naman, ano, pero hindi instant.
14: Yun nga. It takes time.
13: It takes time. Structural change to. Kahit yung sa Visayas, mali na like yung red and yellow alerts doon, it will take time. Ang solusyon parating na sa 28 pa. Kasi matatapos yung mga planta, 28 pa.
12: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Naglabas ng higit 5.82 billion pesos na tulong pinansyal ang Pag-ibig Fund para sa nasa higit 800,000 beneficyaryo. Ito ay sa ilalim ng Special Assistance for Financial Emergency o SAFE Loan. Ang SAFE Loan ay isang programa ng pamahalaan na layong magbigay ng mabilis at abot-kayang tulong sa mga Pilipinong apektado ng gastusin dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng programa, maaari kang makahiram ng hanggang 10,000 pesos o hanggang 90% ng iyong kabuuang Pag-ibig regular savings. Para makapag-apply, magsubmit lamang ng virtual Pag-ibig ng accomplished application form, valid ID at selfie habang hawak ang ID. Bukas ang aplikasyon hanggang September 8.
3: Kamara tiniyak na hindi magiging balakid ang impeachment trial sa pagpasa ng priority bills ng administrasyon.
4: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Angkasa!
14: Nasa 13% lang o isa sa 10 Pilipino ang sumusubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa datos ng National Momentum Survey nitong July 23, 55.5% ng mga Pilipino ang nabalitaan ang trial ngunit hindi ito nasubaybayan. 29.1% naman ang walang nabalitaan tungkol dito at 12.6% ang nakasubaybay ng mabuti sa paglilitis. Pagdating naman sa legibility ng trial, nasa 32.2% ng mga respondent ang nagsabing magulo at nakakalito ang naging takbo ng trial. Samantala, nasa 7.2% lamang ang nagsasabing malinaw at madaling sundin ang paglilitis. Kung pag-uusapan naman na kung dapat bang ma-impeach o ma-acquit si VP Sara sa pwesto, 43.8% ng mga respondent ang nagsabing masyado pang maaga para masabi kung dapat ba siyang mahatulan o mapawalang sala. Lamang naman ang bumoto sa dapat siyang mahatulan o sa ma-impeach kaysa nararapat siyang ma-acquit o mapawalang sala. Nakatakdang ipagpatuloy ang impeachment trial sa susunod na Miyerkules para bigyang panahon ang nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Kaugnay ng balitang yan, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio si Professor Clive Arguelles, ang founder at CEO ng Momentum Research. Magandang hapon po, Professor Cleve, and welcome back sa Arangkada Balita.
13: Magandang hapon at maraming salamat sa pagtanggap sa akin dito.
15: Okay, nakita po natin yung report kanina dun sa latest na ginawa ninyong survey, or is it the first na lumabas na survey na 1 out of 10 Filipinos lang ang talagang nakakasunod or gustong sundan or naiintindihan ang impeachment trial. Bakit po ganito ang resulta? Gayong sabi sa survey rin ninyo, 68% ang may alam sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
13: So actually, lumalabas dun sa survey, may dalawang bagay na mahalagang maintindihan natin para sa ating mga kababayan. Una, may mga nagsasabi na nabalitaan naman nila. Marami sa ating mga kababayan actually nababalitaan naman nila itong impeachment trial. And no surprise, araw-araw naman ginagawa yung paglilitis. Pero bagamat nababalitaan nila ito, isa sa bawat 10 lang, napakaliit lang na number, no, yung nagsasabi ng nakakasubaybay talaga sila. They're closely following the trial, no? And doon tinanong natin, ano kaya ang dahilan kung bakit yung iba ay hindi nakakasubaybay?
15: Yes.
13: Marami ang nagsabi na nakakalito at magulo yung nagiging takbo ng paglilitis, 32%. And I think malapit ito doon sa observation ng mga analyst, no, na yung nagdaang mga araw ng paglilitis medyo focus sa legalese, mga jargon.
15: Yes.
13: Mukhang hindi naiintindihan ng ating mga kababayan yung sagutan ng mga abogado doon sa trial.
15: Oo, kung may senador nga na nagsabi, hindi mga abogado yung mga kasama doon, hindi raw nakakasunod, paano pa yung paano pa yung publiko o yung taong bayan. And actually, na-observe rin nung iba na yung mga tao raw, hindi na yung kunyari 6 hours yung trial, pati yung mga senador lumalabas, umaalis. Ibang tao, umaalis na.
13: Mahirap. May mga nagsasabi, di ba, na bakit naman nung panahon ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, ni former President Era, pero iba na kasi din yung information environment ngayon. Ang dami ng kakompetensya sa attention para pa tumutok ka sa isang impeachment trial. Kaya siguro, ganun din yung mga senator judges. Medyo hindi kinakaya, di ba?
15: Distracted ka, or bored ka. Or yung iba, wala kang pakialam. Meron ba kayong ganung nakikita?
13: Ako nga, ang tingin ko, pagka tinitingnan mo yung survey, sinasabi nila na nakakalito at magulo. Tingin ko, also a call for help, maybe, para sa ating mga kababayan. Hindi namin naiintindihan. Many other things, kapag hindi mo naiintindihan ang isang bagay, kapag magulo, nakakalito, paano mo naman susubaybayan? Diba?
15: And this is actually good if ikaw ay nasa depensa. Diba? Yan yung gusto mo. Kasi kung mahirap patunayan, for example, sabi nila yung mga kaso laban sa VP, diba? Gusto mo na malito, mabor, mawala ng interes ng taong bayan. This is in favor.
13: Oo, kaya nga pag tinatanong din kami, bakit kaya yung approval ratings ng Vice President parang at the same level pa din? Hindi gumalaw, no? Simula nung nagkaroon ng
15: tumaas pa ng konti.
13: Yes. Maaring ang sagot doon ay dahil baka kahit pa lumalabas yung ebidensya, kahit may pag-uusap doon sa paglilitis na halimbawa yung pagtatangka niyang pagpapapatay doon sa Pangulo at iba pang kamag-anak nito, hindi naman pala alam ng mga kababayan natin na ito, ganito kaseryoso yung mga ginawa niyang pagbabanta, na ganito yung tingin ng NBI so far doon sa trial. So paano makaka-apekto yun doon sa pagtingin ng mga Pilipino doon sa approval nila doon sa Vice President?
15: So you would think na alam yun ng taong bayan, pero hindi pala masyado. And yung iba naman, baka yung reaction pa ulit-ulit na pwede rin ma-desensitize ka. Kasi nung una, shocking pa siya. Pero ngayon parang medyo nasanay ka na.
13: Baka dragging.
15: Yeah, or kasi, something, di ba?
13: Oo, kasi yung usapin din ng grave threats, ilang linggo na tinalakay, na para sa mga ordinaryong mamamayan, I think the question is simple, di ba? Pinagbantaan niya ba yung buhay ng Pangulo at ito ba ay isang betrayal of public trust? That's it. Pero dahil merong mga parang paligsahan ng mga abogado, whether admissible ba to bilang ebidensya, nasasatisfy ba yung elements of grave threat sa crime, na nalilito, no, na pupunta sa ibang usapin yung buong impeachment trial. So, and I think this is also probably mensahe na din sa impeachment court, sa Senado.
15: Yes.
13: na responsibilidad kasi ng impeachment court din na panatiliin na nakatutok yung ating mga kababayan.
15: Mm-hmm.
13: So may kailangan gawin.
15: Yun nga, kaya may mga iba nagsabi na dapat daw sana gumamit pa lalo ng salitang Tagalog. Mm-hmm. Kaya marami ang nalilito rin dahil sa masyadong technical nga, as you said, yung mga pagdinig.
13: Mm-hmm. Oo, sana magkaroon ng programa yung Senado na buksan yung paglilitis sa iba't ibang wika, di ba? Kasi marami sa mga marami sa ating mga kababayan mas magiging komportableng makasunod kung magiging ganun yung paglilitis.
15: Oo, may napansin ba kayong pagkakaiba ng pananaw batay sa rehiyon, edad o socio-economic class ng mga respondents tungkol sa impeachment trial na ito?
13: Yes, so sa impeachment trial, no, yung sa question ng awareness, yung pagsubaybay doon sa paglilitis. Kapag ikaw ay pagka tinignan natin by region, no, kapag ikaw ay taga Mindanao at Visayas, mas marami pala doon na nagsasabi na hindi sila nakasubaybay, no? Kumparayaan doon sa Luzon at Metro Manila. So the farther you are from Metro Manila,
15: yes,
13: mukhang the less po ang mga the less interested you are na yung mga kababayan natin mas hindi nanonood.
15: Oo. Kumbaga, tama nga. Tama. Kasi ang feeling mo, eto na naman tayo, masyadong Manila-centric. Mm-hmm. And which is why she's still very popular. Diba? Kaya, how is this shaping the political chances of VP Sara and also others like Lenny Robredo, Rafi Tulfo, naririnig natin yan, even Robin Padilla and Bongo.
13: Yeah, well, it looks like na kung hindi naman pala masyadong nakatutok yung ating mga kababayan, it's something that the Vice President can ignore, di ba?
15: That's sadly, why nasa ibang bansa nga, and she's totally ignoring it at the moment.
13: And that's unfortunate kasi ibig sabihin parang nasi-circumvent yung role ng impeachment process as a mechanism for accountability. Pwede mo pala siyang ignore na lang, di ba? Kaya nga hindi pa nag-a-attend yung vice president, di ba? For the longest time, hindi pa siya umaharap sa sarili niyang trial. And that means na siguro nakikita niya din yung kanyang mga supporters, concentrated din naman yan sa Visayas and Mindanao, hindi naman pala nakatutok. And therefore, wala tong magiging apekto sa akin.
15: So ano dapat ang gawin? Let's say if this is in favor of the mas advantageous sa defense itong resulta ng survey mo what can the other side do? Diba? The prosecution and also those, you know, gusto nila na magkaroon ng accountability at the end of it all.
13: In fact, magandang tingnan din doon sa survey dahil tinanong din natin yung ating mga kababayan, sa ngayon ba tingin mo dapat i-convict na si VP Sara or i-acquit? Ito yung tanong doon sa mga nakasubaybay.
15: Yes.
13: Maraming nagsasabi, ang top answer ay, well, masyado pang maaga.
15: Yun.
13: Oo.
15: Okay.
13: Pero sumunod dyan, yung pinakamarami na, doon sa may decision na now, i-convict daw si VP Sara. No?
15: Mas marami,
13: no? Kesa doon sa acquit. No?
15: Oo, ng
13: so, content. Yes, no? Ang nagsasabi na siya ay dapat i-convict ay 28%, yung acquit naman ay 20%. So, pwede mong sabihin for the prosecution, baka kapag nasusubaybayan mo, tinitignan mong ebidensya, mukhang nakakakumbinse sa mga kababayan natin. So, I think the challenge for the prosecution is, paano ilalapit yung impeachment trial sa mas marami pang mga Pilipino? Isa na nga dyan yung sinasabi namin na baka dapat magkaroon ng pagsasalin sa iba't ibang wika nung talakayan sa paglilitis.
15: Oo.
13: Visayas at Mindanao pala ang kakaunting nakakanood ng impeachment trial. Makes sense siguro kasi ang language ng court, kung hindi English, Tagalog, di ba? Baka dapat maging Bisaya din. So,
15: pag gano'n, ano yung subtitle?
13: Baka, no? Maaari na may subtitle kasi.
15: But I would understand. Especially kapag you're coming from the regions. You know, ako, probinsyana ako na-appreciate ko at mas lalo akong makikinig siguro kapag dun sa dialect ko kung Bisaya ka man or Waray ka man, kung Ilocano ka man.
13: Halimbawa na nga lang, yung International Criminal Court, di ba? Yung isa pang trial, yung tatay naman of the president, for the former President Rodrigo Duterte. Ang ICC po ay regular naglalabas ng releases in Cebuano, in Bisaya. So if an international court can do it, I think also our impeachment court can do it as well.
15: So if you cannot do, for example, yung parang real-time live, di ba, na translation, pwede ka maglabas nga ng mga press release. Mm-hmm. Or di ba?
13: Yes.
15: Na nasa lingwahe ng mga taga Visayas and Mindanao. Kasi eto na naman, kaya nga malakas si VP Sara kasi meron siyang ganung base. Mm-hmm. Di ba?
13: Kailangan talaga eh. Kasi and for the impeachment trial to succeed, whether it's conviction or acquittal, for it to succeed as a trial in the first place, kailangan nakatutok yung taong bayan. Kasi ginagawa naman yung impeachment trial sa ngalan ng mga ordinaryong Pilipino. Mm. Diba? Proseso ito sa saligang batas natin. So kailangan nababantayan ng lahat. And duty ng impeachment court na maging accessible yung buong paglilitis sa mga ordinaryong Pilipino.
15: So inaasahan nyo ba na magbabago pa ang opinion ng publiko habang umuusad pa ang paglilitis? Kasi ito nga yung first and maaga pa, ito pa yung first few, ano pa lang tayo, di ba? Yung betrayal of public trust at mag-uumpisa pa lang yung sa bank records, di ba?
13: Yes, lalo pa yung 44% no, doon sa whether convict or acquit, ang sabi nga nila, masyadong maaga pa.
15: Yes.
13: So I think ito yung ating mga kababayan na naka-wait and see mode pa. Maaaring nagaantay pa sila ng mga bagong ebidensya, nagaantay pa sila kung paano magpapatuloy yung paglilitis. If I look at the numbers, if I look at ano yung natutunan namin sa survey na ito, yun ay mukhang gusto ng mga kababayan nating magpatuloy pa din naman yung impeachment trial. Yun nga lang, may call for help. Sana naman maintindihan nila yung mga susunod na araw. And hopefully, yun yung magiging batayan para sa susunod na survey, makita natin kung nagbago na ba yung pananaw nila, tingin ba nila ay mapapawalang sala ba dapat or dapat na maalis sa pwesto yung ating vice president.
15: Balikan ko lang sandali yung mga political rivals or yung magiging 2028 scenario. Ano? Paano ba binubuo uli ng trial na ito yung potential candidates nga like Mayor Lenny Robredo na nagsabi na hindi na rin siya tatakbo kasi, no? And ito pang si Senator Rafi Tulfo, di ba? Parang sabi ng iba, parang maganda rin yung mabibigay niya sa ano sa opposition. Kasi ibang-iba siya kay Mayor Lenny na sasabihin sa'yo, okay, clean ako, malinis ang aking background, pero ano pang pwede, kaya mo bang, may feeling ka ba na katulad ng binibigay nung kabilang kampo na you can protect me, tagatagpagtanggol ng mga naaapay, mga ganon. Kasi parang at this point, hindi na enough yung just having a clean background.
13: Mukha nga match made in heaven, no? Kapag si Senator Rafi Tulfo ay matuloy na tumakbo kasama ni Naga
15: or even si Mayor Lenny,
13: di ba? Kung sila ay maging tandem, mukhang yun yung kaya nga parang sila ay kinukumbinsi, no, na tumakbo together. In fact, kapag nung nirun namin yung survey na Vice President Lenny versus Vice President Sara, no, yun yung parang mas tumataas yung chances, no? Doon ay 39%, no, si dating Vice President Lenny at 54% naman si Vice President Sara Duterte. So at nagdeklara na si VP Sara, no? So medyo malapit yung number kung one on one, no? Kaya nga merong mga grupo na nagsasabi dapat daw tumakbo na si Senator Rafi kasama ni Mayor Lenny.
15: At siguro kung magsabi sila, mag-iiba rin yung numbers kasi hindi pa naman talaga sila nagsasabi tulad ni VP Sara, di ba?
13: Saka siguro dun sa mga potential candidates, ang talagang pinagtutuunan ng pansin ngayon would be, of course, the Vice President kasi siya yung under trial. Napakalaki pa ng uncertainty and in fact, kaya nga siguro siya hindi humaharap. Baka yun din yung advice ng Defense Counsel kasi maaaring maapektuhan yung chances niya sa 2028. Halimbawa ngayon, yung susunod na ebidensya, yung bank records niya, medyo madugo ito.
15: Yeah.
13: Kaya nga tinututulan nila na magamit yung bank records. May mga umuugong na balita, siya ba ay magre-resign bago mabuksan ang bank records niya because you cannot un-open it again. Kumbaga, pag na-open yung bank records niya ngayon sa impeachment trial, dadalhin niya na yan hanggang 2028. Ma-convict man siya or ma-acquit, issue na yan hanggang 2028 elections.
15: And last question very quickly, para fair, kay VP Sara, for example, ang mga lumalabas sa potential running mate niya, malakas rin si Senator Robin Padilla na kahit na, di ba, i-criticize siya ng mga tao, number one, di ba? Dapat ata maintindihan rin yun nung kanyang critics na the more you put him down, parang mukhang the more he

0: Very exciting yung mga susunod na buwan at linggo. Well, dami ko pa sanang gusto mong itanong, but thank you so much. Manood na lang sila ng show mo. Diba? Sa PRTV, sa inyo, diba? Maraming salamat, Professor Clive Arguelles, sa inyong oras.
1: Marami pong salamat.
2: Taliwa sa pahayag ng depensa ni Vice President Sara Duterte, naniniwala ang House Prosecutors na hindi matatawag na discredited witness si Arturo Las Cañas. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na mismong si Las Cañas ang nagpaliwanag under oath kung bakit niya ay tinanggi ang mga alegasyon sa kanyang pagharap sa Senate inquiry noong 2016. Dagdag ni Tolosa, kung susuriin ang pahayag ni Las Cañas, malinaw ang paliwanag nito kung bakit binago niya ang kanyang salaysay. Sinabi pa ni Tolosa na hindi ibig sabihin kapag nagbabago ang pahayag ng isang tao ay hindi na kaagad pwedeng pagkatiwalaan pa. Naniniwala ang 7 sa bawat 10 Pilipino na dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa politika ang magiging pasya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon ito sa pinakahuling Okta survey. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: Parti lamang ito ng ebidensya na
4: Ginamit ng House Prosecution ang resulta ng pinakahuling Okta Research Survey bilang patunay umano na nananatiling mataas ang panawagan ng publiko na marinig ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa survey, 71% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat ibatay ng mga senador ang kanilang boto sa batas at ebidensyang ihaharap sa pagliritis, habang 21% naman ang nagsabing dapat manaig ang political considerations. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, hindi dapat ituring na pananggalang laban sa pananagutan ang mataas na popularity ng isang official.
3: Hindi naman ibig sabihin na kapag ikay popular, hindi ka na pwedeng managot, no? Kaya nga meron tayong mga ganitong klaseng proseso na impeachment process para magkaroon ng accountability o pananagutan ang ating mga matataas na opisyal sa gobyerno.
4: Dagdag niya, kahit nananatiling mataas ang suporta kay Duterte, mas marami pa rin umanong Pilipino ang nais marinig ang kanyang paliwanag sa mga isyong kinakaharap.
3: The people may continue to support the Vice President, no? Kasi lumalabas nga naman yan sa survey. Pero gusto rin ng mas maraming Pilipino na for her to answer all these charges.
4: Para naman kay Private Prosecutor Attorney Jay Tolosa, pinapakita lamang ng survey na hindi nawawala ang inaasahan ng publiko na managot ang mga opisyal anuman ang kanilang kasikatan.
5: Gusto nila para mangyari yan, makita nila siyang tumugon ng diretso at ipaliwanag, no?
4: Kapansin-pansin din sa survey na mayorya ng mga taga Mindanao na itinuturing baluarte ng mga Duterte ang naniniwalang dapat sa ebidensya at batas na kabase ang magiging desisyon ng senator judges. Samantala, ayon sa Okta Research, ang survey ay sinagawa sa gitna ng pagbubukas ng impeachment trial at nagsisilbing baseline ng inaasahan ng publiko na ang magiging desisyon ng Senado ay nakabatay sa batas, due process at ebidensya, anuman ang magiging hatol sa kaso. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa pagkakataong ito, makakausap natin si dating secretary at isa sa mga host ng 4 Alas, si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi, Sec Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang gabi, Nina. Long time no see.
0: Yes. Well, long time no see also here in the mm-hmm. studio. We miss you, Sec. Mm-hmm.
6: Yes. Next time.
0: Yes, next time. But first, I want to ask you, yung survey ng Momentum kanina, I hope you heard Professor Clive Arguelles, ano? Doon sa 1 in 10 Filipinos closely follow VP Duterte's impeachment trial, 1 out of 10 lang pala. Ano masasabi niyo dito?
6: Hindi ko sigurado kasi itong bagong survey firm nila Clive Arguelles dahil hindi pa siya masyadong tested eh. Hindi ko pa nga alam kung ano yung mga methodology na ginamit nila. Kaya bibigyan ko muna sila ng benefit of the doubt either way, no? Kaya mas ang papakinggan ko at this point yung mga established na survey firms katulad ng Pasay

0: katulad ng SWS, etc. No? Kaya baka hindi mo na ako magko-comment doon sa kanilang survey na hindi ko pa masyadong napag-aralan.
1: Pero isn't it also a good wake-up call para sa prosecution siguro at sa mga taong talagang really want accountability and really want people to follow this impeachment trial?
0: Yes, of course. No, dahil nga kung sabi nga ng mga ilang mga legal luminaries, kung masyadong ma-over-judicialize or over-proceduralize itong prosesong ito, talaga naman magsa-sign off yung mga tao. It could be a strategy. Dahil kung halimbawa, lalabas yung ebidensya sa bank accounts, damaging yan sa vice president. Kaya it could be a strategy na mas maraming hindi manonood, mas positibo para sa vice president na at this point, mataas ang ratings dahil hindi pa lumalabas yung ebidensya. Kaya hindi ako magugulat na kasama sa strategy ng defense is to bore us to death para mag-sign off.
1: Secretary Llamas, yun ang sabi ng marami sa inyong mga political pundits, ano? Pero yes, ano po ang assessment ninyo sa paglalatag ng ebidensya ng prosecution sa Article 4 na impeachment ni VP Sara Duterte? Ngayon din ang naging tugon ng depensa rito. At sino sa tingin ninyo, based on sa paglalatag ng mga ebidensya, ang nanalo sa argumentong ito?
0: Well, una ay nakakatatlong linggo ko pa lang No? At isa pa lang yatang survey firm ang nag-survey na na-cover nila yung first week ng impeachment. Yan yata yung Okta na ilalabas ngayong linggo yung resulta ng kanilang survey. At mukhang yung teaser nila, medyo tinamaan. Kahit panimula pa lang, medyo tinamaan si Vice President Sara dun sa first week ng impeachment na na-cover nila sa survey nila. Most of the surveys kasi ay ang kanilang survey period before the impeachment process. No? Kasi simula pa lang eh. No? Siguro after a couple of months, diyan pwedeng makita kung may epekto itong impeachment dun sa numbers ni Vice President Sara. At depende kung ano yung maiimbestigahan nitong 2 months na ito. Dahil so far, ito pa lang yung grave threats. Na alam naman nating lahat ay nangyari, napanood naman nating lahat yan eh. Kaya nagulat ako na 3 linggo ang kinailangan to authenticate a video na napanood naman nating lahat. Ang mas compelling na evidence dyan ay itong sa bank accounts na dinesisyonan last Monday na isa sub-pina na ililift yung bank secrecy laws. Yan yung pinakamahalaga, yan yung posibleng game changer. No, kaya kung yan ay lalabas in the next 2 months, tapos magpapasurvey sila dyan sa 2 months na yan, dyan mo makikita kung may impact yung impeachment sa numbers ni Vice President Sara.
1: Yes, wag lang silang mabore to death, ano? Katulad na nangyari nitong mga nakaraang linggo. Okay, ano po ang masasabi naman po ninyo sa pamamaraan ng pagtatanong ng mga senator judges? At tulad nga po ni Senator Robin Padilla na nagsabing hindi raw dapat one-sided ang prosecution. O yung magkapatid raw po na senador na tila inililihis raw ang pagdinig?
0: Well, maganda yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Dahil maliban sa pinagtawanan ng maraming tao, yung kanyang sabi, dahil yun naman talaga ang role ng prosecution, no? Maging one-sided, nalagay sila sa spotlight.
1: Yes.
0: Dahil sila dapat yung hindi one-sided. Sila kasi yung judges eh. Yung prosecution tsaka defense, talagang one-sided yan. Yung judges ang dapat hindi one-sided. At nakita natin itong nakaraang 3 taon ay talo pa nila yung defense for being one-sided. Lalo na yung magkapatid na Cayetano. Parang wala ni kaunting pagpapanggap, no, na sila ay hindi neutral, sila ay hindi biased. Baka yun yung mas mahalaga dito sa statement ni Senator Robin Hood Padilla. No? Sino ba yung one-sided? Definitely, talagang ganoon ang trabaho ng prosecution, kaya nga natawa sila eh. Natawa sila nung binanggit yan ni Robin Hood Padilla at nagalit si Robin Hood Padilla dahil tinatawanan siya, no? Kaya sinabi niya siya ay naistorbo sa kanyang line of questioning. Mm-hmm. Pero ang very clear dito, dapat hindi one-sided yung mga judges, no? At yan ay hindi natin nakikita dun sa tatlo na senador.
1: Okay, at paano po ba dapat i-handle ang mga senator judges na halata ang pagiging biased?
0: Dapat i-remind sila ng presiding judge. Ang tanong nyo, ang manifestation nyo should be clarificatory. Diba? Hindi clarificatory yung inyong interventions eh. No, talagang dinedepensahan nyo yung akusado. At saka iniinsulto nyo in both a condescending and patronizing manner yung kapwa nyo judges na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Parang sino kayo para hatulan yung kapwa nyo judges na hindi nila ginagawa yung trabaho nila? Eh sila nga yung neutral, sila nga yung hindi biased, sila nga yung hindi one-sided. Baka kayo yung kailangan pagsabihan. Ang maganda rito, for all the world to see, yung kanilang conduct dito. Kaya tingin ko, in the next 2 months na magkakaroon ng survey, kahit papano ay tatamaan yung mga hindi one-sided na mga senador.
1: Opo. Ngayon puntahan naman natin yung SONA sa Lunes. Ano, may sinabi ata kayo na this could make or break the president. Meron po ba kayong parang ganung sinabi? And in terms of PBBM's administration and political survival, kailangan po ba niyang, ano yung mga kailangan niyang sabihin para makuha niya ang confidence sa kanya ng publiko at hindi siya pumalpak?
0: Well, 3 years ago, sinabi ko na ito ay existential battle between the Dutertes and the Marcos. Itong parating ng mga taong ito. At nakita nga natin gano'n siya ka-existential. No? Nakulong yung patriarch sa ICC, ongoing yung kaso, na-impeached twice yung anak niya, yung vice president, at nakulong yung mga kaalyado niya at wanted pa yung iba. At baka meron pang ibang mga kaalyado na namakulong. At the same time, ito namang gobyerno ay maraming threats din sa kanila. May mga destabilization plots daw, may mga tinutulak na mutiny, may mga tinutulak na revolutionary government, may tinutulak na withdrawal of support, halimbawa late last year. So parehas silang may kinakahirap na mga malalimang mga threats sa kanilang survival. At itong taong ito ay hindi naiiba. Dahil sa taong ito, itong SONA ng presidente, perhaps ang pinaka-importante niyang SONA. Dahil nangyayari itong SONA, una, after 1 year niya sabihin dun sa previous SONA niya last year, yung mahiya naman kayo SONA na pinagsimulan nitong massive unprecedented corruption scandal sa DPWH. Ito rin, this year din, nakita natin yung paglala ng ating economic situation. Sa usapin ng inflation, presyo ng langis, pagbagsak ng presyo ng halaga ng piso kumpara sa dollar, no, record high, itong usapin ng unemployment, at iba pang mga fundamentals ng ating ekonomiya, at nagpapatuloy pa rin yung gera sa Iran at sa Strait of Hormuz. Kaya mahalaga yung usapin ng ekonomiya, yung usapin ng corruption, usapin ng impunity, more than at any other time sa panahon o sa termino ni President Bongbong Marcos. Kaya napakahalaga nitong SONA ito. Ang problema, ano ba yung kanyang ire-report? Maliban dun sa naging upper middle income class country na tayo, ano ba yung ire-report niya dun sa mga dapat ay matagal nang nakasuhan at nahuli ng mga big fish na involved dito sa massive unprecedented corruption scandal na ito, no? Baka kulang. Ikalawa, ano bang gagawin niya para ma-mitigate itong ating economic situation na lumalala? Halimbawa, nung nagsimula ang kanyang termino, 7% ang growth rate, fastest daw dito sa region. Eh ngayon, yung growth rate ay less than 3%, the slowest in the region. No? So, ito yung mga kinakailangan niyang gawan ng mga malilinaw na programa. At ito, dito siya hahatulan ng mga mamamayan. Kung magkamali siya sa kanyang zona o wala siyang ma-deliver na magandang output dito sa zona na ito, dito sa kanyang report, at yung kanyang magiging plano for the next year,
1: opa,
0: ay baka maaga siyang maging lame duck.
1: Opa.
0: No, dahil nga election campaign na practically next year.
1: Okay. Well, maraming salamat, Secretary Ronald Llamas, sa inyong insights as usual. See you again next week. Sana po no, makuha naman namin ulit ang inyong insights after the SONA. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
0: Salamat, Aninya.
2: Tiniyak ni Attorney Elaine Atienza at nakapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez na handang harapin ng mambabatas ang anumang reklamo laban sa kanya. Tungkol ito sa supplemental counter affidavit ng Office of the Ombudsman na inihain ng Special Panel of Investigators. Sinabi ni Attorney Atienza na naniniwala sila sa patas na panghuhusga sa kaso ng dating speaker at mapapatunayan base sa mga ebidensya ang tunay na panig ng mambabatas. Hiling ni Attorney Atienza sa publiko na hayaan na manaig ang proseso at ebidensya sa pagpapasya sa reklamo. Diretsahang sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga maiinit na katanungan sa pilot episode ng bagong programa ng PRTV, ang Jess Asking, kasama si Attorney Jess Falsis. Narito ang report.
3: Jess Asking!
2: Nagsimula na ang bagong programa ng PRTV, ang Jess Asking, kasama si Attorney Jess Falsis. Sa pilot episode nito, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang naging guest. May blind item na muntikan ng ibuking ni Castro.
4: Jess who? Then, I'm again with you. Yung ito rin yung lawyer.
5: Okay.
4: Tumakbo siya. Ha? Pero, donor siya. Ah, parang top 3 donor
5: campaign
4: siya.
5: Campaign donor.
4: Yes.
5: Nino?
4: Ni VP Sara.
5: Ay, wow. Talaga ba?
4: Yes. Pero nung tumakbo siya, tumakbo rin siya.
5: Diba? Yes.
4: Nung tumakbo siya, biglang sinabi niya after that, imagine mo, 36 million yung dinonate niya.
5: How can that be?
4: Yun ang gusto natin malaman. Kay VP Sara. At that time, patakbo siya ng Vice President, ha?
5: Yeah.
4: After that, nung na-interview siya, the reason why daw siya natalo, eh, wala siyang pondo.
2: Hindi naman niya napigilang magkomento sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para kay Castro, hindi lamang krimen ang tinatalakay sa unang article na binuksan sa pagdinig ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya.
4: Hindi krimen pinag-usapan dito eh. It's all about morality, yung capacity mo to be a leader. Yun yung pinag-usapan dito.
5: Fitness. To remain in office.
4: Yes, di ba? Kasi ikaw na Vice President, may kakilala kang assassin. Inutusan mo yung assassin pumatay? At yung papatay ay umoo? Anong klaseng leader ka?
2: Kung siya raw ang tatanungin, lamang na ang prosekusyon sa ilang araw na pagdedebate sa impeachment court. May hirit naman siya sa mga defense lawyer ng vice-presidente.
4: Gina-justify nila na itong taong to ay pwede mag-utos pumatay dahil galit siya.
5: Yes.
4: O tapos, ang ginagawa ngayon, ng mga lawyers niya at nung siguro yung mga ibang kaalyado niya dyan sa Senado, eh gusto nating patanggap na okay lang na ganyan ang isang leader na kumausap ng isang assassin.
2: Isiniwalat naman ni Castro ang kanilang natuklasan nang kuyugin sila ng ilang realista sa Canada.
4: Prior to that, nakita namin ang pictures ni Vic Rodriguez kasama ang ilan sa mga nangharas sa amin.
2: Matatandaan na si Attorney Vic Rodriguez ay nagsilbing Executive Secretary ni Pangulong Marcos na kalaunay nagbitiw noong November 2022. Nasasangkot siya sa ilang anomalya sa gobyerno. Ilan lamang ito sa naging laman ng talakayan sa Jess Asking. Mapapanood ito sa PRTV tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi.
4: Aking pagkakaalam, ano na ito?
6: Nakasama natin sa isang very intimate na chikahan si RC Muñoz. Ang mainit na update kay RC, alamin now na dito lang sa Joy Hot Exclusives.
7: Booked and busy ang aktres na si RC Muñoz dahil sa sunod-sunod na mga trabahong kanyang tinatanggap buong taon.
8: Ang dami, busy this whole year. Actually, since last year, this past 5 years. Madami, we've been really, really busy. The schedule is really packed. It's crazy, but I love it.
7: Sa showbiz, in God's perfect timing ang pagkakaroon ng mga proyekto na kung noon pinapangarap mo lang at walang imposible para makamit ito. Kabilang si RC bilang isa sa mga bida at binansagang all-rounder sa Philippine-South Korea collaboration variety and cooking show na Kumusta?
8: I believe in that. I believe in God's perfect timing. That's why I don't rush anything. I leave it all up to Him right now. And I just really hope to inspire more people and to be able to do what I love.
7: Dumating sa punto ng karera ni RC na sunod-sunod ang mga naging blockbuster movie nito bilang artista. Ang tanong, choice ba niya na huminto at tumigil sa paggawa ng pelikula at mag-focus sa ibang bagay?
8: Actually, it's both the choice and also the circumstances kasi nga nag-pandemic and the world has to stop.
7: Samantala, parte si RC sa teleseryeng Sigabo. Kamusta naman ang experience niya working with the team and Direk Coco?
8: If you see Direk Coco on set, he is so passionate that mahihiya ka to like ruin things. You have to give it your all. You gotta be the best version of, you know, you gotta give life to your character.
6: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Dry Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corpus.
2: Sa ngalan ni Jack Batalones, ako si Christian.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsa vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon.

0: Okay, may unlaw sa kanatong tanan, mahikala na sa kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinilanggya po ninyong higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghatag pagtikad sa laing tampo, nagiasoy o gisugilon diri sa atong programa. Lagis pagtawag sa usa ka lalaki na si Kokoy. Kokoy, dagan salamat no sa imong pag-share sa kaagi, uban ni Tricia. Ning kaagi ni Kokoy, sabay na si ani nga kaagi. Kaya manigsoon, manghud man ni si Tricia. Okay, salamat no, pero sa dili pa, kumusta ang tanan natong mga higala, mga listeners nato sa nagkalanlaing lugar. Labi na sa mga users nato sa atong mga produkto, gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagpadayon pa ba mo diha sa pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon? O kung nahibalik na sa normal ang inyong kondisyon mahigala, ayaw lang ninyo biyae ang pagpangafi sa atong Coffee Corn Gold. Kaya mao naman ay nakahatag og kasulbaran sa inyong problema labi sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Dili malikayan mahigala na agyang pinagpabilin ron nga maglisod sa pagkatulog. Tungod kay naay mga insomnia or may sugmat. Problema kay na mahigalang no nga matukar atong insomnia, maglisod tas pagtulog, bisa unsa ko man nato, mutakilid na lang tas wala. Kasi mutakilid tas tuo, mukulob ta. Kasi muhayam, datugang unlan ang atong naong para lang makapiyong ta, makalimot ta. Diha ta makahinanok mo ni gusto na to. Pero nganong dili man gyud, no? Nganong dili man gyud mapwede. Pero makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Kung magpalit mo, mutisting mo, ikumplito lang pangalan, ingnon lang yung taga-parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Masbun ko, no? Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya akong gusto mahigala nga, masiguro yun ninyo nga katog yun ang mahatag sa taga-parmasya sa inyo ha. Kaya ignore lang yung coffee corn. Namag yung mga coffee corn gapon sa ato mga parmasya. Dili man lang ato ha. Pero lahirang ato ha. Kay coffee corn. Ang ganang uba na as parmasya, coffee corn. Kining ato ha, coffee corn. Gold with Malunggay and Santon. Makita nyo may pagka-black, may pagka-gold yellow nga pouch. No? Sinaw siya may gala. Presentable kay na atong pouch sa atong coffee corn gold with Malunggay and Santon. Kung makita ninyo, rich in fiber, na mabasa ninyo, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Kitawag siya pure organic mahigala, kay wala gina siya chemicals. Mais, malunggay, o mangustin. O nang naasa atong coffee corn gold with Malunggay and Santon, nga din makatabang sa pagbalik ng atong taas-taas nga oras nga paghinanok. Kay lain yung kay mga higala, kapoy kayong lawas nga walay tulog. Kapoy kay sa trabaho, mawala atong ganas kaon, dili po taganan maligo, kay kulang lagi tagtulog di. Luya, yun ta, hantun magkababa ang atong immune system. Kung dayon, dali ra kita takbuyan o mga delikadong sakit, may gala. Dili ta mo sugot, ato ka lang paningkamutan. Nga mawala ka na, may balik ang normal na to nga pagkatulog kung taas-taas nga oras ang atong paghinanok. Makatabang sa to ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, may gala. Pwede ang mga high blood niya na o diabetes. Ha? Pwede kaayo sila na mo inom. O niyag, labaw sa tanan sa mga higala, pwede po kayo sa mga higala na ito niya maglisod sa pagbawas. Natay mga higala nga maglisod sa pagbawas matag-adlaw. Kinahanglan yun mga higala sa matag-adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Dili pwede nga maglaktaw-laktaw ta. Tag-usak-adlaw, duhak-adlaw, una na punta makapagawa siya. Maminti na siya. No, dili pwede kay magkadaot atong tinae, magkabukol-bukol, hantun magkasamadsaban, malata, paingon simba ko sa colon cancer. Dili madag simba ko mahigala kung pabaya ta sa atong kaugalingon. Pasagda na to, igor ang tawang amino sa atong programa, tapos gibaliwala lang nyo atong gishare sa inyo nga mga prada. Makatabang maguna sa inyo ha mahigala, no? Labi na sa mga higala lang ito, diha nga magbawas, mulaktaw ko sa kadlaw, doon kadlaw. Wala nga paningkamutan na to, nga dili na maabot sa toa. Atong paningkamutan na makamintinta pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya na siya gitawag nga cleansing effect. Cleansing effect na siya mahigala. Dili lang yun nga nakapangapi ka para mawalang katugnaw, mawalang kahapdo sa tiyan, makapanambal pag yun ka o mahinloan ang sulod sa imong lawas, pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas sa inyong hugaw. O na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Okay, parenta mahigala, no? Napod kita'y usaka coffee corn purple with Malunggay and Santon. Paminawan sa ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple with Malunggay and Santon para mahibal-an ninyo kung sa ikatabang sa inyo ha, sa igayon nga testingan ni ninyo, kaya atong Coffee Corn Purple, ubay-ubay sa ang mga sagol ni ini, na makatabang sa atong lawas kung nakakita ay balatian. Kini atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, nailhan na kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Doon na usap kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw, di ba? Importante gyud ang pagbawas, di ba? Bisan sa Coffee Corn Purple naa gyud ang pagbawas sa matag adlaw. Mo ni makatabang nga pud siya. Kinahanglan gyud ay may gala makapagawas sa atong hugaw. Bisan sa Coffee Corn Purple naa siya ay mangustin nga makatabang sa pagbawas sa matag adlaw. Og lapot siya ay moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano mahigala, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o aduna kini anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Ang ikatabang sa itong guyabano. Dapat siya'y ashitaba. Kining ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og dahin sa napagsihidugang nga sagol nga barley grass. Kining barley grass mahigala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makatabang sa digestive health. Dugang pagyun nga sagol mahigala, napasay spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makapalambo sa brain health. Diba? Og napagsihidugang sagol nga ampalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalo na mo kung sa ikahatag mayong benepisyo ni ini nga naasagol sa atong Coffee Corn Purple tungod kay nailan kining ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglyceride fats na siya mahigala nga nasulod sa atong lawas. O napagod siya chia seeds. Kining chia seeds mahigala makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood cholesterol spike. Kanyang spike mahigala, kalit og taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka o magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan pagyod, mga bawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang imong pagbawas sa matag-adlaw. Bosa mahigala, testingan po ninyo ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple, ayon ba yan ninyo himuag magic ha? O ayaw ninyo himuag sili, nga pagpiga sa sili, mukalit rin pag-epekto mahigala. Manambal pa na siyang pila kaadlaw. Mga 2 days, 3 days, mahibalaan na ninyo ang epekto sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Kung gusto niyo ipikto dayon mahigala, makatabang sa enerhiya ninyo, labi na sa inyong trabaho sa matag adlaw nga namoy gibuhaton. Kinang latag energy mahigala, kini atong Turbo Max Coffee makatabang ni sa inyo sa mga gimbuhaton ug sa mga trabaho sa matag adlaw. Kini atong Turbo Max Coffee ubay-ubay usab ang sagol ni ini. Pero kung first time ninyo nga moinom nini atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet mahigala ha. Tagtunga lang sa sachet para makontrolar ninyo ang inyong enerhiya mahigala. Kay basta nung hot dun yung usa ka sachet, amurag di na hinun mo mapahulay sa inyong trabaho. Kinang lang sa nga inyo sa obserbahan. Pero tunga lang sa sachet, testingan ninyo. Kay kini atong Turbo Max Coffee mahigala, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Diba? Napot siya sagol na black ginger. Kining black ginger mahigala, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Og napagin siya itugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mahigala, mupataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Diba, nindot kayo? Og napagin siya red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makathatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga enerhiya mahigala sa tibok adlaw, makatabang siya. Ang red ginseng maka-active sa immune cells, busa makakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Oh. Katapos ang sagol mahigala na po siya panax ginseng. Kining panax ginseng mahigala, horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood sa imong immune system. O man siya may gala atong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy diya, mga papart. Tistingin ninyo itong Turbo Max Coffee. Bisag tagtunga lang sa siya ang inyong timplahon sa matag timpla ninyo. Okay, parenta may gala. Dili malikayan may gala, no? Nga sa matag adlaw kita nga naning kamot. Nga alam na, daghan kay singot na itong manggawa sa lawas. Nga mamuhi po itong lawas, pamaulan. Kinanglan sab kita og haplas may gala. Na ako i-share sa inyo ha, kining haplas ha, puro gini herbal o walay chemicals usab nga sagol. Mauni ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil, mga higala, ubay-ubay na gid ang nakasulay ni ini. Gikan sa mga bata, manggod, hantod sa mga amtong, hantod sa mga tigulang, o tibuok pamilya pwede mo gamit sa pagpanghaplas ni atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya nga no, walay chemicals, walay halang. Pwede kayo sa mga bata nga tagpila pa kabulan. Mild lang na siya may gala, pero ang sangkap lang ni Ana yun, mo'y makahatag og tabang sa inyo tungo sa ilang kaepektibo. Nasa citronella, kakawati, luya, acapulco, himag, daghan pa'y sagol sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Makatabang niya sa pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis, di mo magduha-duha kay ngano, wala ni siya chemicals. Kung di makadaot sa inyong panit, labi na sa inyong bibig nga sa inyong sabakan. Nga samtang ka mo nga nagpaabot sa inyong kabulanan. I-maintain paghaplas para walay panuhon. Ha? Buntis? Isan pa man sa mga biyahidor, mga komprador na nga nagbiyahe, magdala-dala mo Orion kung asa mo maabdan, maghigda mo, pwede mo makapanghaplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya di pag yung kamaduulan o lamok dinggi, no? Kay kaning lamok dinggi, delikado ba yan ninyo, malipat ka. Pwede ka mga haplas danana para dili ka matugdungan og lamok dinggi may gala. Pwede sa mga behavior, bisan asa matulog. Tapos, pwede po niya mga gala sa mga allergy, katol-katol sa panit, mga bunye, mga pangagod, mga balakubak sa ulo o kaspa, o mga samad. Simba kung masamad ka, butang ilang nag-Orion para dili balikan og langaw og longit. Kini atong Orion, makatambal yun nga dali siya maayo ang samad. Tungod sa himag oil extract. Sa mga bukol, mga higala, butangi lang ng gapas ang imong bukol niya, tapos butangi og kining Orion, no? Para sa ngantong-ngantong magkahuyos ka na siya, mawala. Kaya na nintabangan ini mga higala na taga Agusan, Trento. Yalang ganito gihapla sa plasan, wala niya taplak yung gapas. Pero mas nindo taplak ang giro gapas panahon sa gabi yun, nga madulong matulog ka. Basta sa external lang apart, mga higala, dagay ikatabang atong Orion. Og sa lain bahin usab mga higala, napod kitay gitawag nga Supremo Herbal Oil, pero wala pa kini sa atong mga parmasya. Paabot lang sa ta kung kano sa kini na mapalit ning Supremo Herbal Oil. Kay kining Supremo Herbal Oil mga higala, doon na kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad og asunti. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak, kaspa tungod sa asunting. Kay ngano, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Kanya matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas, babatian nimo ang pagpanuhot suhot sa luya sa imong kaunuran, batiun day nimo ang relieving effect. Ug dili sad makatugdong ang lamok dinggi niini tungod sa samuyaw. Mao ni nakanindot sab sa atong Supremo. Sige lang, magpahibalo ra ko mga higala sa inyo kung mapalit na ni sa inyong mga pharmacy, pero karon wala pa. Okay, standby lang una, no? Napakita uban pang mga product akong i-share sa inyo, pero standby lang una kay ato sa sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaaging nga giasoy ug gisugilin dira kanato sa usa ka lalaki nga si Kokoy. Kokoy, ano ay mong kaagi?
1: Doktor Lo! Doktor Lo!
0: Mga higala, dili kita angayan manghusga ug dili usab kita angayan masilag sa usa ka tawo kung unsa siya. Pero sa dili pa ato sa patugtog ang awit kahaom niini.

0: Kukoy. Oh, pa. Aman si Tricia.
1: Wa, maku kamantay pa kung asa to siya kay naman to yung mga kauban na classmate pa.
0: Ano di ba magdugan ng uli?
1: Pila na kay ni ka adlaw nga di mo magdugan uli. Okay, ito gihagad pa kay masing kasukan sab ni mo.
0: Unsa naman yung bataan ng iyang pag-eskwila? Alas 5 na. Wa pa ka uli. Ikaw nga lalaki na ana diri sa balay. Wa ba ka kapaniid na imong manghud?
1: Ako gani siya gihadlok-hadlok nga magbantay kan papa nga tagdugay kang pauli. But uban na imong mga classmate nga way klaro.
0: Makauli lang ng bataan. Makatilaw ginas ako.
1: Pa-istorya lang gud pa. Ayaw lang pasakit eh.
0: Kung istorya lang, ipalapos na sa pikas daw gan.
1: May nang nais ay matimanan kung unsa may akong ikadapat sa iya para magmatgol. Asa man sa itong bayhana kababayang buhat? Tagdugay mo pa uli. Kapila na ni Kuy ha. Na ikaisa alas 9 siya nakauli.
0: May gani gipugan ko ni mo. Estudyante pala ko eh. But maglagot. Ay, nung bataan eh.
1: Buwal ginas mga barkada pa sa eskwilahan pa.
0: Unya lang. Magkita na mangyapon me. Kay mo pa uli mangyayon. Nag-anad na ning bataan eh.
1: Pailang pasakitigod pa. Istoryahin lang pa.
0: Ah, basta din ako makapukong. Nang manghod ni mo.

siya. Parang mapunggan ako sa papak, pero tinabang sukuha ni papag ni mama. Eh, ning bayana, asa man din yung bayana ni? Maluoy mag kukuha ning bayana ni masakitan ni papa. Kung kinang atang-atangan. Sa ni oras, alas 7 na kapin.

0: Muli na ko. Oy, Tricia. Kaya pa nimo? Ha? Paulay sa inyo?
1: Kaya pa.
0: Sige na, ito na ko. Ay, hubog na ba ka, ha? Pasin yung mga maldito din, ha? Ay, magsakay ko. Ay, magsakay ko. Sige na, ito na ko. Ay, magka-worried sa ko, ah. Nala, sige. Kaya ako unta kay Hatod. Ayun, na. Kay madamay pa mo sa kasama ni Papa. Sige, mag-amping ka.
1: Ay, sago lang inom da. Ay, diyan ako sa balay.
2: Tricia!
1: Oh, uy, kuya ko, kuy.
2: Dali pa, dali, dali.
1: Ano sa man?
2: Grabe ko suko sa papasay mo, ha? Grabe na doon pabandong ni mo.
1: Ano yun sa amang kong niya?
2: Ha? Nakainom mo ka?
1: Oo, nakainom ako.
2: Diri kasi likod agi. Dali, diri.
1: Kaya nga naman.
2: Sugato ni mas papa din, ha? Basing dili ka pugong sa papa, madapatan ka.
1: Ay, banding-banding rami may mga classmate, God.
2: Basta kasi ko sa papa sa mo, dili na daw estudyante ang tinguli ng arong orasa. Yan, may balang ka nakainom ka. Sigurado yun ka. Lintikan yun ka ni papa.

0: Salamat, Kuya Kokoy, ha.
1: Maluoy mo kukusay mo, ha? Sus, kasi kasuk anak ng papa, mapakanapati. Lama nagmanapatan ka. Ay, ay. Krami masin mo kabadlungon. Sabi na, unsa mo ito ang bayhana? Kano magubaluman man kasi mga classmate? Ngao mo ito yung mga klaro, sab? Kabalak ang magun, papa, kung maunsa ka sa gawas. Ipasalang nag-inom-inom ka.
0: Sus, mo naman tagway buot. Uy, saan tirog ko ninyo?
1: Muna magaglaing tao kay pasagdan ra ka. Nagunaw na po na itong maginikanan nga dili tamaunsa.
0: Ay, papa. Kalipay naman ako ni lisod po magskipatag kung sa eskwilahan.
1: Natural ka nag-eskwila man ta magpokus kita dili na to sa gulag binoang.
0: Kung bataa ka ba?
1: Kala sila papa, nakaplano na mga paundang huwag eskwila.
0: Kung paundang huwag kung lang eskwila, di mo undang.
1: Ikaw, grabe gino mo kapiluso po ba?
0: Silang kram, kuya. Saan tira ko, kuya, agot?
2: Kukoy! Kukoy!
0: Alam, patay! Nasa na, papa?
2: Ibalumin na si Trishada. Pag-awasa na, pag-awasa!
0: Makamas ko, kuya. Gano'n manigong saan ko niya.

0: daan paligin ako. Niliput ka sa luyo. Nakasibong magulang ang kwarto.
1: Pa, may gabi pa.
0: Grabe naman ka daw, Katrisya.
1: Naunsa ka naman taong bataa ka? Nakainom ka? Ma, pailipay lang ko mga classmate, ma.
0: Nag-ingon ba ko? Nga maglipay-lipay kagsama niya na mag-inom-inom mo? Kababae ni mong buhat. Estudyante bagyog ka, unsa na orasa?
1: Pahibalo ko pa, nakasala ko.
0: May panimo no? Mapimundang ka. Kasi nga na ka.
1: Para sa inyo, painyo ko paundangon.
0: Kung makaundang ka, layas na lang diri, ha? Layas, kadi na ko gusto magbintin ka, magpuyo, kadi rin nga wala ka mag-eskwila.
1: Lipay-lipay, record pa.
0: Kung sa pinasun sa utok ni mo? Ha?
1: Ay,
0: oy. Kini mo gusto? Ayaw na. Hindi pala ko pugas sa mo inan. Kalamig ko ni mo sa paon pataa ka. Kadalang ang problema din sa tuwa. Makabuisit kang pataa ka.
1: Buisit kong buisit, God. Tarungan ang tinubagan ni mo, Tricia, ha?
0: Usa man, ganahan pa nga mo iskwila o dili na?
1: Kung pa iskwila mo iskwila o dili na po.
0: Ala, undang. Undang.
1: Undang, God. Hindi mo undang. Para hayahay.
0: Nang tinubagan ni mo, Tricia, kalamig may kumoto lang ba ni mo, Tricia?
1: Kumoto, ma, para matagbaw ka. Ikaw pa, kung ba sinapatan ko niyo pa, napati pa para matagbaw ka.
0: Kokoy! Kuha na bang hindi mo? Kuha! Kimusakan niya akong dungo!
1: Huwag ilahin kasabot ako, Tris, Kuya Kokoy na yun. Ay, na mga ginikanan, ma-enjoy lang maanak, masuko. Pag mag-gool, mingon o sa'y problema. Huwag matinikanan, ani. O niya, o igura mo kaon, masuko. Kaya wako nung magtrabaho, maglakaw-lakaw. Sa una bitaw, sabi nila pata kabalo mo lakaw. Pabinawiran para makantigo mo lakaw. Pakanon hinungitan. Nagkaroon nga mantigo na tamo kaon nga kitara, masuko. Kung mo lakaw ta nga kitara, masuko. Unsa man mo nga mga ginikanan mo, oy. Way klaro.
0: Ayaw pag-sulting na na, ha?

0: tanawa. Gipaundang na ka ng papa.
1: Di mo nagot, kuya. Manarbaho. Di na ko matiwas pag college ay kapoy.
0: Isayangan na mo ang ilang paningkamot para sa imo, ha?
1: Ay. Di na mo si kuya, kuya, kapoy. Para maghapon. Mapimangita na lang kong trabaho.
0: Mas maayo man gusto makatiwas sa kiskwila. Ako, third year college na ko. Ikaw, mupi pagtungtun mo sa college, wala na.
1: Maningkamot na lang di ako, ya. Maningkamot ako, ako, ha. Di na ko mo eskwila, di na ko mo atos balay. Asa balik ka? Di, mangitang trabaho.
0: Di na ka mo eskwila?
1: O, baka ba tini papa ka ganina nga, paundangon ako.
0: Mutuusap na yun ka. Ilan na tong kasoko?
1: Ah, di na ko, kuya. May skwila.
0: Ya, asa ba ka?
1: Pasag din ako ninyo. Mahalag asa ko maglatagaw.
0: Maglatagaw si yung mata. Skwila, ugma.
1: Di na ko, kuya. May skwila, kapoy na. Gusto ninyo mahilay ako sa akong mga classmates ka mga mahilig sa banding, inom, lakot sa... Di, magpalayo ko sa ila, ha?
0: Pero ang... problema po kay mo lakaw ka. Mahita ang trabaho.
1: Di po ko ganaan mag-standby sa balay, kuya. Karoon, nasugdan na lang ako nga mo lakaw na ako. Di mo lakaw. Bahala na sila mga magpapa dito. Ikaw na'y bahala.

Pasang dito. Asa na ka itong paingon si Tricia pa? Pasang di sa isang kinabuhi ng asa sa paingon. Mao na mga babae na Tagalog ngayon kaugmaon sa mga ginikanan magsupak. Mangita ka ilang kaungalingong kalibutan. Sao man na ito ba? Pasang di. Paningka mo itong imuha. Kay mawat ang panahon mag-iahay man mo. Buwis itong bata. Maluisad ko ato pa asan ito paingon. Iya man ang gusto. Ha, Kukoy? Iyan ang gusto. Masay ng mga magulang niya to. Mas labaw to nga masuko sa iya. Sigurado yung pa masuko to sila ni Mano yung ate. Wapo di mo tambagi di Kukoy. Nakingnan bito na ako ba? Mutasan to pa yung bulakaw na to siya. Di na doon sa miskwila. Buisit itong bata to. Nala, pasag di siya. Kay magtuman man siya, di sige. Tanaw na to makalahutay ba siya? O tanaw ba ito na ito kung makasustiner siya sa iyang paglakaw-lakaw kung asa sa paingon? Pasag di siya, Kukoy. Ayaw na siya pangita akong asa ron siya.

kumusta nakastress siya? Asa nakaroon siya nagkadindiin? Pilar tong dala niya nga si Nina. Wapod siya manawag. Huwag siya chat. Nagpaabot ko siya yung chat pero ako'y kumatawag. Out ka bridge. Huwag siya maka-online. Asa na ka to akong mangod kaluwisap? Bisini nga to itong pakabadlongod. Ang kabalakan kung nakakaulo ba ka ha? O asa siya nakatulog? Babae ramay yun, okay na kong lalaki. Hantod karon ron, hindi na ako siya makontak. Kaluoy po na ito, asa na ta.

0: Ahulay na dito, Doy. Kaya, kanay ubunin mo. Dili na kinahang nang trabaho pa ka.
1: Ay, kisa may patrabaho na to sa atong yuta na to. Nga, imong anak lalaki, tuwas layo. Ah, babae, tuwas layo. Nabili na to si Kukoy, nag-skwila. Lakin sa may trabaho na itong yuta, mag atiman.
0: Asag di lang gunagod. Total, maabot raman ang tagtulo kabuan nga makakupras sa sabta. Di kaya totoong panibo dito, maghinlo-hinlo pa ka. Pasag di na ka na, kay pahinloan rin ito kung makakwarta na kita. Nagkagrabe na ginaimong ubo ba?

0: Mas maayo siguro magpatambal ta. Ha?
1: Ayaw na. Ayaw na, gasto-gasto na.
0: Imang itatagbaagi nga matambalan ka kay o nga na pasagda na imong ubo ni mo. Ubo rin na ba? Pero wata kay balo kung unsa ikuan ana, paingnan.
1: Makaya mawala na ni. Mawala na ni.
0: Ito pa.
1: Unya, manamoy mga kwarta. Ha?
0: Kwan na lang. Saan di mawala na ni? Kuri bala. Gasto-gasto pa. Tapos kukoy.
1: Na, natulog na mo. Katulog na. Saan di rin ako si ubo?

ato sa siguro iprinda ng isa kakwa na to nga yuta. Doy, kinahanglan ta kwarta nga para sa imong lawas nga ma-admit ka. Ano, luspad na ka, oh. Wala kay gana mo kaon. Naman tayo, yuta, ato nang iprinda. Ito pa, nagniwang na ka, oh, tanawan ang naong ni mo na mayahok na kamurag, paksyo na ka, oh, hugo. Ay, kamoy pagplano. Kung kaya ato ka ng pangitag paagi nga maprinda na to ang atong yuta, kaya i-admit na to ni imong amahan. O pa sila, ikatabang sila ni Manoy pa, huwag si ate. Ma, ay, di ta mag-asa kay igu-igu rabot sa ilang-ilang income. Na sila'y tagsa-tag sa kapamilya. Ato na ikaw ng atong yuta, iprinda na to na. Di ta magpaabot pa nga magrabihan kini imong amahan. Doy, ato iprinda ang yuta, doy. Mangita kami paagi ni Kokoy.

0: na itubig ang iyang baga, Mrs.
1: Sige, Doc. Himo alang, Doc, nga matiman siya ninyo, Doc. Para hintaw maulian akong bana.
0: Oh, paningkamutan na mo.

Sao naman nato ni? Si mama sa nagkadindiin na rin. Nakaplano na po gano'y siya nga. Iprinda na po ng pikas yuta nga nagyapoy kalubian. Ikulang na ang kwarta. Dako na kayo papagasto. Ita niyo eh. Sila ni Manoy o si ate di po makatabang kay Igor ang padlang income.

Wala palang masakit si Papa. Dilunta ni Mingani. Alis Uranio eh.

Kokoy. Mar, may siguro dungagan na itong pagprinda sa itong yuta, dungagan na itong 150 lang gihapon. Mamusugot pa ka ang giprindahan na ito, ma. Tistingan lang na ito, anak. Kay kulang rin itong kwarta ko niya. Mudugan tat 50 gihapon para gatos na tanan. Sulay lang ako, ma. Sige, anak. Ing na ang giprindahan na ito nga padungagan na ito. Pasin mo sugot na na pa sila'y kwarta. O sige, ma. Tistingan ako, ma. Kay kinahang na napay mga resita sa doktor nga gikwan sa ako para sa imong amahan. O, ma. Mula ko karon, ma.

0: Ay, wa na kami kwarta ko'y. Maulagid tong among kwarta ko'y katong pagprinda ninyo na kami 80. Kunya kinighangyo lagi si mama ni mo, 50 lagi yun kayang 30 amo sagi gahin-gahin para sa mong magamit. Kaya mo gani gusto, malukat na dahil na sunod bulan kung makakwarta na mo. Kunya kay, hindi mo man din na makagawas na imong amahan. Mo ba nung? Oo. Kung naapalang nung di ko na mo dungagan, good na. Kay, may problema kay di man mawala ang kwarta kay naaramang yuta. Saon man eh? Pasi mangita ka kaprindahan o butang natog sa gatos para maulit niyong 50. Ang 50 na usab mo inyong magamit niya, ilukat niyo sa ko ang 50 basi na mo'y kaprindahan. Sige no, mangita sa uglayang kaprindahan no? Kay ug na pa lang ko, nga no di man kumuhata good. Sige no, salamat no, mangita ko kaprindahan no? O, iprindag sa gatos, inalang sa gatos para ang 50 inyong ibalik sa ko ah, bahalagwa na itubo. Ang 50 magamit na po ninyo. Sige no, salamat kayo no. Nahala, maghulat ra Rodrigo, mabalik ka. Asa ko ni paingon. Ang silpan. Uy! Hello? Trisha?
1: Kuya, kumusta? Unsa ka?
0: Ay, gigan ko sa lakaw. Nangita ko kaprindahan sa yuta.
1: Kaprindahan sa yuta? Kaya ano dyan, kuya?
0: Si Papa, na-admit na itubig ang baga.
1: Ha?
0: Oo, yan, naprinda na mo ang yuta. Kaya na-admit lagi siya, naprinda na mo 50,000. Nakay kulang man. Yung wala may kwarta good. Yung ipaprinda na po niya sa lain o sa gatos para kung na pa may magamit po ng 50 kaya dili naman patubuhan ni Manong.
1: Pilang brikin ang laro ninyo?
0: 50 gani. Kaya na namin 50 pero kung maprinda na mong uyuta pag-usap isa gatos na ako para mabayaran na mo ang iprindahan na mong una. Yang 50, maya mo gamit-gamit.
1: Sila ni Manoy di ay?
0: Wala sila katabang. Tempa asam ni Katricia.
1: Di ako sa Manila, kuya.
0: Manila?
1: Nalingkamot ko diri. Ay kabala ka makatabang ko. Ay sa ha? Mga duha lang ka oras ha? Duha lang ka oras. Magpadala ko kwarta.
0: Pila po?
1: Sige lang, may bala na kini unya. Manawag lang sa imo ha, mga 2 hours lang. Ay sa pangitag laing kaprindahan. Istambay lang sa dito sa balay, magpaabot na sa ako ha.
0: Sige, Trisha. Magpaabot ko sa imo ha. Unsa? Nanawag si Trisha. O ma, magpadala daw siya ma. Hulat-hulat na lang nato ma. Dili na daw niya ipaprinda ang yuta. Maoba. Magpadala siya ma. Sige lang, paabot-abot na to. Manawag na doon siya. Sige.

0: Stop, Ma. Dito ako mag-restress siya. Nalasig ito, baga. Tricia?
1: Kuya, magpadala ko.
0: O sige, pila ba na?
1: 250.
0: O, 250?
1: Oo. Lukat ang yutao niya ang sobra niya na. Tubuhi lang si Manong. O isa'y sintaban mo niya ang sobra. Gamita para kay Papa o sa inyo, ha, Dina.
0: Asa magkagwarta ni Ana?
1: Unyara kita magsulti ni Ana kung asa na ako ng kwarta. Importante nga, malukat na ni mong yuta. Ha?
0: Salamat. Manawag rong si mo, ha? Ay, salamat si Ginoo. Nakapadala si Tricia. O, ma, 250, ma. Asa man ko na siya kwarta o asa man siya karon? Tuwa siya sa Manila, ma. Ginoo, salamat. Sige, sige. Kuha na, anak.

ma. Ako ni dadong kang manong mang 55 ma. Makuha na itong papel. Oh, di anis ay mong sobra ma. Sige anak, kay mo ato na ko sa ospital. O di halang ning iskalibo sa imo ha, para mapliti-pliti ni mo sa kinanglanon ni mo. O sige ma, magkita rin sa ospital. Mo ato na ko ha. Sige ma. Salamat. Kuha ko magtuo nga makatabang si Tricia. Ma, sige na ma. Lakaw na ma. Mag-istorya tanya na.

0: Doy.
1: Oh, Ning.
0: Kumusta na ka?
1: Ay, medyo na bagwana.
0: Adi arang tambal ni mo na palitan na sad ka.
1: Oh, asa na ba mo kwarta ni Kukoy?
0: Paminaw og maayo. Amo ta iprinda pag-usab. Palungagan ta namo 50 para may memong sa gatos. Pero wala may kwarta ang atong giprindahan. Pero wala kini madayon. Si Tricia.
1: Si Tricia.
0: Si Tricia nakapadala og kwarta 250.
1: Unsa? Asa man siyang kwarta?
0: Wala pa mi kabalo. Magsusi pa mi kung asa siya gikan og kwarta.

0: Salamat kay Tris nga nakatabang sa mo. Tuwa na lukat na ako pagbalik ang yuta. Huwag tuwa na kang mama ang kwarta ng sobra.
1: Maayo.
0: Tris, asa ka kwarta?
1: Kwan, kuya. Naabot ko Los Angeles.
0: Los Angeles?
1: Nagtrabaho ko diri, kuya. Pag-abot na ako diri sa Manila, nagtrabaho ko.
0: Si trabaho di ba?
1: Natural, mag-entertain sa mga customer. Imna na nga akong itrabahoan, kuya. Og dili, maayo akong trabaho. Para lang ko makakwarta, para lang ko makasuporta sa akong kaugalingon. Sabay lang ko sa akong kaila. Pero nagbulag mi, naglagyo mi. Nangita siya trabaho nga, dili pareha sa ako.
0: Tempo sa ibut pasabot ni ma.
1: Masailuan lang ko ni kuya. Kanahim akong bayaran.
0: Oh. Unsa?
1: Oh kuya, nagbabayad ko sa akong kaugalingon para lang ko mabuhi diri.
0: Kinuo ka.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ganito yung beneficyo sa Capricorn na sa imo, ha?
4: Ang ano nga, ganahan ko sa Capricorn?
3: Mm-hmm.
4: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upyagod, anong magbatil ka, ana, dili siya layaw. Kaya ako, mang kung ano, ako mang dito, ubay-ubayon. Kanabang, dili siya tamis, anak. Ganit yun, nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bugakang lawas. Ano kang, ay puro buyag ang tao na kong lawas. Mukta-abo kong idotay. Niya karong galing na, puro bang na, kuan ko na, musubo na kong timbang. Kailaya, medyo kong mainom.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako day nga si Jared. Kung ano ko, gaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawan gina ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan, nagid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerveplex, ako na siya limintin sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mo balik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siyang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Mega Car Soft Gel Capsule. Ang Mega Car Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Mega Car Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Mega Car Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Bilisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Mega Car Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Mega Car, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Mega Car Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Mega Car Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlo o sa kapsul. O makatabang po ang Mega Car Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Mega Car Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Mega Car Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Mega Car Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinarog inom ang Mega Car Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Mega Car, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naaka niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Unsa kadto?
1: Oh maya, asa ilo alam ko ninyo. Hantun niya, may usa ka farinir nakikigala sa ko ah. Nanguyab, naghangyo nga muundang nako sa akong trabaho, bisugot ko. Kung sa daw problema na ako daw siya sultihan, mas padili na daw ko magpadayon sa akong trabaho dito sa akong trabaon nga bar.
0: Unya!
1: Iyan kong gisuportahan, tuwad siya sa ilang lugar sa laing nasod. Mubalik to siya mga 5 months. Nana ko'y boarding house nga siya ay nag-abang. Siya nagbuhi sa ko ah. Moto nanawag ko sa iya ha. Yung nagpatabang ko kabahin sa problema na to dito kay Papa. Automatic. Mihatag siya na looy. Andam na siya makigminyo sa ko ah kuya. Basta. Mutuman ko sa iyang gusto nga. Maundang ko sa kong trabaho. Nadili na siya gusto mahibalo nga. Nagtrabaho pa ko sa Osakabar.
0: Nana kay gipuyan nga wa na pugka mo trabaho dito sa mo gitrabahoan.
1: Oo, oh, okay, may gusto sa Amerikano.
0: Mayon noon. So nagpaabot na lang ka sa iya.
1: Oo, oh, nagpaabot na lang ko nga. Iya kung ani on. Kunya plano siya. Nga muan ha sa ato ah. Basta makauli na siya diri sa Manila. Mag-uban ni padong niya sa ato ah. Pakikila-ila siya sa atong mga ginikanan.
0: Oh, sige, ako rin magpasabot lang ni Mama at Papa. Salamat kasi mong tabang ha.
1: Kuya, kinsa may dili mo tabang, basta na lang ikatabang, labinas ka na atong amahan.
0: Mayo kayo wala ka magdumat.
1: Ha?
0: Mayo kayo wala ka magbatulog, kayo ubos kay Papa.
1: Nga, magdumot man ko, nakasabot mo ko kay Papa? Nakasabot ko kay Papa, nga nung ningana siya? Oo, ang gunon po na ako. Tungkol kayo, naasap ko yung sariling mundo, yung panila. pero kabahin sa problema, alam ko mo tabang, basta na lang ko ikatabang.
0: Dako na kayong tabang ni Mudri ka nama.
1: Ay, kabala ka, kuya. Kung na lang ko'y mahimo, andam mo sa mutabang parinirdir sa koa.
0: Sipa, abutan na lang siya o makaabot na siya. Manganhin na lang mo. Ako rin pasabot lang ng papang mama.
1: Salamat, kuya.
0: Manawag lang kong balik sa imo, ha?
1: Oh, sige, magulat ako. Di kumusta ko ni papang mama. Inas papang wala akong patulog kahiyo, boss. Nakasabot ko.
0: Sige, Tricia. Sige.

0: asa man ko nagkwarta siya. Paminaw mo ma, ba? Sulod na lang mo gawas sa tadi sa ospital. Okay na ang tanan, nabayaran na.
1: Oo, anak.
0: Asa man ko na siya kwarta. Pa, paminaw lang mo sa ko ha. Nakahimo stress siya o dili maayo dito. Nagtrabaho siya sa usa ka bar para mabuhi niya yung masuportahan na yung kaugalingon.
1: Bar?
0: Imnanan sa mga lalaki nga tuwa ang mga babae. Dayon, si Tricia, kapit sa patalim para mabuhi.
1: Unsay kapit sa patalim, anak?
0: Unsay but pasabot, kukuhin. Nagbaligya siya sa iyang lawas.
1: Unsa?
0: Ginoo ko. Pero may nalanggani pa nga na nakailan niya na himo niyang suod ng higala nga Fariner. Fariner? Oo niya. Nanguyab sa iya sa pipila ka higayon. Nagkauyab sila pa niya. Ipaundang si Tricia sa trabaho. O na nga. Dito man sa Tricia kay murag naninood ang mga Amerikano pa. Giabangan siya boarding house. Nagpaabot siya sa 5 na lang kabulan pamubalik ng Fariner. Labi na mahibalan sa Fariner nga wala na siya mubalik ng trabaho. Nangayos siya tabang katong iyang ipadala ng kwarta. Automatic pa may padala din ng Fariner.
1: Mauba
0: sa Fariner kinigi ka ng kwarta nga uyab ni Tricia.
1: Kinook.
0: Kung makabot ang Fariner pagikan karon mga 5 kabulan, mauba ng Fariner. Makikita sa inyo ang magigila-ila kay mga sawa siya kay Tricia.
1: Unsa?
0: Mani si Tricia mo pa uli.
1: Oo pa.
0: Magpaabot kita pa. Kung ayaw mo kabalakan Tricia o labi na ikaw pa, huwagin siya magdumot sa imuha. Nakasabot sa imong gibati kay sayop sab daw niya.

Ma, paamin ako. Kaluyang ka sa ginawa na. Ma, ma, ma, ugma, nana sila Tricia. Muabot na sila. Oo, uba ng Amerikano. Nala, sige, para maila-ila na nato ang maong foreigner. Ngayon na lang sa tagsuring sa atong anak. Nalaandaman ay mong kaugalingon. Ma, ma, wala magdumot si Tricia. Sigurado automatic to. Makahatag pa sa ilo niya. Sa inyo ha.

0: Anak, may kailanian na kamuha sa mga Amerikano?
1: Nara pa. Honey, please sit down.
0: Okay, okay. Oh, anak, sorry kayo ha.
1: Ay, ka problema niya na pa. Kasabot ko si mo ha.
0: Masinsya kayo anak. Huwag may magtuo nga. Ikaw rin nga po na yung makasulban sa mong problema.
1: Kalimbi na ganito pa, ma. Imingogi ko si mo, anak. Sa'yo magpatigbabaw lang mong kahiubos. Kano ka magtarong pag-eskwila. Sorry na kayo, ma.
0: Pero wala may magtuo nga. Ikaw rin na yung makatabang sa mo, ha.
1: Di na to himbala ng panahon, lagi.
0: Sinsya kayo ka, anak, ha. Sakto pa, tinudanan nining iyang tuyo sa imo, ha?
1: Oo, paandam niya sa mga sawa sa ko, ah.
0: Di lang tanda magigsulti sa iya, kahit maglisod ng sabot.
1: Sila pa ako rin bahala sa iya. Anak, tarungon ni mo na siya. Pero lagi pa, paumanan ko niya dito sa Laing Nasod. Pagbalik niya, anda mo niya ang mga papel. Para sa ko, ah. Medyo na'y mahimo siya pa.
0: Maayoy noon, anak. Swertihin noon ka. O na ba? Dili sa tanan na mag-eskwila. Yung swertihon. Lagi po yung swertihon, babisa noong yaning. Para sa sitwasyon ni... Tricia.
1: Maogani. Mangayon na lang tagpasailo, anak. Maerusik pa yung pasailo, maang ginikanan ta mo. Natural naman tutugod. Kay gusto masam ninyo matagaan ko niyo maing kaugmaon. Di na, ay na si may pasahelo, ma, pa.
0: Salamat, anak, sa pagsabot.
1: Ako laywa makasabot. Padlongon manggog kagod. Gustong malanggon na mo nga. Maayo yung pag-eskwila makatapos ka para hindi ka maglisod. Oo, ma. Salamat kayo. Pero sa antaman, siguro wala sa eskwila nga akong linya. Yan, nakabaton kong lalaki, ha? Makatabang yapon sa to, ay.

mao gatong kaagi Kuya Arn sa amuang pamilya o bansa kong isoan. Nagpermente lang maghuot ang dughan sa akong maginikanan tungod sa iyang kabadlungod. Kay puno lagi sa barkada. Maglaglag ikan sa eskwilan, dili mo uli sa insaktong oras, tuwa si gawas, nag-inom-inom. Pero may nalanggani. Nakita na tagbo niya ko sa kalalaki. Nagkaroon Kuya Arn, batiyo na lang namo ang kamingaw. Sa cellphone na lang kami magkita. Sa video call. Natuwa na siya sa Laing Nasod. Natuwa siya sa Texas, Kuya Arn. Tuwa akong mangho dito. Magpadala siya og kwarta. Makalugar siya. Nga para lang aduna kami sa magamit. Huwag ako. Padayon pa sa pag-apply, Kuya Arn. Kadili basta-basta bisa nakatapos kita sa pagtuon. Mangita pa kita. Kaplastaran ng trabaho na eligible na gayon. Salamat, Kuya Arn. Mahinawad ko. Nangyap po yung mga inspirasyon na makuha sa imo mga listeners. Kaya salamat, Kuya Arn, ang imo magtatampo. Kukoy. Kaya salamat, Koy, sa imong kaagi uban ni Tricia. Kipadala lang to ni Kukoy mga higala, no? Kay basin makahatag mayang inspirasyon sa uban. Tapos sa namin. Hindi lang magpakuha sa paglaong. Kung nakahimo ka ang mga dili maayo, pero saan taman. Ingon pa, para makasustain lang sa gihimo ni Tricia. May anak ko. Karon swerte si Tricia. Tuwa na sa Texas, abroad na. Tuwa na nagpuyo. Sige, Koy, salamat, Koy, ha. Kung naminaw ka karon, Koy. May gala, nagkang salamat, no. Ay inyo kalimte ang pinaka-importante sa inyo, ang pinaka-the best ng mga product para sa inyo, ha? Makahatag umayang benepisyo. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na manggaling, may gala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. O baka, sulay po ninyo ang Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon ng Yapon. O testingan po ninyo kung unsay gud nga ihatag nga energy sa inyong mga gimbuhaton sa matag-adlaw sa atong Turbo Max Coffee. Ha? Basta kay first time ninyo pag-inom, tunga lang sa sachet. Ha? Okay, o dayon sab sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tanan, gikan sa bata, hantod sa mga tigulang, o sa tibuok pamilya, pwede kayo siya mahigala. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil, walay chemicals, walay halang, mild lang mahigala, tungod kay mga pure herbal ang anadiha. O dili ka man imong haplas. Umaabot na itong Supremo Herbal Oil, nga haplas lang yapon mahigala, pero dili pa kininyo mapalit sa mga parmasya, wala pa siya. Magpahibalo lang ko, kung naana, ha? Pero nahibalo naman mo kung unsay na sa atong Supremo Herbal Oil. O labi na usap no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Anyo kalimti mga inan, ha? Importante na sa inyong mga bata ang atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Para ganado kayong bata mo iskwila. O guban usap sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Para sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo mutik niya ini ang 13 anyos sa itong Nerveplex EE, Appetite Enhancer Capsule, hantod sa mga tigulang kung nawala ang ganas pagkaon. Kung gusto mo makarelax, maghatiapog siya relax mahigala. O glabinusab sa atong B40 Capsule. Ang B40 Capsule mahigala, makatabang kayo sa mga tao nga dunay nerves neuropathy, masinadaot ng mga kaugatan, gumikan sa taas na nga edad or nadaot ang mga kaugatan, gumikan sa diabetes. Malibyuhan na, matambala na o kadaadlaw ka mag-maintain sa atong B40 Capsule. Huwag na mga manusok-tusok mag-musi sa imong tiil. Nga na siya ba na magpinhod imong mga kamot o tiil. O na, nga nervous neuropathy na, malibyuhan na sa atong B40 Capsule. O, glabinusab no sa atong Mega Car Soft Gel Capsule. Daghang health problem ang itaker. Pwede kayo sa mga high blood. O glabinusab no sa atong mga senior citizens. Makatabang atong Mega Car Soft Gel Capsule niya na para sa inyong brain health. Mahili kayo sa kining gitawag nga Alzheimer's disease. Baka nabang limtanon ta ng mga idara na, mga senior citizens. Magmintin lang kadadlaw sa usa kapsula ng Mega Car Soft Gel Capsule. O glabinusab no sa mga babae din nga magproblema sila sa ilang binulan kung maabot na. Kaya magsakit man kayo ilang bation. Mega Car Soft Gel Capsule mo na mga teenager nga maglikay sa acne o pimples breakout, no, mga Mega Car Soft Gel Capsule sa mga inahan nga doon ay depression o anxiety ang ilang mga anak.
O sa mga hubakon, kinahanglan ta mag Mega Carsof Gel Capsule, ha? O labos na tanan sa atong Fairbite Capsule Sub. Sa mga tao nga daling kapuyon, gamay nga trabaho, daling kapuyon, hangusun, nga maglipong-lipong, loose pad tanahon, ay nyo pasagdi. Okay, lawas sa atong kapital, mag Fairbite Capsule mahigala, ha? Ah, sige. Dagan o dagan kayong salamat. Bye-bye. Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Mayingon, bye-bye. O God bless ka natong tanahin.

0: na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon no gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello! Maayong adlaw kanatong tanan, mga kahigalaan nato din ha, nga mga palangga. Oh, diba? Welcome na po sa atong everyday nga program. Kini ang iyong higala, si Buttercup. O kauban nato, of course, si Dr. Choi.
2: Yes, thank you.
1: Dok, maayong adlaw din ha ni mo, Dok.
2: Maayong adlaw, Ma'am Buttercup, o sa atong mga listeners. Thank you kaayo sa time na inyong gigahin para pagpaminaw sa among mga paningkamot diri nga makatabang sa inyo ang health problem.
1: Yes. So maghinaot mino nga anaa mo sa maayong panglawas. Ilabi na jud sa atong mga suking tigpaminaw, no? Katong mga suki nato nga texter sender, no? Hinaot nga kana ang naa mo sa maayong panglawas ilabi na karon sa atong panahon nga kanang ulan init, so mag-expect gyud ta nga dali ta ana magkasipon ug magkaubo-ubo, di ba? So mao ni karon Dr. Choi, magsugod ta sa ato ang pagbasa na dayon sa ato ang texters sa mga sender nato nga murag excited na gyud nga madungog nila ang imo ang tubag sa ila ang mga pangutana. Ingon siya diri, Doc, maayong hapon Dr. Choi, si Jeffrey ni usa ka gapaminaw sa radio. Pwede ko mangutana, Doc, about sa akong sakit? Karon mangutana ko kung unsay tambal ani, nagsugod atong gajaging ko. Unya makalimot kog kaon, unya wala akoy tulog. Maglisod kog tulog, unya karon na akoy mga problema nga akong ginaluom-luom. Isa man gud ko nga introvert diri, permi sa balay, dili galaag. Then na ay mga problema na ko, ako rasulohon tanan. Feel na ko, Dok, na depressed guro ko or napasmo-pasmo akong gibati karon. Mora ko mataranta, di ina ay pula-pulas akong dughan. Unya, galabad akong ulo, unsay akong angayng buhaton ani Dok Choi. Unya, bata pa daw siya, kahit 24 years old siya nga taga Bunawan. So, maunin no, atong text sender sa 1367 sa 0985.
2: Siguro, kanang karakter naman yun na, no? Kanang murag personality naman nato ng introvert, no? Pero as much as possible, even ako, di man ko ingon nga daghan kay friends nga na ako ikuan, pero ang ako alam makuan siguro is kinanglan maningkamot siya nga mo-socialize pod siya, no? Siguro mag-start ka sa imuang mga community, no? Like example sa inyong church, no? Try to join kanang choir ba, try to join inyo ang katikisem ba, may nana bitaw. Kaya mas may ginang na kay a little of core group, no? And then, nakanindot manggun sa church, kay murag dili kay sila judgmental. Di ba, ma'am?
1: Mm-hmm. Kay more inspirational.
2: Diba, ikaw, ma'am, appeal man po ka sa inyong church, no?
1: Naamang gitaan ng
2: in fact, ako sa una, sa dili pa ko busy, no? Naagyo ko ka ng core group, no? And then, do dili man kay ko nga ingon nga daghan kay ganang activities nga giapilan, pero sa time nga libre ko mo join ko sa mong core group, no? Pero naman gud toy mga instances nga na busy jud kayo sa work nga ako ang kuan na lang isa ako ang family. Though I try to have good relationship pod sa mga workers nako, so murag sila na pod akong nabarkada, no? Kay sila po akong kuyog sa pag-alaga sa akong mga anak, no? So find someone or a group of people nga murag maka-share ka sa imong mga problema. Siguro ayaw lang sa po diretsog share sa imong problema, just find a group lang sa to be a member and participant ana lang sa ba, no? And then kung nana kay mga suod nga friends ana sa group nga imo ang maapilan, is mas better siguro nga ayha na ka magstorya bahin sa mga problema in ana, no? So kung in kasong na kay mga barkada sa una, mas better you try to reconnect, no? Even mas kidi ana lang sa social media, try to reconnect sa imo mga friends, imo mga barkada. Ana, kumusta lang, good in ana, kumusta naman ka? So ang mahitabo ana, magshirana iragyapon mo sa inyong mga experiences or kanangan po mga problema, mag-sharehanay na po kay. Ang importante mong good ani ma'am, nga dili niya sulohon. Lagi so, ang importante good nga naa kay ma-connectahan. Oo. Kung dili man ganing imong ikagaw, imong barkada, no? So, katong mga karaan nga suod nimo sa una, try to reconnect in social media. Kung dili man ganing, invite nimo sila nga, uy, di man laag sa tabi, mag-coffee or something. Inana, bitaw?
1: Labi na kung nana siya gibati, nga nagsolo-solo na siya sa iyang gibati.
2: That's why I'm saying, dapat siya mo-connect.
1: Gani, no.
2: So, dapat siya mo-connect. Kaya dili man ka one man in an island, yes. No? Di man ta, naman ta sa, in a community man ta. So, kana. And then, on the medical side, mas maayos siguro magpa-check up siya o psychiatrist or even a family medicine physician, no? Kaya usually we're trained and also in the mental health, no? Ang mental health naman gani karon is part na siya sa civil service nga natay mental health or wellness nga leave, no? Mm. Para ka, na kay an additional 5 days na karon nga kanang official leave na gyud na sa mga employees nga depende na nimo mulakaw ba ka, mo vacation ba ka, mo attend kag party, mo attend kag activity sa imong anak, basta na kay 5 days ana nga wellness leave.
1: Mm-hmm.
2: So depende na imong mental health, social health or physical health or emotional health ana nimo nga ko ano. And then so mas maayo siguro magpa-check up siya kay murag naman po'y tambal nga murag mo kalma pero murag dili ka mag-uul.
1: Mm-hmm.
2: Anti-depressive siya pero dili siya ingon nga katong regulated, no? Pero kinahanglan gyapon siya reseta. Mm-hmm. And syempre dili man ako pwedeng istorya kay nga no kanang ma-reprimand unya ko, no? Kay kinahanglan man yun siya reseta, no?
1: Mm-hmm.
2: So mas maayo nga magpa-check up siya kung wala man gani psychiatrist sa ila, pwede siguro ang family medicine, no?
1: Mm-hmm.
2: Kaya murag more attuned into kanang mga inana bitaw, kanang family wellness.
1: Okay.
2: So, mas maayo siguro magpa-check up ka o family medicine para sa ako, ah. No, pero syempre naman bisa di Polog City, mo kabalo asa ka. Kuan
1: man siya doc, Bunawan sa Agusan del Sur.
2: Oh, so pagita og family medicine diha na sa inyong area. Kay mas naana sila time to listen ang family medicine regarding mga family problems. Kay usually siguro basin ang problema dili lang yun kay Sierra, basin apil na ang iyang family problems. So mas maayo ang iyang pa-check upan is family medicine nga doctor.
1: Okay, doc. Pero kani iyang pag-jogging doc, no, mas nakatapang grabe ni niya, Dok, no?
2: Makatama rin sa physical health. Uh-huh. And then, siguro, try siya o appeal ka ng mga organization nga nag-run. Di ba na may uban anak nga nag-appeal ka ng mga 4K, 2K run, may nanabitaw ng mga group. O naman yun, anak, good. Or pickleball ba? So, try siya nga, iyan ang i-overcome iyang pagka-introvert.
1: Okay, thank you kaaya na, Dok, no? Daghan dyan kaayo ang makarelate kaayo ani sa ato ang texter sender. Pero yan, giingon po din ni Dok, baka ni Manggong maglimot siya kaon, kana po at bantayanan.
2: Imo ana mang yun ng kuan, kanang, imo naman yun ang pahinumduman ni mong self, ngumukaon na ka. Iwan ka, ingon nga, pila ka oras yung ka magdagan.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, syempre, mag-run ka, siguro early morning, humani mo, run, di mamahaw ka. Mm-hmm. Ayun, hindi ka gabi eh.
1: Narumayang tulog, no?
2: Mga late afternoon ka mag-run, mga 4 to 6, and then after anang run, ikaon ka.
1: Mm-hmm.
2: Di ba na ingon nga, kinanglan malimtan ni mo?
1: Lagi.
2: So, kung kuan magani, magpa-alarm siya.
1: Kana,
2: no, kaya di mo punta, ingon nga, the whole day ta mag-run.
1: Mm-hmm. So example, para sa nang uban dok bang, kana bitong mabisi na silang gipang buhat, labi na naga cellphone na, sa malimot na dayog kaon, yun na plus, kaninga gibati dayo ni Jeffrey, na lisod kayo, you know, mga kabatanunan, dapat insakto dyan tagkaon, insakto tagkatulog, so dapat naatay mga food supplements, no? Or mainom po taga ka ng lamipod siya nga, makapakatulog. Munana, sama sa tong coffee corn. Pwede ka ani, Jeffrey.
2: Nerviplex AE.
1: Nerviplex AE para maayo imong tulog. Para di po ka malimot nga mukaon. Kaya nga no, kaning atong Nerviplex AE, pag inom ni mo ani, mas ma-feel ni mo nga ganahan ka mukaon. So basin ka ni imong gikinahanglan, no, Jeffrey, no? Huwag hinaot nga nakadungog ka sa ato ang karon nga kuan nga segment karon, no? Hinaot nga namati ka. Shout out kay sa tanan ng mga taga Agusan del Sur, Dok.
2: Mm.
1: Taga dito Manisya sa Bunawan. So thank you pod kaayo sa imong pagpadala sa imong message, no. Hinaot nga nakatabang nimo ang atong advice karon. Labi na gyud ang advice ni doktora, no. So, magpa-check up daw ka dito mo ato ka sa psychiatrist, Doc?
2: Or, kundili, family
1: or
2: medicine.
1: Or family medicine. Okay. So, thank you kaayo, doktora, sa imong advice. Naan na po tayo lain, nga texter sender, nga si Ma'am Marilyn, ingon siya. Yadong bagtak, Doc, naglaylay man, puy-puy man, mora ko og nagbaklay, og layo kaayo. Bisag magtindog, laylay, og maghigda ko, laylay. Dayon, kining akong balingkawang, dapit sa wala, Doc, kay magsakit usahay. Konektar dayon siya sa paa nga laylay. Kining akong paa nga laylay, dapit wala. Kana ara, Doc?
2: Mas maayo siguro magpa-laboratory siya, no? Kay basin taas siya sugar, no? Kay kasagaran, isa na sa reason nga, no? Mag-numbness ka, magpuy-puy ka, or laylay, kung kulang ka sa kanang mga kanimitang mga electrolytes, no? So, usahay kung kaning diabetic ka, kulang kag potassium, no? Labi na tagas kay mong sugar, labi na kung naga-insulin sila, no? Ang uban po daan ang mauubos ang potassium kung nagasigislag nebulize, no? So, mas maayo siguro ipacheck niya yung sugar kung wala ba siya yung neuropathy. Ipacheck niya yung mga electrolytes. Kaya naman tayo gitawag o hypokalemic periodic paralysis, no? Kanang inherent yun sila nga paspas kaya sila mauubos ilang potassium, no? So, kinangalan siguro ipacheck po niya yung mga electrolytes like sodium, potassium, inana. And then, kato, uric acid, no? Kaya usahay, kanang ngulungol, mura po na itong ma-feel as laylay. Especially sa itong mga joints kung tag-as ka o uric acid. So, ang ako ang suggestion sa iya, magpa-laboratory siya. Aside ana, pwede po siya ubos o hemoglobin, hematocrit, gano'ng kapoy siya or luyas siya. No? So, usay, kung kulang ka hemoglobin, hematocrit, inanay mo ma-feel. So, mas maayo, ang akong suggestion sa iya is kato, pa-check niya yung sugar, pa-check niya yung uric acid, pa-check niya yung CBC, no? And then, okay ram yung kayo mga haplas, tamam, no? Pwede kayo sulayan niya itong orayon ng haplas, no? And then, magpamasahe, okay kayo, kayo murag ma-relax ang imong mga muscles, inana, no? Kaya usahay, kanabitawang hago, rakaita, kanang sige taglakaw, dayon.
1: Ang trabaho sa balay, sing tindo.
2: Oo, sige kagsington, inana. So, isa mo na sa reason nga mangkuanta, mag-neuropathy, mag-ubos ato mga electrolytes sa lawas, inana. So, usa, no? And then, kung wala, siguro, akong suggestion is kung katutanan, ipatest niya niya, normal ra, and the next siguro nga ipatest is kanang atong metabolism, no? Nga testing. So, patest siya sa thyroid test, no? Kay, ang uban ana, nga mura bitaw, downer, kanang hinay kay mong metabolism, and ana, is kung nakay hypothyroidism, no? Ubos imong mga hormones sa thyroid. So, pwede po na siya. So, step by step yun na ang pag-assess na to. So, kinanglan ni siya magpa-check up ang doktor. Haron ma-requestan siya ang mga laboratories. Then, for the meantime, ako mga suggestion niya, pwede siya mag-B-complex. Labi ng
1: yes,
2: high dose
1: doc.
2: Na itong B-complex. Itong B-forte, no? Pwede ka mag-inom, ana. And then, haron maayo iyang katulog para the next day is refresh siya. So, pwede po siya mag-Nerviplex AE, dayon niya katulog, no? Pwede po siya mangape, no? Kung ganahan siya mangape, magagabi, pwede siya magtimpla o isa ka kuan baso
1: sa
2: nga.
1: Coffee corn. Pero Doc, kuan man ni si Ma'am Marilyn, Doc, taga-Rojas, Ramanation. So, pwede siya mo bisita sa imo ang clinic, Doc?
2: Yes, pwede siya mo ato sa akong clinic na amin sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning. And then, by schedule, mas maayo siyang manawag daan, no? Kung ganahan siya sa PrimeMed nga Wednesday afternoon o Friday morning, or sa East Hospital nga OPD clinic na mo every Saturday sa afternoon. Ang amo ang number nga pwede niya tawagan for schedule is si Neil, ako ang secretary. So, ang number is 0910-755-9686.
1: Okay, Doc. Thank you kay ana. So, Ma'am Marilyn, no? Karon naka-tune in gyud si Ma'am Marilyn na dungog na gyud imong advice, Doc. Porting daghana gyud dapat niyang ipa-check. No, importante kay labi na 52 years old naman ni si Ma'am, no? Daghana gyud tag mga balatian nga mga bation. So, magpa-check kita sa doktor. Bisitahan lang, Ma'am, si Doktora Choi, ha? Para magkita mo para makabalog ka on sa payangan ni mong laing buhaton after anang imong mapacheck na ni mo imo ang gibati.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so magpasalamat ta sa mga nag-message na to. Atong i-invite ang uban nga mo message sa atong hotline number 0909-304-8924. So message lang mo kung unsa pa ka na yung gikabalakan sa inyong panglawas kay aron nga matabangan ta ni Dr. Choi, no, nga para ma unsa maayong matambag niya, unsa itong maayong buhaton, unsa maayong na itong mga pagkaon nga likayan para ka na itong ipangbati, dili na gid kay siya mo worse, no? Ingon ana, din ka itong maroon makatilaw po mo sa mga food supplement, nga basin mo angay mo, ilabi na sa ato ang mga produkto dinhi, nga daghan na po kaayo ang nakatry nga ni angay. Din ka itong atong haplas mga kahigalaan, labi na sa ato mga nanagtatay din ha, no? Ay magkalimot, maghaplas ta sa ato ang orayon nga haplas.
2: Yes.
1: Okay, dayon. Oh, diri na punta sa ato ang lain nga texter sender nga nag-hello lang man ni siya, Doc, sa last 4 digit nga 8924 sa 950. Ningon siya diri nga hello Doc Choi, hello Buttercup, and hello Kuya Franz. Always kong nagapaminaw sa inyo ang programa og thank you kaayo sa inyo ang natabang sa mga mamiminaw o sa mga masakiton. Dok, unsay imong ikasulti ato, Dok?
2: No. Yes, oo. Thank you kaayo, no, sa itong mga listeners, labi na ni sa itong texter, no. Salamat kaayo nga nag-take time niyo siya mag-hi, mag-hello, nga magpahibalog yun nga isa siya sa ito ang listeners.
1: Yes. So, thank you kaayo, no. Shout out sa tanang mga namati karon. Daghan kaayo tag mga followers gani sa Facebook ni Dr. Choi. Malimot ka, Doc, sa pag-invite, Doc, mo message sa imo ang Facebook account.
2: Pwede sa sila mag-message, no, sa ilang mga questions, positive feedback, o mga pa-shoutout, no, sa ato nga Facebook Messenger nga Doc Choi, no, D-O-C space C-H-O-I, no. So, pwede sila dito magpadala sa ilang mga messages.
1: Okay, so shout out ti ay sa mga taga Dingina, no. Kusog kay ta dito, Doc.
3: Naglanog-lanog itong tingog dito, Doc.
2: Aba?
1: Oo, human sa drama ni Kuya Earn, yes.
2: Ni dito Dr. Dayon. Love.
1: Oh, ni Dr. Love, ah. Ato ana po dayon nga segment po ang naglanog-lanog. So, salamat kayo tanan, no, mga kahigalaan nato. Ug wa naman po tayo oras. Hangtod na po sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup, mang iyong higala sa kahanginan nga sa ngalan ni Kuya Franz, magpahinumdom nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes, ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas.
4: 96.7 FM R Davao de Oro. Ka-vibe sa soundtrip!
5: Ang lupet!

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
2: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: bagong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Brie.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Confessions. Kauban si Kuya Pulitz.
1: Okay, may gabi. Pagbalik mga kabibes. Oras sa FMR, 37 minutos na human milabay. Ang ika, alas 8 sa gabi. Mayong gabi sa mga nagtanaw ka na ito. Dito sa tuwang live, no? Nilabi na kang Wilik. Rosales Simelia. May gabi ni mo dia dong. Asa magkaroon na pita dong. Salamat sa imuha pagtanaw. O siyempre may gabi usap diha sa tuwang mga suking digbaminaw diha sa diha sa may barangay Ugaw. Siyempre dili na ito hikalimtan si Nanay Maria. May gabiin mo diha Nanay Maria tungko. Nga kanunay yun nakatune in sa 96.7. Di sa kung sa pahay may tabo perminti nakadulog sa iyang radyo. May gabiin mo diha Nanay Maria tungko. O siyempre din ito ikalimtan si Nanay Carmen. Yes, may gabi diya kang Manang Naiding, kang Saldi. O sa mga Gulayan family, mga Pukita family din ha, mga Soldi family. Sa mga kalimot, manino ko sa mga aplido din sa sa Mudlong family. May gabi diya kang Daboy, kang Angelica. Og sa mga Badilia family usab kang Paribay GP ugang Matit. Sa mga Dobalos usab may gabi diha kang Junjun Dobalos ugang Nong Kadoy. May gabi mo diha Nong Kadoy, salamat kay si muhang pagpaminaw makanunayon. Ugang Aling kang Aling Rurak, kang Dudong Rurak, kang Aray, kang Budoy ugang Aliya. Sa mga naminaw kana to diha sa may Purok 3 og sa Purok 2, may gabi niyo diha tanan sa Purok 1 sa to ang mga One Port Boys diha nga gipanguluhan ni Do Kiris Ipanto. May gabi niyo diha ang tanan, salamat sa inyo makanunay ang pagbaminaw. Siyempre ato di pagkabasahon na ang comment rin ni Kagawad Marjon Nistal. May gabi din ha tulits. Shout out midris din hiya sa Ritz Hotel Davao City, mga barangay council ay sa mga taga barangay, sa mga barangay council ay may gabi niya kaninyong tanan nga nakakaroon mahimutang diya sa may Ritz Hotel Davao City, mga barangay council nga mahimo nag sige tawag na inyo ang kalihukan karon. Kalimot mo ko na inform da. Sa tawag ka na kalimot mo ko sa ito tawag ka na inyo ang kuhan karon da. Inyo ang seminar. Liga ng mga barangay, matama ba ko? Siyempre, may gabi eh diha, kaninyong tanan. Kagawad Marjun Istal, kagawad Dinis Muso. O, gigil mo sa kang kagawad Alex Manti. Kagawad si Dominda Puntibidra. Kagawad Sherwin Durintira. Oh, kagawad Danilo Digal. Kagawad Raymond Arangcon. Sa paywan na pili ang kagawad. Siyempre sa ato usab nga BRK kang In-In Muga. Oh, yun man usab sa ato ang Treasurer si Ate Bibi. Apil karun diha no? Si Ate Bibi Badilla. Shout out diha te o gang ato ang sekretary kang Junalin Linlin Tukib. O sa walay lipod-lipod sa walay pag langan-langan. Sa walay pag dapig-dapig ato ang guwapita maalagaron butan nga kapitana sa barangay Ugaw na nakakaroon din na may mutang sa Ritz Hotel Davao City sa gipahigayon nga kanang gipahigayon nga liga ng mga barangay ha mga komisipyat ato ang kapitana Milagros Nistal inaot unta nga manipayon mo karon nya sa musta man mo diha Boss Dani ha Boss Dani Digal wa mo magda diha og wan wa mo magdala og bahalya dito unta mo sa kuan. Ako kamo unta to ni Billy sulti pa man ako nya asa mi mayong binyo dito sa may kuan. Shout out diha sa Insular kung wala na usab ha sa Insular Waterfront Hotel diha sa asa na debita ha basta linya na dito padulong sa Ubalde nga diha sa may Jerome ha diha dapita gisa itong mga na sweeto diha. Basta kay diha unta mo kay daghan kayong kuan dito gagawa Danilo Digal, daghan kayong kanang bahal dito. Naay mga sanggutan dito nagpalibot sa hotel. Na dili ito binuang ni ko kagawad Marjun, ha? Naay daghang sanggutan dito sa kuan palibot sa hotel, sa Insular Hotel, ha? Nga murag agi panagiyahan na sa waterfront kung wa ba kong sulit. Basta kay Insular Hotel, ha? Bugo sa una, ha? Kasi minar sa tadi hagbalig tulosan ka adlaw. Kagi sa tagtulog ng mga bugnaw ng mga lawaka. Di ha on tato kay peting ninduta kay inigbangon nyo sa buntag, inigawas ninyo gikan sa inyohang mga rooms. Ay, sus. Mo'y makita ninyo itong manang giting na dito sa ibabaw. Da please bye-bye, oh. Da please bye-bye na nga hotel, ha? Palibot na dagang kay sanggutan kay gituyo gidon og akong gi-interview gito manang gite dia, ha. Ingo pa siya nga gituyo gidon na og pasanggot sa taga hotel para walay mga kuan ba, walay mga hugaw, walay mga lukay, aw kanang mga matagak nga mga kuan ba, bunga uban pa nga kanang mga lukay para limpyo do ba. Mo na nga daghan kayo kuan, daghan kayo tuba diha dito pa lang unta mo kagawad Marjun. Basta kay pwede mo bahon diha sa inyo ang binyo. Bawon mo bahal ito. Shout out diha ganun nyo, ha, sa mga tanan nga mga barangay council. May gabiin nyo diha tanan. Shout out diha sa may rate sa Hotel Davao City. May gabi diha ayaw-ayaw mo. Huwag ma, uli na mo, huwag ma, no? Pasalubong niya, ha? Pasalubong niya. Oras na to mga ka-vibes. Doon ay 44 minutos na human milabay ang ika-alas 8 sa gabi. Ay mo palipat mga ka-vibes, ha? Kayo niya. Taod-taod, doon na kita ipagbasahon nga usa ka sulat sugilanon sa kinabuhi, ha? Excited kayo ni mga ka-vibes, ha? Excited kayo maminaw ang ubanan ni tungod kay basta kayo nindot, ha? Patod pa sa akong mga ubanan din nga nindot, ha? Excited kayo sila maminaw tungod kay nindot nga kaagi sa kinabuhi niya with gugmasad, ha? Nay gugmasad, dili sa nimawala ng kawan gugma. Kaya lamas ang kinabuhi, ito ang kanang gitawag na itong gugma mga ka-vibes. May gabi idea ka ninyong tanan. O sa ito ang mga suking digbaminaw, shout out diha sa may barangay Manat. Diha sa barangay, diha sa puro, saan eh, Sitio Maan. Kang Iloy, Gunsaga, may gabi ini mo diha, Loy. Sa mga Gunsaga family diha may gabi kaninyong hurot ang ati iba o gingon mo sa kang Gingging o kang Manoy Tunyo sa tanan ng mga na naminaw ka na to karon. Salamat kasi nyo makanunay pagbaminaw, ha, o diha sa barangay mainit sa mga suking digbaminaw sa mga to sa barangay Kamantangan Muntibista at sa mga Mayaon diha sa barangay Kadidgid nga to usap sa may barangay Banglasan nga may Kamansi o asa pa to katong kinaibabaw na bitaw kalimot mahino ako. May gabi ida kaninyong tanan des barangay San Jose sa tanan nga mga suki na tong digbaminaw des barangay New Bataan diay hindi na to kalimtan. Si shout out diya kang Nanay Kunching Lawlaw o kang Nanay limot mong nanay atong kusugay mo greet sa to, ha? Kalimot ko, ha? Nay, nagbihin mo dia nanay dia sa may Purukuno Andap New Bataan sa tanan taga diha sa may Mary Mediatrix. Nagbihin dia kanyang tanan. Salamat guys niya magkanunayan pagbaminaw, no? Uy, maayong gabi, kuy! Sa Norabik la Plural di Tababa. May gabihin mo dia Norabik, ha? Plural di Tababa. May gabi, salamat kasi mo ang pagtanaw pagpaminaw sa tuwang programa FMR Confession. Oras na to mga ka-vibes, 46 minutos na human milibay ang ikalas utso sa gabi din sa tuwang programa FMR Confession sa 96.7 FMR Davao di Oro. Ka-familia, ka-vibes.

0: FM Radio Confessions. Kauban si Kuya Tolits.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Rubio kay Senior sa San Jose Torrel, Davao City. Tuka na kayo ng Magnum C, kapsul o kape. Tapos di ba ito gamay, mawala yun. Kalawin sa inyo, mawala yun. Munang dinting, yan ako nainom. Kadadla yung prenom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane, Magnum C, kapsul o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ninyo kung gusto nyo. Pero lamiyag yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, Kaobanato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.
12: FM Radio. Confessions. Kauban si Kuya Tolitz.

Okay, mga gabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, 5 minutos na human milabay ang ikalas 9 sa gabi. Dinis na ito ang programa ang FMR Confession. FMR sa Davao de Oro, ka-familia, ka-vibes. May gabi, diha kang nanay T.C. Ortiz Hintapa. Diha sa Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro. Mayong gabi, ngan ha kanimo Sir Tulitz, kumusta? Okay, pasa all right. Okay, rakaya na. May gabi po diha. Kumusta man po ka? Oh, kang Ma'am Nurabik Pluraldi Tababa, wa request ko every woman and in the world by your supply. Salamat. No problem. Tugtog na to na unya, Ma'am, ha? Unya sa to ang mga suki ng mga nagpaminaw karon sa ilang mga radyo. May gabi diya ka ninyong tanang hurot. O siyempre, may gabi diya kang Darwin o kang Angelo na diya sa gawas nga nagpadayon sa ilahang trabaho hangtod karong mga orasa. Gi-overtime man yun nila mga ka-vibes, no? Dili basta-basta kugihan kay nga mga tao ni, di basta-basta ni mga banggiitan nga mo ilis sa inyo ang mga hapin. Mga hapin sa kinabuhi. Bitaw, mayo kay mutahi. Mayo kay mutahi sa mga gisi nga mga pagbati. Si Darwin o iyahang right hand si Angelo na karon diya sa gawas mo nga padayon hangtod karong mga orasa nga nagtrabaho in town mga kugihan yan yung mga tawahanan nila may ini kiskisan ang kukuha ni atong ituog. Kung aduna mo ay gusto nga pailisan diya sa inyong hapin sa kinabuhi. Hapin diya sa inyong mga sa inyong mga supa. Doola diri si Darwin ay another skill diri si station. Overtime ano si gusto ninyo kanang trabaho no kanang adlaw o trabaho gabi o trabaho gadlaon. Shout out diya kang Darwin o kang Angelo nga nagtrabaho in taon hangtod karong mga orasa. Wagin sila magpatintal sa mga tintasyon. Oras na to mga ka-vibes, doon ay 7 minutos na human milabay ang ika alas 9 sa gabi. Nihigayon na mga ka-vibes, ako ang gikaingon. Ang ato ang usa ka sulat sugilanon ato ang pagasaluhan karong mga oras sa mga ka-vibes, no? Kaagi sa kinabuhi. O shout out diha sa ato ang mga amigos diha sa may San Jose New Compostela, Dingkoy Arangkon, may gabi ini mo diha koy. O siyempre sa ihang pinalanggang asawa kagawad origin Diaz Arangkon sa mga Diaz family diha sa may San Jose Compostela, may gabi diha kaninyo. Ikaw ang dahilan night pa request ko tulits. Sige, Nurabek Pluraldi Tababa. Minaw gini si Nurabek. Paminaw, Ma'am Nurabek, ha? Ning ato ang sulat karon niya. I-comment din ang imuhang kuan. I-comment din ang imuhang kanang, unsan eh, ang imuhang tambag o unsan imo ikasulti ani, ha? Pwede ninyo i-text mga ka-vibes sa ang inyohang mga komentaryo. Bahit tungod ani nga ang sulat sugilan nun karon nga itong pagbasahon, ha? Pwede ninyo i-text sa 09512200478 o di ba kaha sa 09851485138 o di ba kaha i-PM ninyo sa kuha sa Tolits Rosales T-O-L-I-T-S Tolits igagaw ni Jericho. Jericho Rosales kura ng uyuan mga ka-vibes. Guwang muli ikatanaon na base ba din na si edad ay nga dipindi mo na ugasan mo nagkisa inyo ang anong naparinti mo. O di ba ka i-comment rin sa to ang FB live ha sa FB page sa FMR Davao de Oro. Pwede ninyo diri i-comment ang inyohang mga komentaryo sa bahitungod ani ato pagbasahon karong usa ka sulat sugilanon sa gugma. Og pangandam na mo mga ka-vibes kay ani ana. Ang ato ang FMR Confession with Kuya Tolets.

0: FM Radio Confessions. Kauban si Kuya Tolits.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
14: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
16: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay. Magkabayad og bills. Makapalit og prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
17: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio.
0: FM Radio. FM Radio. Confessions. Kauban si Kuya Tolits.

Mayong gabi usab, diha kang Judil Huyuhoy. Good evening po. Shout out po kay Domingo Huyuhoy from Bantakan, New Bataan. Thanks sa pagbasa, Judil Huyuhoy.

Okay, may gabi. Pagbalik mga kabibs. Oras sa FMR. 35 minutos na human milabay ang ikaalas no 9 sa gabi. Dini sa tuang programa ang FMR Confession with Kuya Tolits. Dini lang sa FMR Davao di Oro. Kapamilya, kabibs. Salamat kayo sa inyo ang pagbabilin sa pagtanaw. Mga viewers na to diri sa tuang live, salamat kayo kang Ma'am Nurabik Floraldi Tababa. Mao ba ni? Imong request ma'am, ikaw ang dahilan. Salamat kay ma'am sa imong pagpatan-aw gyud ma. Wala ipuos nga kana bang pagsunod sa ato ang programa. Bisan pa nining mga orasa no. Padayon gyapon sa pagpabilin sa pagtan-aw o pagpaminaw kanato. Okay? Mayong gabi eh. Shout out diha sa tanan taga Matanaw Digos. Hilabi na sa mga Ladira o Santillas family diha sa may Digos, sa may Matanaw Digos, Davao Del Sur. Davao Del Sur no? May gabi eh diha kaninyong tanan. Del Sur no? Del Sur? May gabi eh diha. O kang Boss Darwin. May gabi eh mo diha boss. O kang may gabi usab sa kani kang Jeffrey Dilos Santos. So, may gabi ninyo diha. O say mga apelyido dito na to shout out to sa inyo abi. Shout out sa mga kabano ni Darwin diha sa Davao diha sa kon diha sa Turil Davao City. May gabi diha. Kaya sa mga sa mga pamilya ni Darwin. Dinampok Handugan family o mga Dinampok family may gabi ninyo diha tanan may gabi diha sa ato mga suki ng mga tigpiminaw diha sa may Turil Davao City o may gabi kang Sir Judil Huyuhoy good evening po shout out po kay Duming Duming Huyuhoy sa diha sa may Bantakan New Bataan salamat kayo sir sad kayo ihang kinabuhi pero kon mo balik man si girl sa iha dawato na lang po tungod sa mga bata pero bito no kay naman po yung uban nga na diba win nga na ang uban ka bisan pag nagkabulang na sila dawato nga po tungod sa mga anak no nana dawato na lang ko dahi no pagpangayog pa sa ilo 5:37 pa diri kuy sayo pa di kayo nyo okay pa kayo de salamat kayo Ma'am Nurobic Floral di Tababa sa imuhang pagtanaw sa kaning pagpadayo no bisa pag inani ng mga oras sa salamat kayo shout out sa tuang mga suki nga mga tigpaminaw nga hangtod karong mga oras sa mga Rubiros family diha sa mainit na bunturan na Davao di Oro shout out diha sa mga Rubiros family diha sa may barangay mainit na bunturan Davao di Oro shout out diha sa mga Rubiros family salamat sa inyo ang pagpaminaw diha kisang-kisang si Auntie Rebecca o si Uncle June daw ni Darwin may gabiin nyo diha salamat kaya shout out sa tanan taga barangay mainit na bunturan Davao di Oro. Ani ang atong mga tambag mga kabibes ha. Ang mga tambag atong pagabasahon ng mga opinion. Ato ang nadungog ang istorya sa kinabuhi nga gipadangat dinhi kanato mga kabibes no. Unang una isulod siya sa seminaryo kay gusto niya mamahimong pari tungod kay damgo niya. Kani adto nga mamahimo unta siyang usa ka pari tungod kay gikan sa gamay pa siyang bata. Mao na kini ang iyang pangandoy. Apan matud pa niya ang kasing-kasing adunay kaugalingon ha adunay kaugalingon kuno nga unsa to iyang giingon ganiha apan ang kaugalingong plano ang kasing-kasing adunay kaugalingong plano una nga ang iyang gisunod ang iyang giyong kasing-kasing muto ni abot ng panahon manggod kay nagkaila siya ni adtong mao nga babae niya abot ang panahon nga nipili gid siya ni desisyon siya mo pinakabugat jud kining kabahin mga kabayb sa tuang kinabuhi kining mo desisyon ta
Kay lisod kayo ng kaning desisyon man gud, kung mali ang imong desisyon, mali gyud, di gina mahimong tama, no? Pero para niya mao man ang tama. Oh, mo na nga gisunod niya ang iyang kasing-kasing. Moto nga gipakaslan niya ang maong babae tungod kay nagkahigugma sila. Apan miabot ang panahon nga nagkabulag sila tungod kay ang babae nga iyang gituho, gipili o gituuhan nga nahigugma nga to kaniya. Nakapili masad og lain. Baita. Ay kasagaran mo hitabo kina mga ka-vibes, no? Sabi siya pagdili pari unon hitabo mo po na sa ilaha, di ba? So magbasa tag-usa ka kung ano report ha? Ikaduha di ay kaya matod pa ni Norobic Plural di Tababa, sad kayo ang iyang kinabuhi pero kung mo balik man si girl sa iya hadawa ito na lang po doy kay tungod sa mga bata hindi po di nga na ha? Nya matud pa po diri ni 135 mga ka FMR usahay ang pinakasakit nga desisyon dili ang pagbiya sa usa ka damgo kun dili ang paghatag sa imuhang tibuok kasing-kasing sa usa ka tawo nga dili di ay mahimong imo sa kahangturan. Ay. Good, no? Ay, kaduha. Diri na nag-PM na to, diri si... Jude. Sa atong bida, iyang gibiyaan ang dalan nga dugay niyang giandam arong sundon ang tingog sa iyang kasing-kasing. Wala siya masayop sa paghigugma. Ang sayop mao ang pagtuo nga kung tinuod ang imong gugma, sigurado nang magpabilin ang tanan. Dito siya nasayop tungod kay bisan pa daw matud pa niya ang but pasabot niya nga bisan pa og tinud-anay ang imong paghigugma, dili dai gyud nimo masiguro nga magpabilin ang tanan, no? Relate mo ana mga ka-vibes, ha? Dili gyud dai masiguro nato, no, nga bisan pag tinud-anay ang ato ang pagmahal og paghigugma ngadto sa tawo nga atong gipili, dili gyud ta kasiguro nga magpabilin siya nga rika nato. Good evening, Sir Tol. Oy, naulahi si Sir Antonio Colliantes. Wala na minaw ron si Ate Ruth Rimultaniog tungkol kay aduna sila yung pagpangandam ugma, no? Kay sabado na ugma adlaw sa ilang pagsimba. Dili siya. Wala sa siya na minaw karon, Sir Antonio Colliantes. Good evening muda, Sir Tol. Tulits. May gabi, Sir Antonio Colliantes diya sa may San Remigio. Dabaw. Dabaw. Naunsa nabot magdabaw. San Remigio, Cebu City. Salamat kayo, Sir. Doon na po yung isa ka nag-text sa to, ha? Ang gugma, dili mapugos. Dili kini mapalit sa sakripisyo. Og dili usab masukod sa kadako sa imong gihalad. Kay bisan unsa pa kamaayo ang imong pagtratar sa usa ka tawo, kung ang iyang kasing-kasing naa na sa lain, wala kay mahimo kundili ang pagdawat sa kamatuoran. Sakita. Shout out Dul watching live from Barangay Kabakungan. Ay, Ma'am Dalia. Upamin. Mayong gabi di Idol tulit sa mga bios of the Ma'am Dalia Panos Upamin diya sa may Barangay Kabakungan Nabunturan Dabaw di Oro. Shout out diya sa mga Panos family diya sa Purok Tres o sa Barangay Ugaw imo mga kaparintihan. Ika ni Ma'am Dalia Panos Upamin. Ika upat nga nag comment nag chat sa to mga ka-vibes, ha? Ayaw usiki ang imuhang nahibiling kinabuhi sa pangutana nga unsa ka kung wala ko mupili ani? Kay ang mga unsa ka kuno nga pangutana
dili na makausab sa kagahapon. Ang imong mahimo karon mao ang paghimo ug mas maayong ugma. Di naman po siya pwede mabalik pagka ano, pagka pare ug magkabag na siguro, kabag. Ayo lang pag purok German kay di nagamarin niyo. Pareha ka na ko. Sunod, dami pa ilaing nag-take sa tuwa mga kabibes. Para sa tanan nga naminaw nga nasakitan, ay, para sa tanan yun ha, hinumdumin ninyo kini. Ay, kuya, ang tao mahimong mubiya. Ang mga saad mahimong mapakyas. Mga balaknon, ganyan ito ang mga texter mga kabibes. Apan ang Ginoo dili gayod mubiya sa imuhang kiliran. Kana. Ang usa ka napakyas nga relasyon dili pasabot nga napakyas na usab ang imuhang kinabuhi. Ito. Ayaw. Padayon. Wala ka na nagpasabot nga napakyas na usab ang imuhang kinabuhi. Ang usa ka napakyas nga relasyon dili pasabot nga napakyas na usab ang imuhang kinabuhi. Muna nga bangon. Bangon. O padayon. Kung namali man ka sa imuhang desisyon, pangayog pa sa ilog yun. Sa Ginoo. Unya, dayon, bangon. Sa ko taman. Mali man dahil yung mong desisyon. Dili man dahil ito mo i-joy tawag. Ang tawag, gide, si mo siguro sa Ginoo. Para gusto ginta kanya.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Rubilin Rosales, Sandra Pael, maa. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili na mi ng problema sa barley.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
11: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata.

0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Ako si Dominador Rubio kay Senyor. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata gamay. Nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang dingting, yun ako na inom. Kadadla yung prenom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aneh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiya yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: Makinig sa ikalimang ulat ng Pangulo ukol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
17: Kailangan malaman ng taong bayan, kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
16: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Sonan ng Pangulo, July 27, Lunes, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sa bayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR stations nationwide.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.

0: silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

halos aga makontento. Gihati ko tanang gusto, kulang pa ba sa ina? Tusa akong mataong, kanus ako na makakong.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
7: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kim Pagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng North Ganan ko kay namagot siya malunggay, tas maka punch out sugar, maka-regulate. Nalipay dyan ko kay nahihirapalingan ni Dibay, taka kano gulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
6: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
7: Makinig sa ikalimang ulat ng Pangulo ukol sa kalagayan ng pamahalaan ng buong bansa.
8: Kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.
7: Kasama ang buong pwersa ng PRTV News 2026. Sona ng Pangulo. July 27, Lunes. Sa PRTV Prime Media. Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at FMR stations nationwide.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: One station, all the hits.
4: FM radio, favorite music radio.
5: FM radio.
6: Nagubad si Dexter.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Prudensya Altirado, tapos sa gapana po, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlam ako kung nagtatamit ang yung Magnum C. Pagkadoon ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlam ako nagtatamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang na kayo mga palatihan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapon.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.